0: 7 na ma-recover din nila yung kanilang investment. Oh,
1: pero kung yung franchise mo na yan, nahawak mo 5, 5 years o 3 years na, o 5 years na sa'yo, konti na lang, o baka bawi na nga eh.
0: Bawi na. Okay.
1: Bawi na, o. Oh, kung dalawa puti mo, dalawang blue mo, araw-araw, magkano ba boundary ngayon? Bawi na. Mm-hmm. Maring ganun, ano, mga kaibigan. So, yun ho eh, ginagawa para makinabang po ang lahat, siyempre.
0: Makinabang mas marami lahat. Po ang makinabang.
1: Mas maraming makinabang. Oo. Kasi sabi nga, yan ho ay isang pribilehiyo at hindi ho yan permanente.
0: Opo.
1: Binibigay ng gobyerno. So ang gobyerno, gusto niyang i-regulate para makinabang ang lahat.
0: Opo. Ng ating mas nakakarami po.
1: Mas nakakarami. Okay. Vice, pakiano mo. Tikman mo muna yung kape. Bago lilipat tayo, Bon. Lipat naman tayo. Ito ha, para doon sa mga mangingisda natin, no? Dito tayo minsan nagkakatalo, araw-araw nandiyan yung bantay-dagat.
0: Mm.
1: Bantay-dagat, paglabas nyo sa Cuito, paglabas nyo dyan sa Luzbi, nandiyan yan sila. Nagche-check ng mga rehistro.
0: Okay.
1: May ibabalita si Vice Mayor sa inyo, 7. ilan yan, Vice?
0: 7.5 horsepower, Kalugi.
1: Ayan, sige po, Vice. 7.5 horsepower, sige po.
0: Opo, sa lahat po ng mga ayan, maliliit nating mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa, na-aprubahan na po yung ating ordinansa.
1: Na, dito ipapail, ha? Approve na ito.
0: Approve na ito.
1: Yan, sige.
0: For publication na ito, alam ko, pinapublish na ito.
1: Oh.
0: Yung mga may bangka po na pinapatakbo ng 7.5 horsepower pababa, ay hindi nyo na po kinakailangan kumuha ng mayor's permit. Kinakailangan nyo lamang pong gawin ay irehistro ang inyong mga bangka na isang beses sa loob ng 3 taon.
1: Mm-hmm.
0: Isang beses lamang nila, Kaluwi, sa loob ng 3 taon irehistro ang kanilang mga bangka na pinapatakbo ng 7.5 horsepower pababa.
1: Okay.
0: At hindi na nila kinakailangan na yearly ay kumuha pa ng mayor's permit.
1: Mm-hmm.
0: Ang ordinansa po natin yan ay ginawa natin para sa ating mga maliliit na mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa. Sapagkat yung mga ganito pong bangka ay maliliit lamang, yung kanila pong nahuhuling mga isda ay sapat lamang sa kanilang pang-ulam, pambili ng bigas, at pang-konsumo ng kanilang pamilya, Kaluwi. Yan po ay napirmahan na ng ating punong lansod, Mayor Byron, at yan po ay pinapublish na po ngayon. At kapabago po dumating ang renewal ng mayor's permit, sigurado po na aprobado na po yan.
1: Nako, napaka... Ilan yan ba?
0: 7.5 horsepower pababa.
1: 7.5 horsepower pababa na bangka.
0: Opo. Ang nagtanong tayo sa ating...
1: 3 years?
0: Hindi. Hindi na mag-renew ng mayor's permit. Ang gagawin lamang nila... irerehistro ang kanilang mga bangka o irerenew ang kanilang ang rehistro nito sa isang beses sa loob ng 3 taon, Kaluwi.
1: Okay. Sa city government.
0: Sa city government po.
1: Okay. So 7.5. Makinig po kayo diyan sa Barangay Mandaragat lalo na. Nagtaka ako diyan, Vice. Sa Barangay Mandaragat nung nagkabigayan ng ano?
0: Opo.
1: Nagkabigayan ng ayuda. Ang Mandaragat, kaya nga Mandaragat eh. Nandiyan yung bulto ng mga mangisda. Ang kinilala lang ng BIPAR, isa lang.
0: Oh.
1: Isa lang. Kasi yun lang yung nakalagay pala sa database nila. So kaya yun lang ang naayudahan. So kung merong mga, ito maganda ito kasi hindi na kayo pabalik-balik, Vice Mayor, di ba?
0: At yung ating pagtatanong, Kaluwi, bawat renew ng kanilang mayor's permit, taon-taon, yung mga maliliit na mga isda nito ay gumagastos ng mga higit 2,000.
1: Nako, malaki rin pala.
0: 2,000 mahigit. Sabi ko,
1: bawat renew?
0: Bawat renew kasi lalong-lalo na mamamasahe, kasama na dyan, magpapanotaryo.
1: Eh kung taga Luzbi ka?
0: Mas mahirap lang taga...
1: Pupunta ka pa City.
0: Taga Norte ka.
1: Taga Norte, Langugan.
0: At tanong tayo, Kaluwi, sa ating BPLO, ang nakarehistro mga bangka sa atin, lahat-lahat na po, nasa mahigit 1,000.
1: 1,000.
0: Kaya tinataya mga 200...
1: 66 barangay sa yan.
0: Sa 66 barangay. Kaya yung may 7.5 horsepower pababa, umaabot yan ng mahigit 200 hanggang 300.
1: Marami yan sila.
0: Marami po. Sa nakausap ko si Kapitan Tero ng Tagburos, mahigit nasa kulang-kulang 100 sila doon sa Barangay Tagburos lamang.
1: Marami dami po yan, ganapsan pa.
0: Opo.
1: So kung binabayaran nila mayor's permit per renew is 2,000.
0: Opo.
1: Mayor's permit yun,
0: lahat po ng gastos po.
1: Lahat ng gastos. So dito is
0: isang beses lamang isang sa loob lang ng 3 taon.
1: So nakatipid ka ng kung 3 taon to 6,000. Halimbawa. So dito tipid ka na 4,000.
0: Hindi lang yung iyong kaloy sapagkat mas malaki ang gastos ng

0: Mayor's permit kumpara sa rehistro.
1: Ayun.
0: Yung rehistro po, kukunti lamang po ang kailangan.
2: Kaya nga, bababa yung...
0: Mas bababa po.
2: Bababa yung gastos ng isang fisherman.
0: Opo.
2: Dito sa ordinansang ito.
0: Mga 5,000 po.
2: Oo. So, mababawasan ng 5,000. Masayang din yun, ha?
0: May at saka yung awat po na minsan tinatamad na tayo, papunta pa sa City Hall, papanotaryo pa. Alam mo yung notaryo ngayon, medyo may kamahalan na rin, kaluin.
2: Maliman lang kung may kaibigan ka abogado dyan.
0: At saka mahabalan pa, matatagalan.
2: Tagalan.
0: At palagay ko malaking tulong ito sa ating mga maliliit na mga isda, Kaluy.
2: Tulungan ito, ha, mga kaibigan, kasi kailangan ho talaga na mayor's permit at rehistro. Kasi po, mas mapiperwisyo tayo, kayong mga fisherman, kung naharang tayo ng bantay dagat yan, kumpiskado bangka, lahat kuha, impound halimbawa, ganyan, mas problema.
0: Tama ka dyan, Kaluy.
2: Mas dito, problema yan.
0: At dito sa mga bangkang ito, Kaluy, binabari natin yung penalty. Kasi pag penalty, nasa 5,000, kukumpiskahin pa yung sa kasalukuyang ordinansa. Dito sa...
2: may pagkumpiska ba?
0: May pagkumpiska rin, papag walang mayor's permit at rehistro yung bangka. Nasa 5,000 ang babayaran.
2: 5,000 kumpiska. Alimbawa, nakumpiska ngayon, bukas wala ka ng pangulam. Problemang malaki.
0: Dito sa ating ating ordinansang naaprubahan, kung ang iyong bangka ay 7.5 horsepower lamang pababa, kapag hindi ka nakarinyo ng iyong rehistro. Sa loob ng 3 taon, 500 pesos lamang ang multa.
2: Kunti lang.
0: Pataas dito ng pataas pag second offense hanggang third offense, Kaluy.
2: Ayun, okay. Tulungan po ito sa gobyerno, katulad nito, anong tinutulong ng gobyerno sa mga ordinansang ganito, binababa yung bayarin ninyo.
0: Opo.
2: Pero talagang wala tayong magagawa, obligado hong magbayad, rehistro, mayor's permit. Dahil pag hindi ho, mas problema. Mas wala tayong kakain, wala hong makakain, ipakain sa pamilya kung mahuhuli may impound.
0: At the same time, Kaluy, protection din ito sa ating mga taga Puerto Princesa.
2: Tama.
0: Kapag hindi rehistrado ang bangka, ibig sabihin, hindi yung taga Puerto Princesa. Bawal mangisda dapat doon sa mga municipal waters natin, Kaluy.
2: So, kailangan ho talaga, give and take yan
0: Opo.
2: Tulungan mo yung gobyerno sa pamamagitan ng pagbayad ng ganito, pero ang gobyerno mas binaba pa sa pamamagitan ng ordinansa na ito para sa mas makatulong sa inyo.
0: Tama, Kaluy.
2: Vice Mayor. Tulungan niyan
0: Opo.
2: Huwag na natin ipilit yung hindi pwede.
0: Opo.
2: Yung 7.5
0: horsepower.
2: 5 horsepower. Malayo.
0: Pababa.
2: Pababa. Malayo na ho inaabot yan.
0: Opo.
2: Malaot na yan. So, ang laking kailan ho ito, Vice, publication na lang.
0: Pinapublish na ito ngayon, Kaluy.
2: Publish na.
0: Opo.
2: So, kailan siya ma-implement?
0: Pag-renewal po ng mayor's permit.
2: May next year na ito.
0: Siguradong pa po na ma-implement na po.
2: Papasok na tayo ng bare month, last quarter, mga December, pwede na yan Applicable na ba yan? O next year pa talaga siya?
0: Hindi, kung hindi.
2: Kung
0: nakarehistro ang iyong bangka ngayon, Kaluy, kasi pag nag-renew ka ng mayor's permit, every 3 years rin, nire-rehistro rin sa kasalukuyan niyo.
2: Tama.
0: Kung nakarehistro ka na kagad yung iyong bangka at hindi pa naglalapse yung 3 years, ay pwede pa yun, hindi mo kinakailang mag-rehistro sa susunod na taon.
2: Sa susunod na taon,
0: so pwede pa siya.
2: So, kapakipakinabang ho ito, ha, mga wag mo kayong tamarin, kasi yung iba, maawat pa yan. Mas maawat to kung mahuhuli ho kayo ni Bantay Dagat. Ito, ginagawa ho para makinabang ho kayo lahat. So, samantalahin ninyo, kasi pag hindi, sayang din.
0: Tama, Kaluy.
2: Vice Mayor. Si Josie Nunez, teka muna, iba naman ito yung kanya.
0: Opo.
2: Street foods, may barangay permit na sanitary permit, need pa ba ng mayor's permit? 3,000 lang, puhunan namin. Teka muna, Brooks Point po ito tanungin natin kay Mayor Jun Benedito ito. Si Rodel Valdez, tama yan. Tanong po, baka mapansin din nila na halos walang kita ang trike. Puro motor.
0: Yan isa sa problema, Kaluy.
2: Ano ba ito, Vice?
0: Gusto natin talagang matulungan yan, matugunan yung bagay na yan. Ilang beses na tayo nagpatawag motor. Ng committee meeting si Consul Gilao sa Committee on Transportation. Ang nakakalungkot, Kaluy, kasi sa ilalim ng ating batas, particular sa local government code, ang pwede lamang i-regulate ng LGU, Local Government Unit, katulad ng Puerto Princesa, ay yung tricycle lamang. Wala po tayong jurisdiction sa pagbibigay ng prangkisa o anumang permiso sa mga motor o kaya sa jeepneys o sa buses.
2: LTFRB
0: yan. LTFRB po yan. Kung iyong matatandaan, Kaluwi, yung panahon ni Konsehal Bong Amoraw, nagpasa siya ng isang ordinansa na nagre-require sa lahat ng may-ari ng motorsiklo na iparehistro ang kanilang motorsiklo sa city government. Ang sabi po ng City Legal ay hindi po po pwede sapagkat yan po ay labag sa batas. Wala po tayong kapangyarihan matungkol sa mga bagay na yan. Pero yan po ay pinag-uusapan at ipinariting na rin po sa LTFRB, Kaluwi.
2: Oo. So, medyo tali rin yung kamay City Council, motor yan, so LTFRB.
0: Tama, Kaluwi.
2: Yun ang dapat nating, siguro LTFRB ang tanungin natin tungkol dyan.
0: At yung City Council po, sinulat na rin sa LTFRB. So, dapat aksyonan na rin nila yung bagay nila.
2: Oo nga, kasi ang binabanggit nito, parang kahati. Wala ho nagbabawal, kasi ito legal na mga hanap buhay ito lahat motor, shuttle, o ano pa man. Kaya lang, kailangan lang ho na mayroong paalam din doon sa tamang ahensya.
0: Tama,
2: ito namang motor, ang tamang ahensya po dito ay LTFRB. Hands off ang city government, hands off yung city council. Pero as far as city council is concerned, may ginawa na kayo.
0: Na iparating na po yan sa CTFRB. Sa LTFRB.
2: LTFRB, usapin na ito. So tingnan natin kung, kasi yung LTFRB, tinanong din natin ho dito, at saka LTO, pwede naman silang mag-operate dito. So, diskarte nila kung papaano, no? Kaya lang medyo madugong usapin ito kung titingnan natin kasi mga hanap buhay ito eh. Okay. So, dito sa Puerto, ulitin natin, yung patungkol dun sa mga motor ay hindi yung nasakop ng city government yan, ng city council, although may ginawa silang mga request, letter, or letter communication sa tamang ahensya.
0: Tama, Kaluwi.
2: Kasi baka na may misinterpret nila vice na ano. Ito si ano, wala namang ginawa. Hindi kami tulungan eh. So, yun yung ano doon. Kasama na dyan yung Committee on Transportation ni
0: Kaponsyal Gilaw.
2: Gilaw.
0: Kaponsyalman yan.
2: Kasi mamaya may
0: ilang beses na nagpatawag ng committee meeting pa doon dyan, Kaluwi.
2: Okay, sige po. So, balik tayo dito sa bangka.
0: Okay.
2: Vice Mayor, ano yung itong ordinansang ito? Paano po niyo na naisip ito o paano siya talaga tutulungan niya yung isang ordinaryong mangisda para malang ma-amplify natin yung impormasyon na yan?
0: Opo, ito po ay talagang palagay ko malaking tulong sa ating mga maliliit na mangisda. Na naisip ko to noong tayo ay nakikipag-usap sa kanila na at kahit ako at nung tayo po ay wala pa sa gobyerno, nagnonotaryo po ako ng kanilang mga application sa mayor's permit. Nakita ko parang ang dami namang requirements, parang magkakano bang binabayaran nyo dito? Kaya naisip ko yun, okay lang sana kung malalaki mga bangka.
2: So doon nag-ano yun?
0: Doon naisip ko na bakit kinakailangan pa nating pahirapan na dagdagan, bigyan ng pasanin yung ating mga maliliit na mangisda. At the same time, nabasa rin natin yan sa ating local government code, Kaluwi, na yung marginalized fishermen ay dapat ma-exempt na sa mga bayarin. Ang gumagamit po ng maliliit na bangka ay yung mga marginalized fishermen. Ibig sabihin po, sapat lamang yung kanilang mga nahuhuling isda para sa pangailangan ng kanilang pamilya. Pang-araw-araw na pangangailangan, Kaluwi.
2: Dahil yung ganyang kaliliit na makina. Hindi yan siya pang talagang hanap buhay na malakihan.
0: Taba,
2: Kaluwi. Ganyan lang siya kaliit. Ano? Hindi siya masyadong makalaot ng ano, pero marayong mararating. Kaya pang ano lang yan, pang hanap buhay konti. At pang
0: at yung kain. Kumonsulta po ako, Kaluwi, sa mga mangisda, dati kasi ang karamihang ginagamit nila 5 horsepower pababa. Ay ngayon sabi niya, Vice, halos wala nang gumagamit
2: wala
0: na 5 horsepower.
2: Wala na, 7.
0: Ang pinakamababa ngayon, 7.5 horsepower.
2: Yan.
0: Doon po tayo nagsimula, Kaluwi, kung bakit po 7.5 horsepower pababa yung naging ano natin.
2: Wala nang bumibili ngayon ng 5.
0: Wala na
2: kasi
0: po.
2: Kasi talo sila talaga ron. 7. 7 to 8.
0: Okay.
2: Horsepower. So, sa isang ordinaryong mangingisda, makakadagdag ito sa makakabawas o sa gastos niya at makakadagdag sa kanyang sariling pangangailangan?
0: Hindi na po maabala at hindi na po mababawasan. Kasi alam mo, Kaloy, sabihin na natin yung 2,000 piso, maliit yan sa loob ng isang taon. Pero kung biglang gagastusin yan ng isang mahirap malaki nating kababayan, malaki po yan.
2: Pangungutang niya pa yan. Wala talaga. Mahirap, no? Ana Joy Saavedra, kilala mo ito, Bay, sabi niya, maraming salamat po sa malasakit sa ating mga mangista. Vice Mayor, salut, Ana Saavedra.
0: Maraming salamat po, Ana. Good morning sa iyo.
2: Ryan Cahilo, the second, malaking tulong po yan sa mga maliliit na mangisda. Maraming salamat po,
0: Vice Mayor Jim. Si Ryan, taga Makaraskas yan. Maraming mga mangisda doon.
2: Yan, nakikinig sila doon sa Makaraskas. Yung doon nga pala, iba rin yung doon, Mandaron. Ibang grupo yon. Sa Napsan, iba rin.
0: Iba rin.
2: Dito, iba rin. Langog hanggang Langogan. So, lahat ito, paano may inform ito,
0: Vice? Sa Cuito area, marami rin
2: Cuito, yan. Marami rin.
0: Ano po natin yan, na nagkaroon po tayo ng mga public hearing. At ang gagawin ko po, kapag na-publish na po, na-kompleto ng publication, susulat po ako, papadalan ko ng kopya yung Bantay-Dagat, yung Treasurer's Office, PPLO, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan dito, yung mga barangay po. Lahat po ng mga barangay sa lungsod, lalong-lalo na po yung mga coastal areas.
2: Coastal areas. William Josol Olimberio, thank you, Vice Mayor. Malaking tulong yan para sa maliit na kababayan na ang hangad ay maghanap buhay. William Josol Olimberio.
0: Alam ko dyan, taga Cuito yan.
2: Cuito area.
0: Maraming mga mangisdang maliliit dyan sa Cuito area.
2: Tama. Ay, alam, mahanap buhay nila.
0: Opo.
2: Cuito, bagong sikat. Bagong silang.
0: Ayan, opo.
2: Ayan, mga
0: Tagboros, ayan.
2: Tagboros, lalo sa bahagi ng Tagboros. May listahan ka ba, Vice? Yung mga maliliit, itong mga 7.8, ito, power nito, 7.5.
0: Meron yan.
2: Ilang libo?
0: Wala naman, kasi sabi ni Tess Vicente ng BPLO, opisina nila, mahigit 1,000 lamang yun, nakarehistro mga bangka. Sa lahat na yun, yung mga kasama ng malalaki sa city government. Estimate natin na nasa 200 to 300 lamang yung may 7.5.
2: Marami pa rin yung kolorong.
0: Marami pa rin.
2: May kolorong.
0: Okay.
2: Parehistro nyo yan? Kasi
0: Yung kolorong ngayon,
2: parang mas marami pa yata yung mga kolorong.
0: Yung kolorong ngayon, ipapwedeng parehistro na sila.
2: Parehistro? Konti na lang ito eh.
0: Tatlong isang beses sa loob lamang ng isang taon.
2: Tsaka pag may mga benepisyo, kayo nakalista yun, Kumbaga, pag may benepisyo, kayo yung kinikilala ng gobyerno. Sige, alimbawa, presidente nagbigay, nagbaba, nag-download ng pera. Kung sino yung nandun nakarehistro, may mayor's permit nakarehistro, yan ang bigyan. Kasi yan lang yung nasa listahan eh. Yun ang kaiba naman ng kolorum doon sa mga regular na talaga nagbibigay ng o nagbabayad at nagpaproseso ng mga permit. Godfrey Uyos, good morning. About sa mga motor, taxi choice na ang mga mananakay kung saan nila gustong sumakay. Aminin natin na marami talagang tumatangkilik sa mga motor taxi dahil pag tricycle, bawal naman dumaan sa National Highway. Ito mga komento na
0: kasama yan. Kasama yan doon sa mga dahilan kung bakit humina yung kita ng mga tricycle. Dahil hindi sila makadaan sa mga National Highway, Kaloy.
2: National Highway, no? Matagal lang usapin yan. Yung nasa National Highway. Pero walang alternative, bro. Talagang papayagan.
0: Kaya nga, Kaloy, nung tayo ay nanungkulan bilang Vice Mayor, ay nagpasa rin tayo ng isang ordinansa na pwede silang tumawid mula Baltan papunta ng Fernandez. At Baltan papunta ng harap ng Capitol.
2: Tawid-tawid.
0: Tawid-tawid. Kasi dati bawal din yan. Iikot pa from Baltan, iikot ka pa ng Lakaw para makapunta ng Manalo. Manalo Extension.
2: Kahit pa paano, nakakatagos-tagos.
0: Nakakatagos na po.
2: Nakakatagos-tagos. Discarte na lang yan ng mga driver. Alam na nila kung paano. Talagang di rin talaga maiwasan na may dadaan. Yan natin magagawa ho. Talagang lalo yung mga nag-aatid ng mga anak sa eskwelahan, Vice Mayor. Diba? So kailangan talaga yan. Okay. 8:19. Si Vice Mayor, inabala lang natin ng konti ito dahil
0: walang
2: doon
0: problema, Kaloy.
2: Maganda itong kanyang binanggit. Una yung doon sa tricycle. At para ito doon sa mga mangingisda.
0: Opo.
2: No, yan yung mga balita na sinasabi nga na hindi naman tayo puro na lang nakikita natin yung mga negative na lang. Meron ding mga kabuluhan na para sa mga kababayan natin, Vice Mayor.
0: Tama ka, Kaloy.
2: Tricycle, ano po yung mensahe nyo sa kanila, Vice Mayor? Bago sa bangka.
0: Sa ating mga tricycle driver and operator, yan po ay ang ating panukalang ordinansa na naglilimita lamang sa hanggang 2 ang dapat na may prangkisa dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa. Ginagawa po natin yan para mapagbigyan naman yung iba na magkaroon din ng prangkisa sapagkat sabi ko nga, Kaloy, mahigit 1,000 pa yung nakapila.
2: Diyos,
0: at pagpaumanhin po doon sa mga nagtitext sa akin, nagme-message sa akin na humihiling na magkaroon ng prangkisa sapagkat nasa mga simulang stages pa lamang po tayo, Kaluwi. Ginagawa, pero gumagawa po tayo ng paraan. Sabi ko nga, nakita natin ang isa sa problema. Ang importante, gumawa tayo ng hakbang. Kahit na panimula o pangalawang hakbang pa lamang, ang importante, gumawa tayo ng mga hakbang para malutas yung ating suliranin.
2: Dahan-dahan din naman mabigla.
0: Hindi bigla-bigla.
2: Hindi ka naman si Superman.
0: Hindi natin kaya bigyan sa isang iglap lamang yung nakapilang mahigit 1,000
2: Abi kung pwede lang at napakalawak ng kalsada natin, kasya lahat yan eh. Bakit hindi? Diba? Kaya lang, hindi po pwedeng. Kaya nga nandyan yung city traffic o yung CTFRB
0: Kaluwi.
2: Para i-regulate yan.
0: Ang CTFRB Kaluwi, tayo po ang chairman, vice mayor, meron po dyan yung sa traffic, meron pong police, meron pong treasurer's office, para po pag-usapan yung mga bagay na yan.
2: I-regulate eh. Kasi kung hindi, sige, pagbigyan mo lahat ng nag-apply ngayong araw, bigyan lahat yan.
0: Wala lalong kikitain.
2: Wala tayong nakikitain. Paano ngayon, lahat kayo nandiyan sa kalsada. Diba? Wala na, nakaparada rin lang. So, para ma-regulate yan, kaya ganun na yung ginagawa. Kasi merong iba, vice mayor, medyo nasasaktan din yung iba wala tayong magagawa. Talagang ganun. Okay. Mga bangka, vice mayor.
0: Yung ating ordinansa naman sa mga bangka, nais ko pong ipaalam sa ating mga maliliit na mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa na approve na po yung ating ordinansa na yung mga may 7.5 horsepower pababa na makina ng kanilang mga bangka ay hindi na po kinakailangan mag-renew ng mayor's permit taon-taon. Ang kinakailangan lamang po nila, iparehistro ng isang beses bawat 3 taon ang kanilang mga bangka na pinapatakbo ng 7.5 horsepower pababa.
2: Okay.
0: Ito po ay sa aking palagay, Kaluwi, ay napakalaking tulong sa ating mga maliliit na mangisda, Kaluwi.
2: Okay. Lahat yan, yung dalawa lang ang pinag-usapan namin dahil sabi ko nga kay Vice, i-amplify natin ito, ibalita natin ito sa tricycle drivers and operators at doon sa mangisda.
0: Opo.
2: No? Dahil ito ay kapaki-pakinabang. Sa totoo lang, ha? Kapaki-pakinabang both tricycle drivers and operator and doon sa mga mangingisda natin.
0: Opo, opo. Maraming salamat, Kaluwi.
2: Kung titingnan mo dito sa Puerto, wala namang ibang hanap buhay dito Isda, mangingisda at tricycle.
0: At meron pa rin tayo, hindi natin siguro pwede i-discuss ngayon. Meron din tayong panukalang ordinansa. Maaprubahan na sa third reading, Kaluwi, sa darating na Lunes.
2: Hoy.
0: Ito yung mga lupa, agricultural lands, na kinukultivate ng ating mga magsasaka.
2: Ano yun?
0: Na kapag ang kanilang na-cultivate, naging productive ang kanilang lupa na more than 60% at meron silang certificate mula sa ating City Agriculture's Office, ay meron silang 20% discount sa kanilang real property tax, Kaluwi.
2: Discount na naman, ha?
0: Yan po ay...
2: Hindi kayo malugi yung city doon sa mga ordinansa mo? Hindi naman,
0: sabi ko nga ay...
2: Hindi naman?
0: Para matulungan yung ating magsasaka, para ma-encourage sila na pagyamanin ang kanilang lupa.
2: Tama, tama.
0: Sapagkat sa halip na ibabayad sa syudad, mas malaki ang pakinabang ng ating lunsod, kung magiging produktibo ang kanilang mga lupa, Kaluwi.
2: Food security.
0: Opo,
2: Kaluwi. Okay. Hindi, may mga binabanggit, may nag-iisip yung iba dyan. Teka muna, parang malulugi man yung city government doon sa mga panukala ni
0: Ito po bago na, kasi ilan lamang po yung mga... mga lupa talaga sa ngayon. Maraming nakatiwangwang, Kaluwi.
2: Jesus, naku po.
0: Napakaraming nakatiwangwang.
2: Hindi ginagalaw eh.
0: Hindi ginagalaw. Kaya sabi ko, para ma-encourage sila na gamitin yung, maging productive yung kanilang mga lupa, bigyan natin ng diskwento yung mga productive na lupa. Yan po ang to be scheduled na po yan sa third reading sa darating na Lunes. At ganoon din yung mga may mga malalaking machinery patungkol sa agrikultura na po, yung mga gilingan ng palay o kung ano mga machinery, yung may mga poultry na may kailang machinery, kapag pwede rin po sila mag-avail nito ng 20% discount sapagkat nagbabayad rin po sila 20%. Ng real property tax, Kaluwi.
2: Okay, yan ha. Vice Mayor, ha. Yung lupa na babanggit mo, ang dami, nakatiwangwang,
0: ha. Taba, Kaluwi.
2: Hindi siya productive. Hindi ginagalaw.
0: Hindi ginagalaw. Kaya sabi ko, yung mga naging productive naman ng lupa, bigyan naman natin sila ng insentibo.
2: Tama.
0: Tumutulong rin sila sa ekonomiya ng ating lungsod.
2: Yan, hindi lang sa pang sarili nila, kundi sa gobyerno din.
0: Hindi lang yung para sa pagtatanim, Kaluwi. Pati yung mga naghahayupan. Yung mga marami kang alagang baboy sa yung bukirin, eh kasama yan, yung poultry, kasama rin po yan, Kaluwi.
1: Food security yan
0: po, kasama.
2: Kailangan natin yan, lalo yung baboy, manok. Mm-hmm. Minsan kinakapos tayo niyan sa puerto, nag-aangkat pa tayo, Vice Mayor, ha? Baboy tsaka manok.
0: Opo.
2: Pero ito, pagka na-encourage sila ng ganun, dito na lang.
0: Opo.
2: Hindi na tayo aangkat.
0: At the same time, Kaluwi, mga malalaking mga investor sa ibang lugar, may kayat natin mag-invest dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa pag-agrikultura ang pag-uusapan, Kaluwi.
2: Vice, ihabol ko na lang ito si Zoe Kim. Sabi niya, pakipaabot kay Vice Mayor sa mga karinderya at street foods po. Dapat pa rin bang kumuha ng mayor's permit? Maliliit lang po ang kapital namin. Sana po mapagbigyan din kami sa pamamagitan ng ordinansang katulad sa mga bangka.
0: Opo, yan po ay
2: street food
0: stop. Yan po Kaluwi ang isusunod natin.
2: Yan.
0: Kita niyo ha? Nakipag-ugnayan na po tayo kay Ma'am Tess Vicente ng BPLO.
2: Tama rin yung kanya.
0: Tama rin. Sapagkat sa ibang mga lugar ay mayroong mga benepisyo silang natatanggap, Kaluwi.
2: Kasi sabi,
0: medyo maluwang sa kanila yung mga ang kanilang capitalization o kinikita sa loob ng isang taon ay 50,000 pesos lamang.
2: Maliit lang.
0: Maliit lang. Sa local government code kasi dapat may mga exemption din silang matatanggap.
2: Kasi sabi niya, katulad doon sa ordinansa ng mga bangka, maliliit din lang yun.
0: Opo.
2: No, yung magaling. Okay to, Vice, yung street foods, ano? Dahil madaling itayo, kung maganda yung produkto mo, madali rin kumita.
0: Tama, Kaluwi.
2: So, kung productive siya, sana maka-avail din.
0: At saka tulungan natin yung ating mga kababayan na naghahanap buhay, Kaluwi. Lalong-lalo na yung mga maliliit,
2: Kaluwi. Kasi minsan, Vice, yung iba, ayaw na mag-isip, ayaw na mag-negosyo, kasi nga, ang dami-dami ng taxes. Lahat, magpagasolina ka lang, may tax, na lahat, patong-patong, Vice Mayor.
0: At nung nakaraan, nangyari kasi kahit na mga maliliit na tindahan, kinakailangan pa may building permit, may occupancy.
2: Yan.
0: Yun ang napag-usapan namin ni Ma'am Tess Vicente.
2: Ang dami!
0: Gagawa tayo ng ordinansa patungkol dyan.
2: Para mas mapabilis.
0: Opo.
2: Hindi na matagal ang labanan.
0: Opo.
2: Okay, Vice Mayor, ito, mga kaibigan, kasi baka sabihin na naman ng iba, hindi natin maiwasan yan. Mm. Si Vice Mayor, na muliti ka lang yan. Hindi ho eh. Trabaho no ho nila yon. Trabaho nilang gumawa ng ordinansa, mag-aral, kung ano, paano makakatulong. Nire-report lang ho sa inyo kung ano yung mga ginagawa din ho nila.
0: Opo.
2: Para alam din ho ng ating mga kababayan. Lalo itong usapin sa tricycle.
0: Mm-hmm.
2: Importante ito sa mga bangka. So ito ho eh, normal sa kanila mga elected officials na mag-report sa inyo at magsabi sa inyo kung ano ginagawa nila.
0: Tama,
2: Vice Mayor. Okay. Vice, mensahe na lang po ninyo at 8:30 na pala.
0: Ako po ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Kaluwi, sa XFM, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon at oras na makaugnayan yung ating mga kababayan patungkol sa mga bagay na na-discuss natin, Kaluwi. Maraming salamat sa iyo at mabuhay po kayo.
2: Okay. Thank you, Vice Mayor Jimbo Maristela. Thank you rin kay Paring Rod. Nangawit na si Paring Rod Evangelista. Magbabalik ko.
0: Sige, Vice. Sige, Kaluwi. Sa iyo, masarap na kape.
2: Anong panglasa mo? Okay
0: din? Okay na, okay.
2: Santon Gold Coffee Mix
0: sana
2: yan.
0: Sana meron kaming dalapawi.
2: Siyempre ay. Ikaw
0: si
2: pa.
0: Si Dong Makawili.
2: Nandyan? Hindi, iba siya kanya. Turbo. Turbo ang gusto niya.
0: Maraming salamat, Kaluwi.
2: Thank you, Vice Mayor. Magbabalik ko kami pagkatapos ng ilang paalala.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
8: Kasi Santone
9: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsep. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang kasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, makaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Makaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!
0: Santon Plus Herbal Oil!
8: Ako po, si Ethel Completado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil!
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan!
9: Santon Plus Herbal Oil!
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
17: Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito yung 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Bibili sa mga butika.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
21: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
22: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
23: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
27: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
28: Mag-Santon Plus Gold,
27: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
28: Mag-Santon Plus Gold.
29: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
30: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
32: XFM. Mga katropa,

8:43 ng umaga. Bueno, mga kaibigan, ha? Ba't may nanay yung monitor natin dito? Paki-check mo nga yung... Ilipat mo, Ken, ilipat mo. Ang hina, oh.

0: Beno, balik tayo mga kaibigan. Kanina, may binabanggit tayo. Pakita mo nga muna. Diba? Binabarang ko kaninang umaga. Kaninang umaga lang. Yung dalawahong mandurugas, mga kaibigan. Dalawang mandurugas. No? Yung isa dyan, taga Santa Monica. No. Nag-uusap kami ni Vice Mayor. Vice Mayor Jimbo Maristella. Habang nag-uusap kami. Diba sabi ko sa inyo, kahapon muntik ng talian. Nahuli! Ha? Nahuli! Oh. Pakita natin, Bon. Paano nahuli? Itong taong ito at sino nakahuli? Sinasabi ko eh, nahuli na. Ha? Kahapon pa natin binababaran to. Tawagan natin, Bon, yung nakahuli. Ngayon, yung video na nakikita po ninyo, yan po yung kanina lang. Ano? Yan po yung kanina lang. Ayan siya, oh. Yan. Kanina lang po yan. Ha? Kanina lang po yan. At mukhang paikot-ikot na naman sa mga kabahayan. Diyan sa may bahagi ng Santa Monica. Ha? O, tingnan natin kung papaano ang magiging proseso nitong pagkakahuli na to. Ngayon, ganito ah. Nahuli na po ito, kani-kanina lang oh. Kung maaari, yun pong mga biktima ho. Ho? Eh magreklamo po. Kasi pag hindi ho, ito hong gagong to, dadalhin sa PNP to, pag wala hong formal complaint ho, bibitawan ho ng polis ito. Yan ho ang pakiusap ho. Okay? O, kausapin po natin yung nakahuli. Hello, magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga po.
0: Yan, Scalloway. Sir, paano nyo ba? Ito kahapon eh, hindi namin inabot eh. Pero ngayon, kaninang, kanina lang. Paano po, sir, nahuli ito?
1: Mali ko na.
0: Lakas sa may audio, Bon.
1: Nagising po yung kapatid ko. Nagakit lang po sa kapatid ko yung tao na yan.
0: Saan po? Santa Monica po? Santa Monica?
1: Santa po. Dito sa atasang bahay namin. Natutulog po siya.
0: Oh, sino? Sino?
1: Yung bahay na po yung nahuli.
0: Sige po. Sir, ganito ah. Dahan-dahan no ah. Saan pong lugar nahuli po? Saan? Santa Monica?
1: Dito po sa... Employees Village.
0: Employees Village. Sabi ko sa inyo, dyan lang Santa Monica. Employees Village po, pagkatapos po, paano nyo po nahuli kanina? Sabi nyo po, nakita po na natutulog po ito. Sa ano natutulog? Sa bubong? Sa bubong ba?
1: Hindi. Sa... Hindi ko yung bahay ko namin kasi may open to yung may
0: tapos. Oo, oo. Tapos?
1: Hindi po. Hindi ko talaga makapasok kahit yung nilasaw.
0: Oo.
1: Nakita pa naman ang kapatid ko natutulog doon. Binitin ko po. Ayun po. Mapalag po eh. Kasi yung... Ito parang ito na po yung sa ano, hinahanap ko na huwag na ako manawag sa ano. Kasi sa TV.
0: No.
1: Yan po, italian ko na eh.
0: Tinalian ninyo. Ah!
1: Kasi huwag mo na sa TV.
0: Oo.
1: Oh. Ito eh, kapalag po eh. Ito po ang pumalag.
0: Sa rooftop.
1: Kasi kung hindi ko yun.
0: Sa rooftop?
1: Hindi ko rooftop. Hindi ko po. Hindi pagawa ka yung bayan namin.
0: Okay. So...
1: Hindi ko na pumalag yun. Hindi ko yun.
0: Oo. Pero ano sa loob po ng bahay ninyo, sa loob po ng bahay ninyo na
1: sa loob
0: na ha?
1: Sa loob po ng bakura ng bahay.
0: Oh, loob na ng bakura niyo, karapatan niyo pong sitahin. Kasi nandun sa loob po ng bakura ninyo. Nung tinanong niyo po siya, ano sinasabi niya? Pumapalag.
1: Okay. Kasi sabi niya po, hindi rin siya yun. Tapos nagbukas lang ng kapitbahay namin dito sa Binero po nag-bukas na ng abukado. Tapos nagbukas na kapitbahay namin. Hindi raw kilala.
0: Oh.
1: Yung na po. Yung talag-talag na po. Sarakas po eh.
0: Oo. Bon, pakita mo yung isang video, Bon, yung tinatali siya. Oh, yung isang video na nandiyan na ipadala sa JC. Nakahubad, kasi nakita ko rito, nakahubad po ng damit, ho. Yung isang video.
1: Kaya nga po nakasupensya. Nakasupensya ng damit. Mali yung tagawa po sa mga damit. Nang tagawa po namin ng damit.
0: No.
1: Pagi inubad niya po para hindi namin siya mahawakan.
0: Ah, inubad niya yung damit para hindi niya mahawakan. Pero sa loob po ng bakuran ninyo.
1: Opo, nandun po sa bakuran namin.
0: Loko ah. Sino ho yung unang nakakita na nandun siya sa loob ng bakuran nyo at natutulog?
1: Opo, kapatid ko po.
0: Yung kapatid nyo?
1: Opo, ibigating lang po ako ng kapatid ko. Sabi mo po may tao daw.
0: Ayun, pero kayo ho yung sumita. Kayo yung sumita.
1: Ayun, papa ko po. Muling po yung nagawa. Kasi po yung nagdarap ng barangay na kakaroyan.
0: Oh, okay. So, nasa na po yung suspect?
1: Nandun na po sa barangay.
0: Santa Monica.
1: Opo, Santa Monica.
0: Oh, sige. Si Ronnie, Ron, kung bakante ka na, okay na siguro yung DPWH, baka pwedeng siritin nyo muna. Bon, Bon, Je, pakisabi kay paring Ronnie kung hindi available yung DP, patakboy na lang muna yung patrol doon sa Santa Monica. Kunan natin ang panig itong suspect. Okay. So sir, na-turn over ninyo sa tanod ito, no? Ng Santa Monica. Okay. Sige po. Sir, salamat po at malaking tulong po yung nagawa po niyo dahil kung nabitawan niyo ito kanina, wala na naman, no? Sisirit na naman ito at maghahanap na naman po ng mabibiktima ho. Okay. Thank you, sir. Thank you. O, oh, yan. Mukhang hindi na kumakain to. Payat na eh, oh. O. Oh. Jay, pakibigyan ng si yung patrol. Okay na? Mapuntay na lang doon. Kahit sa'yo na lang, ihabol na lang sa'yo. Ha? Oo. Yung hindi maganda yung tinatali, no? Baka sumabit. Okay? So, ito, yung pinapakita ko at binabaran ko kanina, sabi ko sa inyo, malaking tulong eh. Di ba? Yung naipapakita yung mga mukha nila dahil hindi naman nun natin talagang gustong sabihin nga ipahiya ito. Ito ay for public awareness. Di ba? Oh, kita nyo, namumukaan ng mga tao. Oh, natutulog itong suspect. Natutulog dun sa isang bahay. Sa rooftop ng isang bahay dyan sa Employees Village pa naman. Ang dami pa namang mga tao dyan nakatira. Oh. Namukhaan dahil nakikita na ipapalabas sa, di ba? Binababara natin sa TV sa programa natin na namukhaan. Oh, hindi ba ikaw yung umapalag, tinali. Di ba kanina halos isang oras natin binabara niya. Ayun. Ngayon ganito ang kasunod niyan. Hindi nakuha na. Nasa Santa Monica na. Kasunod niyan, turnover yan sa PNP. PS2, Irawan. No, ganito sistema niyan. Yun hong ninakawan, ho, please lang ho, yan hong bahay na pinasok. Baka may pagkakataon ho kayo. Makapunta ho ng PNP ho ngayon. Si Dono dadaling yan eh. Okay? Para makapag-file ho ng formal complaint. Dahil bukas ho, katulad nitong si Kirit-Kirit, nandyan lang ho yung sa tabi-tabi na naman. Ah, mga kaibigan. Dito naman yan sa may Libis, naghahanap na naman na mabibiktima yung siraulo na yan. Oh. Itong taong ito, suspect na to, pag hindi ho na-filean ng kaso to, wala hong karapatan ng pulis na i-detain niya ng sobra ho doon sa detention hour na dapat inandyan sila. Bibitawan ho nila yan. Bibitawan ho nila yan. 100%. Okay? So tulungan lang ho yan. Ano? Ngayon, kung hindi ho tayo magpapile ho ng formal complaint, ikulong nila yan ngayon, hanggang bukas, Linggo, bibitawan po nila yan. Oh. So ang pakiusap po, sana, mayroon tayong formal complaint na ma-file dito sa taong ito. Okay? So, 1-0. Isa pang hanapin natin, yung kaninang pinakita natin, yung magnanakaw ng gasol. Doon naman sa may Westcom Road. Basta may CCTV, madali ho yan. Ibabad natin ng ibabad yung mga pagmumukha niya, mga nayupaks na yan. Di ba? Nababanggit ho natin itong mga wordings na ito. Hindi para, yun ho talaga yung para sa kanila ho eh. Di ba? Kasi hindi mo gaganunin yan, wala. Tatawanan ka lang ng mga lintik na yan. Katagal ho natin naghahabol sa mga katulad nito, eh, pag hindi ho ninyo totoduhan yan at hindi ho talaga masasampulan niya na makarinig ng ganyang mga salita, eh, hindi

0: Then paki tingin mo itong nagmomono siya. Ayan o. Check na lang natin mamaya ito, ha. Oh, ayan o. Check na lang. Ayaw. Yung siya mahina. Check na lang natin yan mamaya at baka sumasayan na. Okay! Wala na ho tayong gano'ng sumasabay. Ayaw na siya mahina. Masabay na siya sa boses ko. Paano yan? Lit? Oh, yan. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Bueno, mga kaibigan. Wala, ayan, sira na yan. Nag-request na rin tayo niyan, di ba? Wala na ho tayong gaanong oras, mga kaibigan. Ha? Kailangan na ho nating magpaalam pansamantala. Susunod na, marami yung issue, ha? Sunod-sunod na po ito, si Kagawa Gerald. Tapos hanggang alas 12. Yung mga naiwan no natin, usapin, pagpapatuloyan doon sa ating mga susunod na programa. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ingat po, may bagyo pa rin ho tayong si Quiapo na nananalanta sa Cagayan Valley ho. Mga kaibigan, ingat sa mga bibiyahe, ha? Happy Friday sa inyo, happy weekend po sa inyo, mga kaibigan. At maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas. Ang oras po natin, 8:57 po ng umaga. Ang oras na yan, atid po sa atin ng Uno Plus Feeds na may kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para sa tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na ang kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds. Uno Plus. Tayo! Bye!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
9: ng
8: sakit.
9: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups sa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gusto

0: ako sa mata.
1: May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Ging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigti.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
12: XFM.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong may

0: iwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay.
4: Pare,
3: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
5: Supple Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain.
11: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
8: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein.

0: Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Mga Parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
9: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko,
11: bawal akong mag-absent sa trabaho
10: dahil
11: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
10: Buti na lang,
11: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
10: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
11: Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: XFM.
15: XFM.
16: XFM time, 9:15 ng umaga. Oras atin sa atin ng Uno Plus.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gerald Galis po dito sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ngayon pong araw dang, no, araw na ngayon mga katropa, Biyernes na ho ngayon, oh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Friday, July 24, 2024. Masayo po ang Serbisyong Katropa, public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ka Gerald Galis po sa palatuntunan ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ngayon pong Biyernes, 9:17 na ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nalipat katropang Ken, ha. Medyo madulas yung control na ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Welcome sa mga nanonood sa Facebook, ha. Yung mga nagko-comment na kagad, di pa tayo nagsisimula. May mga comment na kagad, may mga pagbati na. Good morning sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: At ang ating pong palatuntunan ng Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ng Uno Plus.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mga katropa, feeds para sa alaga ninyong baboy ba ang hanap? Ba, eh narito po ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng baboy na panlaban po sa mga sakit. Kaya parati ako na kikita, ito pong kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds so na merong kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na pagka feeds ang hanap ninyo, Uno Plus na ho ngayon ang hinahanap ng marami sa mga meron pong alagang baboy para di malugi.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:19 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Live na rin sa mga himpilan ng radyo. Good morning sa mga nakikinig. Habang kayo po'y nagtatrabaho, habang nasa opisina, habang nasa palengket, bumibiyahe at nasa bahay, good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga sa lahat. Siyempre, atin din po ng Yes to Health Clinic. Kung kayo po ay merong karamdaman, sakit na pabalik-balik, di kayo naman gusto nyo sa mabuti at yung bang paraan na makabago. Hindi naman makabago, parang bago pero matagal na ito pinapractice ng mga doktor.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gamit po yung mga alternative medicine, yung pong naturopathic doctor.
1: Serbisyong Katropa.
3: Meron yan sa Yes to Health Clinic. Nandiyan lang ho yan sa Barangay San Manuel.
1: Serbisyong Katropa.
3: Oh, Yes to Health Clinic. Nasa taas lang po ng Nokinox.
1: Serbisyong Katropa.
3: Alam nyo yung Nokinox kung nasaan? Nasa taas niyan, dyan sa Barangay San Manuel. Ito pong Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Check up ha, ipacheck up yan. Naturopathic doctor ang meron dyan. Tapos mga alternative medicine. Meron mong mga food supplement eh. Yung mga Santon product nandyan din yan. Mabibili rin po yan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yes to Health Clinic, Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning muna kay Daryl Bert na nanonood na sa Facebook natin, si Luz Daco Rivera. Good morning po ka Gerald. Namigay na pala kahapon sa Coliseum ng second wave sa Bigas. Opo, yung sa dalawang barangay, seremonya lang po yun. Yung pong mga taga San Pedro, taga San Miguel, yun, sila po yung nabigyan ng second wave o yung pong second tranche ng tig-10 kilong bigas sa Coliseum kahapon. Paano po ang hindi nakapunta at maraming hindi nakapa? Oh, walang problema. Nasa barangay naman yan. Yung ang ano eh, yun ngang first wave, yung unang bigayan, hanggang ngayon meron pa sa mga barangay. Oh, di mo makuha ngayon, bukas, sunod na araw, pwede rin. Depende kung kailan ka bakante. Puntahan mo lang yung barangay kasi nandun ini-imbak yung mga bigas.
1: Serbisyong Katropa.
3: Julius Ubay, good morning po Sir Jay. Good morning Julius.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ono na Dagaraga Santino, good morning po Wad. Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Always nakikinig kahit nanonood. Yan naman tama. Talaga, nanonood ka na, nakikinig ka pa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay. Ito pa si Ronald De La Torre. Good morning po ka, Gerald. Good morning.
1: Servisyo Katropa.
3: Si... Okay, game na raw. Sige, tawagan na natin dito muna mga ano, mga nanay kasi baka umalis na eh. Merong concern yung mga nanay, Ken. Ito yung number. Send ko sa iyo bago yung si Consel Bitoy.
1: Bisyo Katropa.
3: Joey Bacani, good morning din. Good morning mga Katropa. Watching and listening from Barangay San Jose.
1: Servisyo Katropa.
3: Taga San Jose, magandang umaga ho sa inyo.
1: Servisyo Katropa.
3: Morning, nandyan yung number, Ken. I-send ko na sa ano natin, sa GC. Yung sa pinakababa, yung pinakahuli. Pakisend mo na lang, ha.
1: Katropa.
3: Pagdasin mo yan, nandyan yung number. Yan.
1: Servisyo Katropa.
3: Tawagan natin yan, yung number na yan.
1: Servisyo Katropa.
3: Taglit lang, ha. Tawagan na po namin kayo mga nanay, mga nakasubaybay. Tungkol ho ito sa ano eh, yung sa 3,000 na allowance, mukhang nagbigayan na.
1: Servisyo Katropa.
3: Namigay na yata. Ang problema, meron daw kinailangan account sa land bank. Paano yun?
1: Servisyo Katropa.
3: Kala ko cash na ibibigay.
1: Servisyo Katropa.
3: Nanay, morning mga magulang.
4: Good morning po.
3: Oh, good morning. Taga saan po ito ng mga magulang?
4: Bangkaw-bangkaw po, Wajiral sa Mauricio.
3: Mauricio, okay. Sige, ilan kayo mga magulang nandyan?
4: Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim.
3: Anim? Congratulations, nakuha nyo na yung 3,000 ninyo?
4: Wala po.
3: Ano ba nangyari kasi napatawag kayo? Anong concern natin doon sa 3,000 allowance?
4: Ate, alisa, anong suggest mo dito po ko?
3: Sige mga magulang.
4: Hindi, sa mga nanay nga magasabi. Ikaw. Kayo po ate, ano masasabi niyo sa allowance na ano dapat ilagay na lang sa ATM? Hindi ako pwede mag-isipin.
3: Walang magsalita, walang problema. Wala, okay?
4: Oo.
3: Ano ba nangyari ganito? Di gusto niya nang bigayan na ngayon ng allowance?
4: Kayo na magsabi, ang daming nanay ni Gerka, daming raw nanay, daming nanay, tapos, yun na nga po, dapat nga daw po, ano na lang, sa, ano nga yun, nilagay na lang sa, ano na lang yun, kaso-kaso na lang po, ha?
3: Sige.
4: Oh, ito po, may nanay dito na ano kagawad.
3: Oh, hello po.
4: Tapos yun ang ganyan, tapos sa paggabi pa, hindi na makarigister, hindi na pagkakarigister, sa akit ng ulo po, di ba may?
3: Sige, nanay, bigayan na
4: po.
3: Hello po. Hello po, okay, sige.
4: Nagkaragulo na sila dito kasi nga ganun. Tapos dito, mayroon. Punta pa ako dito sa Hobo. Ano po yung ano ninyo sa Disney po sa ano? Sa ATM, yung daming nagareklamo nanay, di ba? So, ano po nakasabi niyo?
3: Hindi ganito. May makakausap na ba ako? May makakausap na?
4: Oh, ito po. Sabihin po. Miradjali. Kung ano po yan. Kasi po, sir,
3: good morning. Good morning po,
4: Nana. Good morning po.
3: Okay, sige. Tumawag sa akin, ito nga, kayo, yung mga magulang, nandyan nga raw. Ano bang problema natin? Nagbibigayan na po ba ng allowance?
4: Wala pa rin po, sir. Ano lang po, yung nagsisend ng account po sa... GC, kasi kailangan daw po mag ano ng account sa land bank. Eh, yung iba po, ano, nahihirapan kasi hindi naman po lahat marunong mag ano sa land bank. At saka yung iba, walang cellphone po na touchscreen.
3: Ah, okay.
4: Ang hirap
3: bali,
4: po.
3: Bali, ganito, inunti-unti natin eh. Meron kayong GC, mga magulang, tapos, okay. Meron pong nag-advise doon na ano ang sabi, gumawa na raw kayo ng account?
4: Opo.
3: Anong account daw ito?
4: Sa land bank po.
3: Bakit daw kailangan?
4: Yan din po yung sabi ng mga adviser po namin.
3: Paano pagkakasabi? Sige nga, pakibanggit po para may paliwanag. Kasi tatawagin ko po si Consel Bitoy, Oliveros, tungkol dito ipapabot ko yung concern ninyo. Okay. So, ang nangyari ay...
4: Kailangan daw po talaga mag-ano ng account sa land bank kasi sila na din po yung mga adviser ang magapasa sa office daw po.
3: Kailangan mag-ano kayo, magkaroon kayo ng account sa land bank.
4: Opo.
3: Yung mga magulang kasi.
4: Opo.
3: Doon daw
4: Ipapasa sa office.
5: Yung ipapasa kay Sub-CE.
3: Ipapasa yun.
4: Si, ang advisor po ang magapas sa office po, sir. Ng mga land bank account.
3: Sige, tignan ko nga ito, basahin ko na lang. Good afternoon for student allowance passes po sa inyo, mga advisor. Ito ba yon yung tinutukoy ninyo?
4: Opo.
3: As per instruction po from the city, ang allowance po is naka-digital na raw ito, digitalized na raw ang transaction. Ang release ng allowance, paki-inform nyo na lang po mga parents and guardians ninyo na nakalista po doon sa sinubmit ninyo na they need to submit the following requirements. Ito na yon, ibinabasa ko.
4: Opo, opo yan po, sir.
3: Okay, number one, back-to-back copy ng pupil ID, school ID. Okay na, meron na kayong school ID?
4: Opo, mayroon na po.
3: Meron na. And parents or guardian valid ID, meron kayong mga ID, valid ID?
4: Mayroon po.
3: With 3-web signature from the parent. Sabagay, kaya naman ito. Perma, di ba?
4: Opo.
3: Okay, so pasok tayo sa number one.
4: Ha,
3: pagsamahin sa isang A4 size na bond paper. So okay tayo sa number one. Kaya nyo i-provide yan, di ba?
4: Opo, kaya po yan, sir.
3: Okay, pangalawa, ang valid ID po ng parent or guardian dapat may signature as per requirements ni COA. Kung wala sila ID na may signature, pwede barangay ID. Ayun, so barangay ID meron kayo?
4: Ano po, sir? National ID akin.
3: National ID. Oh. So okay rin tayo dito sa ano, yung sa ano, ha, barangay ID o national ID, wala tayong problema doon.
4: Opo.
3: Okay. Screenshot of any active land bank account number. Yung mga 4 piece meron kayo diyan? 4 piece card, land bank GSIS ay pwede gamitin. And para doon sa walang land bank account, ito pwede po silang mag-register online for land bank piso plus. Ayun. Pwede pa lang i-download dito sa ano, sa cellphone.
4: Yun po. Yun ang problema namin mga nanay wad na ano, may mga land bank pa po diyan.
3: I-download.
4: Ang hirap kasi sa akin na hindi nga ma-open. Hindi pa sa akin, hindi ko ma-open ng
3: hindi. Okay, sige, nasa application na kayo ngayon. Hawak, hawak ninyo mga cellphone ninyo.
4: Opo, nanonood sila lahat dito sa store.
3: Sige, i-type ni, punta kayo sa Play Store.
4: Play Store? Play Store daw.
3: Hindi, pollution PS4, Play Store, yung Play Store.
4: Oo nga, yun na nga, wad, nakarana daw sila po, pero hindi sila maka-open katulad nitong isang nanay.
3: Mm.
4: Pending pa rin po yung kanya kagabi. Tapos retry din po.
3: Sige, oh. I-download daw, hindi nyo ma-download yung land bank o na-download na rin?
4: Na-download na po nila, pero hindi sila makapag-registered.
3: Per section po ang submission nito. Ang dapat po complete before i-submit kung sino po ang section na makakomplete sila po ang maunang mabibigyan. Deadline, July 28, 2026. Sige nga, ano yung gusto sabihin? Ganito. Yung nagsasalita, ibigay mo ano, yung cellphone para makapagsalita siya. Oh, sige, go, go. Mama, ano po yung sasabihin ninyo? Sige po.
4: Huwag mo na kayo maingay.
3: Okay lang, yung lahat ng gusto magsalita, magsalita na ngayon para maipabot natin sa kanila. Sige, go.
4: Sabi naman po, magsalita daw kayo kanong concern ninyo kay para ma-process. Ay, kanyang ganito siya.
3: Sige, go. Kasi habang nagsasalita tayo dito at may kausap tayo doon, nararamdaman ko eh, napapakinggan ko marami nagsasalita sa ano, sa tabi nung kausap kong magulang. Eh, ibigay na lang natin doon sa nagsasalita. Habang nag-uusap kami ng isang magulang, yung isa mukhang gusto rin magsalita. Parang lahat yata sila magsasalita. Sige, pagbigyan natin ng oras. Telos, pakibigay sa kanilang lahat ng mga magulang para mailabas nila yung gusto nilang sabihin.
1: Serbisyong Katropa.
3: Okay. Si nawala na sila.
1: Serbisyong Katropa.
3: Si ano na lang, si Consel Bitoy na lang, tawagan na natin kaagad.
1: Serbisyong Katropa.
3: No, nawaan natin dito iba mga magulang eh ano, ayaw nang sumakit pa yung ulo na mag-download. Kaya naman nila yan kung gugustuhin lang, pero ayaw na nilang subukan, ayaw na nilang sakit pa yung ulo na paano to.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sige, try natin tawagan si Konsehal Bitoy. Kasi yung allowance ng mga PWD, allowance ng senior, allowance ng mga tanod, di ba cash man yung binibigay, punta ng mga ano, ng mga cover gym, tapos mabilis lang mga irrelation. Ito, naka-digital ito. Ang okay lang doon sa mga matyaga sa cellphone. Yung iba kasi nananay, hindi matyaga na magkalikot-kalikot ng cellphone na yan.
1: Serbisyong Katropa!
3: Sige, nagpa-schedule ako ng 9:30 kay Konsehal Bitoy.
1: Serbisyong Katropa!
3: Patay lang sa mga magulang, ha? Pagka hindi pinayagan, patulong lang talaga. At alam ko magagawa at magagawa rin talaga. Ang inisip ko, wala tayong problema dito sa ano eh. Dito sa lalo na bayan area kasi may signal tayo. Ang nakakaawa lang yun nandoon sa mga malalayo, mga dead spot, yung mga walang signal. 'Di ba? Yung mga dulo-dulo ng mga barangay ng puerto, yung mga malalayo. Yung bundok-bundok na, yun ang papaano yun. Bababa pa sila para lang magkaroon ng signal.
1: Serbisyong Katropa.
3: At syempre, sa kanila hindi big deal yun, na basta kailangan lang nila signal. Pag may signal sila, kaya na nilang gawa ng paraan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Konsehal Bitoy, nandiyan na. Wala pa? Sige, tawagan natin ha.
1: Serbisyong Katropa!
3: Okay. May tao dito, 11 pa. Di makukuha si Kambal nakaraan. Mayan lang daw. Okay, sige.
1: Serbisyong Katropa!
3: Tawagan natin tawagan si Konsehal Bitoy ha. Call na po. Yan. Sige, hintay mga magulang ngayon.
1: Serbisyong Katropa!
3: Ito naman, nag-quest lang nila kung po pwede cash na lang. Konsehal Bitoy, magandang umaga po.
6: Idol, good morning.
3: Yes, sir. Opo, good morning. Sir, nakausap ko yung mga magulang. Pinapaprepare na pala ito sila ng account sa land bank, yung pong sa allowance 3,000 para sa mga estudyante?
6: Alam mo, bago ko lang din narinig yan kagabi. Actually, may nag-message sa atin na isa sa mga parents na nagtatanong dahil nga land bank daw ang sinasabi na magiging means i-course through.
3: Opo.
6: Yung 3,000 cash support natin sa ano, sa ating mga mag-aaral.
3: Yes, sir.
6: Kakakausap ko lang doon sa mga ano natin sa City Hall. At ang banggit ay ganun nga yung unang mga napag-usapan. Ngunit patuloy pa rin daw nila itong pinag-usapan sapagkat alam nila at naunawaan nila may mga malalayo tayong lugar.
3: Yun.
6: At ganun na nga, ano?
3: Wala signal.
6: Hirap mo malalayong lugar.
3: Mm.
6: Oo. Kaya meron silang option na na pinag-uusapan at tinitignan. So maaaring sigurong baka i-cash advance or kung anong mas madali na pamamaraan na kanilang gagawin para po makamit na yung may deliver na yung ating financial assistance. Sa parte naman po natin, sa parte po natin doon sa konseho ay okay na po yung ating ordinansa na na-amend na po natin na talaga pong dahil sa kahilingan ng lahat at ito po ang lumabas sa mga recommendations, suggestions ng ating mga magulang at ng mga stakeholders din na i-cash na lamang at yung mga magulang na lamang ang bahala pong magdesisyon kung saan pa man pangangailangan nila gagamitin yung salapi. Sapagkat sila ay talagang naghahanda rin ng maaga at doon po sa ordinansa natin ay kinakailangan may patunay na sila po ay naka-enroll at yung kanilang mga anak ay mga naka-enroll at yung mga magulang naman ay siya talagang magulang ng mga batang naka-enroll. Mm-hmm. Ganun din yung mga guardians. Ano po. Okay. Kaya mauhuli talaga at yung pong kaya cash allowance na lamang po o cash assistance na lamang po talagang ibigay. At gusto ko pong ipaabot na na-publish na po iyan ayon po sa ating secretariat yung amendment. Mm. At ito po ay baka ngayong pong ano ngayong buwan na ito ay mahabol na maging epektibo.
3: Apo.
6: O sa mga unang araw ng Agosto ay magiging epektibo na po siya.
3: Yan, opo. Doon sa part na yun talagang di na ako kayo nagkulang. Wala na tayong problema doon, na-amyad na natin yan from school supply, ngayon nga ay cash na. So, salamat na doon, natapos na sa part ninyo sa Sanggunian, lalo na po sa inyo dahil kayo po yung author nito. Dito na lang tayo ngayon sa ano yung sa part na ito ng ano ngayon siya po, City Treasurer's Office po ba yung pong magbibigay ng pang
6: anong
3: pong
6: ang magbibigay po, ang magdi-deliver ay ang ating opisina po ng ating punong lungsod sapagkat sila naman po ang may kakayanan at ang authority. Okay. Ang may autorisado na mag-deliver po ng mga ganitong benepisyo po para sa ating mga kababayan.
3: Okay.
6: At yun na nga po, una na pong hiniling ng ating punong lungsod na ganun na nga ang mangyari. At ngayon ay bumuo siya ng team.
3: Okay.
6: Na mag mamamahala po nung pag-deliver noong sinasabing assistance. At ang yun na nga po ang aking huling impormasyon sa ngayon, ngayon pa lamang po ay ganun nga po yung mode na kanilang itignan. Ano po? Ngunit meron pong mga options na pinag-uusapan pa rin nila sapagkat yun na nga nauna pa nila yung sitwasyon ng mga malalayong barangay.
3: Yan po. Siguro hindi pa naman siguro nakakapag-desisyon, no? Pinaghahanda lang sila yung mga magulang tungkol dito sa land bank account. Kaya lang ibang mga magulang kasi hindi rin kahiligan magkalikot ng mga cellphone na ito, yung application. Sabi nila nakapag-download na sila, yung kanina mga kausap ko, mga magulang, nasa isang tumpok sila ngayon, sir, eh. Magkakasama sila na i-download na nila yung apps na ito, yung land bank. Kailangan dito sila makaregister. Di ko alam sa signal sa cellphone o ano ba nangyari doon. So hirap sila makasabay sa ano sa ganun.
6: Ganito po ang gagawin natin. Tayo po ay makikipag-ugnayan doon sa mga naatasan ng ating punulusod na namamahala nito kung ano na po ang status nung kanilang pagtingin kung paano po may didilim na yung ating benepisyo. Ganun na rin po siguro, magpag-usap na rin po tayo at makipag-unayan sa ating mayor upang malaman talaga kung paano at baka may meron po talaga na mga pamaraan.
3: Apa.
6: Ngunit tandaan natin na ito ay taunang benepisyo po.
3: Mm-hmm.
6: Kaya mainam na rin kung ngayon ay maumpisahan ano po, at siya namang magiging patuloy sa mga darating na taon. Ngunit dahil nga po ito ay unang-unang pagkakataon ng pagpapa-implementa nito,
3: apo,
6: ay talagang kailangan may mga considerations. Yun na nga, yung malalayong barangay at yun na babanggit ninyo na nahihirapan silang makapag umasok upo sa online registration.
3: Yan.
6: Ano po? Alam ko po na tinitignan naman yan ng mga namamahala o mga mamamahala ng pagdi-deliver nito. At bibigyan po sila ng consideration sa patungkol dyan. Sa darating na Lunes, tayo po ay makipag-ugnayan sa kanila upang malaman natin kung ano na po ang status, kung saan talaga at yung mga considerations na binabanggit natin.
3: Okay, sige po. Kasi nakatuon na yung isip nila. Cash na eh. Cash ang naisip eh. Sabi, school supply nung una. Sabi, ika-cash na. Tapos, ito na naman. Dadaan sa electronic o i-cash. Naguguluhan na naman yung mga estudyante. So, maganda po yun. Nandyan po kayo. At muli, nakikiusap yung pong mga magulang sa pamamagitan ninyo. Kasi tapos na yung trabaho ninyo tungkol dito, pero istorbo na naman po kayo ng mga magulang. Muli magre-request sa inyo na kung po pwede po ay mailapit na lang din daw po doon sa tanggapan ni Bayo na kung po pwede. Cash na lang muna ngayon, tapos sa susunod na taon, kung ito pa rin yung proseso natin, yun na po, pwede siguro na land bank account, ayusin, bigyan ng sapat na oras, panahon yung mga magulang para di sila mahirapan na bibigla eh. Pero ngayon mukhang gusto cash. Di lang natin alam ha, sa iba, pero yung mga kausap natin cash po eh, sir.
6: Opo, ang totoo po niyan na kasama Gerald, kagawa Gerald, ay cash naman po talaga. Yung pamamaraan lamang po nung pag-deliver ano po, sapagkat meron pong mga kautusan, mga panuntunan na sinusunod ang ating pamalaan.
3: Opo.
6: Na siya namang pinairal at ating dapat na sundin. Ngunit gano'n na dahil mga katulad po ng ngayon, unang pagkakataon ng ating pag-deliver nito o pagpapa-implement, ganun din yung consideration ng mga malalayo sa, alam nyo yun, malalayong lugar.
3: Apo.
6: At kung ano pa po man yung mga circumstances na yan, ano po. So, naniniwala naman po ako na dahil may nabanggit naman po silang option na maaari naman po gawin at baka po doon po pumunta o doon mailagay yung pagpapadala noong mga assistants po natin.
3: Okay, sige po. Marami pong salamat, Consel Bitoy, at magandang umaga po. Thank you po talaga dito sa programa na ito hanggang sa matanggap na ng mga magulang. Papasalamat talaga yan sa'yo, pati sa city government, Consel Bitoy.
6: Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Ang talaga pong dapat na pasalamatan ay ating Panginoon, sama siyempre yung kanyang nagpuntong anak na si Jesus, at siyempre po sa atin na rin pong mayor na sumusuporta rin po sa programa na ito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon, at sisikapin po natin na maging maayos ang makita na maging maayos ang pag-deliver nitong assistance nito.
3: Okay. Thank you po. Morning po.
2: Good morning. Tropa. Servisyo Katropa.
3: Thank you kay Consul Victor Oliveros.
2: Servisyo Katropa.
3: Sige, di bali, nandiyan pa yung mga magulang, Ken?
2: Servisyo Katropa.
3: Balikan natin yung mga nagtutumpukang mga magulang.
2: Servisyo Katropa.
3: Talagang hindi pa pipigil. Nandoon at gusto rin talaga magsalita.
2: Servisyo Katropa.
3: Napakinggan nyo ba yung pong paliwanag po ni Consul Bitoy?
2: Servisyo Katropa.
3: Okay, may binuo palang committee na siya hong in charge doon po sa pamamahagi. Hello po, ma'am.
2: Servisyo Katropa.
3: Telos, napakinggan ninyo yung paliwanag ni Consul Bitoy?
7: Po, nadami kami dito lahat. Nakinig, siguro mga 30 na kami dito sa school.
3: Oh, marami. Oh. Hindi na trabaho ni Consul Bitoy yun, ha?
7: Ano po?
3: Ayan na. Tayo mo na mag-usap. Pamaya na sila.
7: Speaker ko po para marinig nila.
3: Oh, sige. Hindi na... Atelos!
7: Po!
3: Hindi na trabaho ni Consul Bitoy yun, ha? Kasi yung trabaho niya, nakagawa siya ng ganitong programa, napa-approve niya hanggang sa naging ordinansa na doon lang sa party na yun bilang siya ay mambabatas konsihal natin, ha? Okay na yun siya. Pinag-usapan lang natin si Consul Bitoy.
7: Apo.
3: Oh, di ang gagawin niya, may binuo pa lang komite?
7: Po.
3: Oh, tapos ang mangyayari noon sa Monday mag-uusap sila ni Mayor. Tapos
7: papa. Wala lang po kami kung ano yung balita kung ano pa ang gagawin.
3: Yan. Ayun niyo ba na magkaroon ng ng bangko, yung sariling account ba mismo na sa ngayon? Digital.
7: Pwede naman daw at kaya lang masyadong risky na, parang deadline na 27 po kasi.
3: 28?
7: Late na silang gumawa.
3: Pero kung merong may mga anak, mabilis lang ito? Mabilis lang ito kung may mga anak na sanay sa ano?
7: Oo.
3: Saglit lang ito eh. May ano ka na, may bank account
7: akin,
3: ka na.
7: Wala naman pong problema sa akin. Yung ibang nanay talaga dito. Yung talaga. Mga cellphone.
3: Mas ano nga ito eh. Mas mabilis itong ano, yung kaysa na personal ka pupunta sa banko tapos gagawa ka ng account mo. Maano yun? Mabusisi. Hindi ka tulad pagka nasa cellphone ka lang. Kung nasaan ka, pwede ka na't magkakaroon ka na ng account. Pero nawa-nawa natin yung ibang mga magulang, ah, gusto cash talaga, di ba? Pera talaga, pera. Cash. Di ba?
8: Opo. Cash to cash lang.
3: Ano raw?
8: Ano raw? Ano raw? Cash to cash na raw.
3: Cash to cash na lang. Ha? Ano, i-cash na lang talaga?
8: Cash na lang, sir.
3: Sige, mag-usap sila kasi pwede, pwede naman 'to yung katulad sa ano, ipamimigay ng PWD ng mga senior.
8: Diba, walang walang ID na para ipa-upin ako tumabo. Ano
3: na yung sino walang ID?
8: Yung mga hihira.
3: Dapat dapat habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat meron tayong ano, mga valid ID.
8: Oh,
3: ta. Oh, magpagawa ng ID, di bali nang walang cellphone basta meron tayong ID.
8: Si mama ko, kumarunong wad mag ano ko wad, mag-fill up sa mga lambang na 'yan. Kung di rin ako marunong. Kaya lang ako talaga, lang talaga. Wala lang maraming firma-firma sa pakasukat, isang pipirmahan mo lang eh, na magagawa mo, pero lang.
3: Okay, sige, hayaan nyo. Malaman din natin yan doon sa ano, sa Monday kung ano yung pag-uusap nila. Baka sinasalang-alang.
8: Sige po, salamat na marami sa iyong tulong.
3: Okay, sige. Okay na yon, pinabot na natin. Cash talaga, no? Cash. Sige, pipilit natin na, pero di natin alam ang...
8: Dito sa kabila, nasukas din ang sigaw. Sigaw, Gerard.
3: Po, Maika? Maika. Sino yan, si Maika yan, si Maika?
9: Pinabot na natin.
3: Ah, sige, sige, papaabot natin doon sa taas. Monday ka.
8: Cash talaga, Juan. Kasi maraming nanay walang mga ano.
3: Pero subukan nyo pa rin mag-ano. Subukan nyo pa rin mag-ano, ha? Gawa ng ano, ng bank account sa cellphone.
8: Nagawa na po kami, Sir Gerard. Napipending po sa sobrang dami siguro nag-apply.
3: Ay, oo. Pwede yun, Bon, di ba?
8: Pending po.
3: Pwede yun, Bon, sa sobrang dami ng ano, gumagawa ng account kayo, nabibisi sila? Yung ano, nabibisi
8: yes, yung application? Kami.
3: Baka may mali ganito, kasi may mga lalagyan ng mga pangalan, apelyido.
8: May mali talaga,
3: yung spelling, mali. Ano bang, ba't nagkakamali-mali doon?
8: Ayun na nga, wadi, nagkakamali po talaga lahat. Hindi po din namin alam. Tama naman yung mga sagot namin, pero pending pa rin yung lumalabas.
3: Baka yung mga password ninyo mga mali, hindi kakamali mga password, ganun?
8: Pero ang mas maganda talaga, Wad, cash to cash na lang talaga, para hindi na kami mahirapan. Ibibigay ba ako? Ibibigay, huwag na po kami pahirapan, mga nanay.
3: Ah. Sige, ibibigay yung
8: ibibigay. Baka pa ako, sakit na ng ulo namin, Wad, na gabi pa. Laki, una na kami nakatulog kagabi.
3: Tsa, kakaano lang? Kakaano lang ng application na yan? Kaka-register lang, nahirapan? Brabe naman, nabot kayo ng alauna. Si Maika, si Maika nakagawa na ng account, wala pa?
8: Wala pa daw po si Maika, Wan. Napinding pa daw po sa kanya.
3: Napinding pa, okay, sige. Bale, sige, ganun lang. Tawagan lang tayo.
8: Buti mag-guide lang daw sa kabin eh, pamasakit ulo niya.
3: Iba naman yun eh. Ibang hard naman yan eh. Alak naman yata yan eh. O sige na. Basta ano ah, basta sa Monday doon natin malaman kung ano, basta ang kailangan lang natin. Sino ba ang mga nandyan? Sino ba ang mga nandyan?
8: Wad, basta shout out mga nanay.
3: O, nandyan may mga video dyan, di ba yung mga kasin po?
8: Shout out kayo, shout out dito.
3: Sige, sino ba yung mga nandyan para mabati na natin kaagad? Baroro. Ano daw?
8: Sige, Wad, salamat po.
3: Sige, Talos. Thank you, ha. Pakisabi sa kanila. O, ano natin.
8: Ayan. Apo, apo.
3: Ay, ito na pala kayo. May video na ako pinapakita. Diyan kayo sa may ano mismo? Sa bungad ng school?
8: Apo.
3: O, nandiyan na. Okay, subukan nyo pa rin yung, subukan nyo pa rin yung application, pero malay natin, mabago yung ano, mabago yung pananaw ng committee, gawing cash na lang. Sige, thank you.
7: Thank you po. Bye-bye.
2: Sir Pisyong Katropa.
3: O yan, yung mga magulang, palagay ko marami rin mas gusto, Cash. Ano bang gusto ninyo sa mga nakikinig, sa mga taga-Puerto?
2: Sir Pisyong Katropa.
3: Kasi yung mga nanay ngayon, no, nagtutumpok-tumpukan ngayon dyan sa school, sa bangkaw-bangkaw.
2: Sir Pisyong Katropa.
3: Cash talaga yung gusto nila eh. Oo, yung cash talaga mahawa kanila, pera.
2: Sir Pisyong Katropa.
3: Eh kayo, yung ibang mga magulang sa ibang school, lalo na yung sa mga malalayo, okay ba sa inyo na magkaroon kayo ng bank account sa cellphone ninyo o cash din?
2: Servisyong Katropa!
3: Parang ano lang din ba yan? Parang GCash? O magkakaiba lang yung ano nila, yung paano siya gamitin? Parang GCash? O ganun.
2: Servisyong Katropa!
3: Medyo mahirap lang talaga ako. Nagpatulong lang din ako. O ilan yung meron ako dito yung sa mga bangko tapos GCash, mga ganun, di ba, mga Paymaya. Patulong lang talaga ako kilakin kila Axel Bond dito sa mga ano namin, mga kasamahan.
2: Servisyong Katropa.
3: Yung mga magagaling diyan, yung mga estudyante. Oh, magagaling yan sila.
2: Servisyong Katropa.
3: Maganda lang kayo kasi sa paunang ano nila, instruction, yun daw ang kailangan. Pero si Consul Bitoy, pinaabot na natin sa kanya na kung po pwede cash na lang ibigay sa mga magulang.
2: Servisyong Katropa.
3: Sabi niya, sige ka Gerald, sa Monday mag-usap kami ni Mayor, doon papaabot natin. Pati yung committee kakausapin para mapaabot yung pong request ng mga magulang.
2: Servisyong Katropa.
3: Kasi kung itong susundin natin dito sa instruction na binabasa natin.
2: Servisyong Katropa.
3: Sabi dito, good afternoon for student allowance po, pa-assist po sa inyong mga advisor.
2: Servisyong Katropa.
3: Mukhang ang mensahe na ito ay galing sa mga magulang. O, pa-assist daw kayo sa mga advisor as per instruction from the city. Aroy, instruction po ito ng city ha. Ang allowance po ay digitalized transaction. Ang release ng allowance.
2: Servisyong Katropa.
3: Yan na. O, paki-inform nyo naman po ang mga parents and guardians nyo na nakalista po doon sa sinabmit nyo na they need to submit the following requirements.
2: Servisyong Katropa.
3: Ano yung mga requirements na ito? Number one, back-to-back copy po ng pupil school ID. Tapos yung pong parents and guardian valid ID. Yung school ID matik yun, kaya may po-provide yun.
2: Servisyong Katropa.
3: Valid ID, ganun din. Wala naman siguro walang ID. Dapat tayo habang nabubuhay sa mundong ito, meron kang ID.
2: Servisyong Katropa.
3: Valid ID kasi ang daming mga pangangailangan mo. Liba na lang kung mayaman ka, kung hindi ka nangangailangan ng mga ayuda ng mga tulong, kung mayaman ka, huwag ka na mag-ID.
2: Servisyong Katropa.
3: Eh, pero kung ikaw ay nangangailangan din ng tulong, paminsan-minsan, di ba? Halimbawa, may ma-hospital, kailangan mo ng tulong, may mga requirements ng mga ID. Yung mga paayuda, kailangan din ng mga ID. Kung kailangan mo ng tulong, tulad ng mga ganyan, mga binabanggit, kung maggawa ka ng ID. Kung mayaman ka, anak ka ni Manny Pacquiao, huwag ka na mag-ID.
2: Servisyong Katropa.
3: Oo, hindi mo naman kailangan. Ma-hospital, walang problema. Hindi mo na kailangan ng ID. Ito yung pera. Bayaran ko na kaagad yan. Ganun, di ba? Pero kung mahirap lang din, kailangan mo ito. Mga valid ID.
2: Servisyong Katropa.
3: Ano ba yung mga valid ID? Driver's license, ganun din. Kasama rin yan.
2: Servisyong Katropa.
3: Yung barangay ID, madali lang. Sa barangay, kukuha lang.
2: Servisyong Katropa.
3: Yung palpak na national ID naman, hanggang ngayon, palpak pa rin.
2: Servisyong Katropa.
3: Ako yung pinakauna dyan eh. Kami yung mga unang batch, wala pa hanggang ngayon. Parang 5 taon na yata o 1 dekada na.
2: Servisyong Katropa.
3: Wala. Tapos pagka nawala yung national ID mo, hirap ka, hindi ka makapaprovide ulit ng panibago.
2: Servisyong Katropa.
3: Marami pa mga wala national ID.
2: Servisyong Katropa.
3: O, ano pa yung mga valid ID? Marami naman yan, di ba?
2: Servisyong Katropa.
3: Sa kailangan yun. Ang sabi dito, pati na rin po yung guardian, pati yung parent po, valid ID with 3 po na signature sa pagsamahin daw po yan sa A4 size ng bond paper.
2: Servisyong Katropa.
3: Ang valid ID po ng mga parent at yung pong guardian, dapat meron pong signature as per requirements ni COA.
2: Servisyong Katropa.
3: Yan po yung pagka pumasok na yung COA, yung pera, mahirap. Kailangan sumunod ka kung ano yung mga requirements ng COA para hindi ho mabalikan din yung gobyerno.
2: Servisyong Katropa.
3: Mag-release ng pera. Okay? Kung wala silang ID na may signature, pwede naman, oh, ito, barangay ID, pwede raw dito.
2: Servisyong Katropa!
3: Kung wala silang ID na may signature, pwede barangay ID. Oh, barangay ID na lang, madalis. Punta lang ho kayo ng, ano, ng barangay. Oh, pagpunta nyo ng barangay, paggawa ka ng ID.
2: Servisyong Katropa!
3: Number two, screenshot mo, screenshot of any active land bank account number. Oh, kung meron ka raw active, may mga account ka na before.
2: Servisyong Katropa!
3: Halimbawa ay 4-piece cash card. Tapos meron kang land bank GSIS. Pwede rin gamitin. And para po doon sa mga walang land bank account, pwede na po sila mag, ito na, mag-register na ho kayo online.
2: Servisyong Katropa!
3: Punta ho kayo ng Play Store. Okay, hawak nyo yung cellphone, Play Store. Tapos type ninyo land bank. Piso Plus.
2: Servisyong Katropa!
3: Download ninyo yan. Okay, meron na. May apps na kayo ng Land Bank Piso Plus. Pagkatapos po doon, download nyo na yan. Sundan nyo na yan. Kung ano po yung mga tanong dyan, sasagot nyo naman.
2: Servisyong Katropa!
3: Per section po ang submission nito and dapat po complete before isubmit. Kung sino po ang section na may kompleto, sila po ang mauunang mabibigyan. Aroy! Patay na. Ito na ang sinasabi natin.
2: Servisyong Katropa!
3: Ang deadline po niyan ay July 28, 2026. July 28, 24 na ngayon. Mayroon pang apat na araw.
2: Servisyong Katropa!
3: Mahirap? Sinubukan mo? Aroy! Mahirap daw, sabi ni Katropang Ali. O, ito na, o, kasama namin, nagsubok na.
2: Servisyong Katropa!
3: Eh, ito si Katropang Ali. Magaling ito sa computer. Oo! Magaling siya mag-troubleshoot, pati sa cellphone, magaling din yan.
2: Servisyong Katropa!
3: Siya na nagsabi, ang hirap. Walao, nahihirapan na yung mga magulang.
2: Servisyong Katropa!
3: Yung binuo po na committee dyan po sa city government, yung binuo, nahirapan po ha, dito po sa pag-download, dito pong application na ito, yung Land Bank Piso Plus.
2: Servisyong Katropa!
3: Baka pwedeng i-recommenda na mga magulang, gusto nila mangyari, cash na lang.
2: Servisyong Katropa!
3: Diba yung pong pagbibigay ng mga allowance ng senior, pagbibigay ng allowance ng PWD, solo parent na mga tanod, cash naman yun? Mabilis lang yun, 30 isang oras lang yun, 30 minutes isang oras, tapos na kagad eh. Pagtumpok doon sa cover jeep, diba? Pagkaalis ni mayor, atraka yung mga tao, may mga dalang pera. Bigay-bigay ka agad yan. O, ito, tricky mo, tricky-tricky. Ganun ba? Baka pwedeng ganun na lang.
2: Servisyong Katropa!
3: Wala ito. Baka mamaya mapunta sa wala. Magkamali-mali pa yung mga magulang pagka sa, ano, sa Land Bank Piso Plus.
2: Servisyong Katropa!
3: Baka mahak pa yan. Mapiso pa talaga yung kanilang 3,000, o.
2: Servisyong Katropa!
3: O, sa komite. Baka yung komite kasi magaling talaga sa, ano, sa cellphone. Samahan nyo ng mga magulang na medyo mahina-hina, walang karanasan, kulang yung kaalaman pagdating sa cellphone, baka pwede makonsulta nyo yun.
2: Servisyong Katropa!
3: Oh, cash na lang! Huwag na natin pahirapan yung mga magulang, oh. Cash na lang, ah, cash na lang!
2: Servisyong Katropa!
3: Sabing cash na lang, eh, cash na!
2: Servisyong Katropa!
3: Ah, sige, si Consul Bitoy, katulong natin po na ipapaabot kay Mayor yan. Para po, iyanan nyo lang ha, sa kailangan lang natin na may magsalita, may magreklamo. Kasi kung wala nagre-reklamo, ibig sabihin para sa kanila, okay. Ba, okay to ha, walang reklamo sa mga magulang eh. Sige, tuloy na natin. Land Bank Piso Plus na tayo.
2: Servisyong Katropa!
3: Eh, may magsasalita yun na maganda, at least na lang. Para bang pag mayroong sakit, paano ka malaman kung di ka magsasalita? May lagnat, may trangkaso ka pala.
2: Servisyong Katropa!
3: Oh, mahirap maghula-hula. Eh dito, yung mga magulang sasalita na ayaw namin ng Land Bank Piso Plus.
2: Servisyong Katropa!
3: Gcash, kaya ninyo? Pwede mga magulang i-Gcash? I-send mo yung Gcash tapos i-send na lang sa yung 3,000. Okay sa inyo yun?
2: Servisyong Katropa!
3: Derin, cash din daw talaga. Wala tayong magawa. Cash talaga ang gusto ng mga magulang.
2: Servisyong Katropa!
3: Arohoy!
2: Servisyong Katropa!
3: Alas 10 na pala ito. Mag-commercial muna kami ha. Tapos pabalik din po kaagad.
2: Servisyong Katropa!
10: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C. Kasi
11: Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: Nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulset. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulset talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.

0: Sabi na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
9: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santol Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
9: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para

0: Sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri
3: ng... Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tata, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: Balik tayo sa palatuntunang Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Oras 10:11 na ho ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Alas 10:11 na ho ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Welcome dito ha sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Tinanong ko yung mga magulang kung meron na silang Ken, may sinasend ako doon sa ano sa Telegram.
1: Servisyo.
0: Yung mensahe ni Mayor Lucilo Bayron.
1: Servisyo.
0: Okay na rin si Police Captain Caliman. Itawagan din natin ha.
1: Servisyo Katropa.
0: Nag-post ako sa account ko. Tinanong ko kung meron na ba kayong land bank account.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang dami rin mga magulang na meron ng land bank account. Oh.
1: Servisyong Katropa!
0: Tinanong ko, dami na nga ano nila. Oh. Dami na nag-comment. Sabi ni Ma'am Jamima Acelo Gonzaga, opo. Oh, si Mars Baloro, meron na puwad. Meron na sila mga account. Oh.
1: Servisyong Katropa!
0: Oh, sabi naman ni Fly Zin, meron na po. Sabi naman ni Mary, nako, Telos, tignan mo, dami na may mga account. Oh. Baka kailangan nyo rin mabol. Baka mamaya hindi ma-approve yung, ano, yung cash to cash.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi ni Mary Angelique, for verify pa po. Yun, sa kanya, for verify na lang daw yun sa kanya. Ha? Lugin Castello, sabi niya, Lek need na po Monday. Tapos pending pa kami. Aroy, ang dami pang pending, oh.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Ma'am Lugin, pending yun sa kanya. Ito naman kay Paspalmes. Opo, meron na. Ha? Di Pas, may pinapaaral ka pa ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Alam ko mga ano na, Tipas, mga anak mo, may mga, di ba, pamilyado na? Talaga naman si Ate Pas, oh. Ano pa rin ha? Meron pa rin Ate Pas ha?
1: Servisyo
0: Katropa. Ano pa rin, may estudyante pa rin nag-aaral. Si Ineli Casina. Yan, wala pa nga eh. Tanungin mo mga teacher, wala rin daw silang alam dyan. Hahaha, gulo ah. Kita mo pati mga teacher daw, sabi wala rin alam daw dito.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan ha, ito ho ay allowance para sa mga estudyante. Na-involve lang yung pong mga magulang. Gawa nang hindi man po pwedeng ibigay yung pong pera ng gobyerno doon sa mga bata, lalo sa mga minor. Kaya na-involve yung pong mga magulang. Pero para ho talaga ito sa mga estudyante. Malamang kung mahuli man, yung pong malamang sa parte ng mga guro, iyon yung pag-submit na mga listahan. Pero kung yung bigayan na, direkta sa mga magulang na talaga ito.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi ni Jim Elaine, hindi po makapasok WAD. Bakit po kasi papahirapan pa mga magulang mag-open ng account? Kung isang taon lang naman magagamit kada taon, sana naman po personal. Ito, yan na sinasabi natin. Yan na, pakinggan ninyo. Ito, cash ang gusto nito.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Jim Lin, sabi ka lang pag ganun si Sir Taliman ha. Sinya sa mula ako.
1: Servisyong Katropa.
0: Si, sabi dito ni Jim Lin, Jim Elaine, hindi po makapasok WAD. Bakit po kasi napapahirapan pa mga magulang mag-open ng account? Kung isang taon lang din naman magagamit kada taon, sana naman po, ito ha, pakinggan din nyo ito dyan sa bumuo ng binuong komite.
1: Servisyong Katropa.
0: Personal na lang iabot sa mga magulang. Yung iba po sa amin na hirap makagawa ng account. Yung iba, walang cellphone.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung iba naman, di po marunong gumawa ng account at hirap din pong gumawa. Sana naman po ikonsidera ng mga mahal nating mayor. Ayun sa kagawa, di na natin basahin kasi di na sila kasama doon. Tapos na yung trabaho nila. Pasasalamat sa kanila dahil gumawa sila ng ordinansa. Yung ano natin, yung vice mayor pababa ng mga konsehal. Sa ano na ito, sa executive branch na ito, doon na sa nagpapatupad. Yung sa legislation, tapos na.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay. City. Sabi nito, ang city, ang ganito pong problema ng mga magulang. Face to face na lang po. Sana less hassle. Willing po kaming pumila ng matagal. Basta po, iabot na lang ng personal.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa city government, oh, may mga magulang na ang sabi kahit na pumila ng matagal, Kahit madaling araw pa simulan yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Para less hassle daw, willing daw silang pumila kahit matagal pa yung pilahan na yan, basta face to face, basta kasi-kasi.
1: Servisyong Katropa.
0: Oh, pera talagang bibigay sa kanila, cash daw talaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi naman ni Maani, ayun, pending pa rin wad. No, sabi ni Maan ha, pending pa rin daw yung sa kanya.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Gina Gallardo Gabrielo po, wad meron na. Talaga naman Gina, ayos, meron ka na.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi ni Palaway niyang Kiat Vlog. Tapos inaalam lang pala yung mga may land bank na hindi na nakasama. Arohoy.
1: Servisyong Katropa.
0: Naman, hindi. Kailangan talaga pagpa-account talaga ng sa land bank, cellphone ninyo. O kasi doon daw talaga i-send.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Clarissa Tingdang, wala pa po. O Clars, kailangan yan ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Maria de la Cruz, bago po makuha ang 3K, puro na utang, ubos ang barya. Ha ha ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Maria, huwag ka utang hanggat kaya. Huwag, mahirap man kanyan. Sayang, hindi mo ma-feel yung ano.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige. Huwag mo na utang hanggat kaya. Jessica Bacosas, bago ka man makabaton, sir, pahirap man gid.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige, Jessica. Shy Carmelita, wala pa po wad. Hehehe, kasi ang kailangan na ID, yung national ID. Sa akin po kasi barangay ID lang talaga. Yung dalawa pa lang, valid ID ang kailangan.
1: Servisyong Katropa.
0: May iba pang ID bukod sa national ID. Pahirap din yung national ID na yan eh. Marami pang mga hindi nakakuha. Tagal na ako na picture eh. Parang 6 years na yata o 7.
1: Servisyong Katropa.
0: Lima ba? Higit 5 taon na. Tagal na. Hanggang wala pa. Ana Kiano. O Kiano. Meron na po Sir Gerald. Okay, mabuti yan. Meron na.
1: Servisyong Katropa.
0: Precious Arsaga, good morning po. Pakigreet naman na may birthday si Alma Grace Tabinga. Ngayon na yung birthday niya, July. Happy, happy birthday kay Alma Grace Tabinga. Sana bigyan ka pa ni Lord na good health. Enjoy mo lang yung life dyan sa Jacana. Precious Arsaga ng Puerto.
1: Servisyong Katropa.
0: Christina Mateo Tenorio, meron ako. Ay, mabuti, meron ka na.
1: Servisyong Katropa.
0: Jane Drio C, meron na po. Jonamel Dingal, da na po Sir Gerald. Excited na po, matanggap yan. Thanks in advance na po agad.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Jonamel, excited na o. Makatanggap ng 3,000. Sige, hintay lang natin ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Basta ang sabi ng kausap natin kanina ni Consel Bitoy, mukhang ngayon yun. Hahabulin. Pero dapat sana August eh, kasi mauna mga pag-usap. Pinapamadali na ho ng city government para matanggap niyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Maribik Llames, yes po. Okay, at least meron na. Joanna Dimagiba, meron na po sir. Laman na lang ang wala. Ayun, wala pa yung laman.
1: Servisyong Katropa.
0: Joanna, hintay lang ha. At least meron ka ng meron ng lalamanan. Diba? Meron ka ng bank account.
1: Servisyong Katropa.
0: Eva Mela, para saan? Bakit ninang land bank government? Para saan? Bakit need land bank government bank ba talaga required?
1: Servisyong Katropa.
0: Doon daw po talaga i-download yung pong pera, yung pong 3,000 na allowance para sa mga estudyante sa land bank account ninyo. Pero may pag-uusap pa naman. Baka mapagbigyan. Baka palagay ko ipupush talaga ito ng city government, pero pwede rin dalawang paraan, di ba? Na maibigay cash. Pero ito maganda naman to pagkakatagalan.
1: Servisyong Katropa.
0: Kamisado lang ito ng magulang, ma-appreciate nila. Okay na rin yan, papayag na rin sila. Evelyn Aragon Vicente, wala po, hindi naman makakasali sa ayuda ng gobyerno. Aroy, kailangan meron kang anak.
1: Servisyong Katropa.
0: Basta taga-Puerto ka, meron kang anak. Kahit nga dalawa, tatlong anak mo, walang problema. Kasama ka dito. Basta na nasa school yung mga bata. Merong ID. Papakita.
1: Servisyong Katropa.
0: Grace Mary Samiliano, wala pa po. Grace, pagawa ka na.
1: Servisyong Katropa.
0: Aroy, grabe pagkahaba. Dami na naroy. Ang dami na nag-comment dito. Dami na. Okay, sige. Mamaya, basahin ko naman yung iba.
1: Serbisyong Katropa.
0: Basahin natin yan mamaya. 10:21 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito po ay may kaugnayan sa pagbisita po ng Pagulo dito sa atin kahapon. Dalawang lugar ang pinuntahan. Meron pong munisipyo ng Aborlan para po doon sa dam. Binuksan na ho yun at nagagamit na ng mga magsasaka.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung bato, iraan. Irrigation project.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pagkatapos nun, sumakay ng helikopter, pumunta ho dito sa puerto, pumunta ho dyan sa Coliseum, namigay ho ng mga tulong sa mga barangay officials, sa mga beneficiaryo ng bigas, at doon po sa mga scholar, binigyan na ho ng tig 20,000 pesos.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dahil dyan, mayroong pasasalamat yung pong punong alkalde natin. Yung pong mayor natin, si Mayor Lucilo Bayron. Narito po ang mensahe.
1: Serbisyong Katropa!
2: Mayor Congressman Dela Costa, Congressman Mark Joseph Fernandez, City and Parangal Officials, mga Presidential Scholars, mga kapapayan, magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagkatid sa Port of Princess. On behalf of the city government and the people of Puerto Princesa, it is my distinct honor and privilege to extend our warmest and sincerest welcome to you, Mr. President, on the occasion of your fourth official visit to the city of Puerto Princesa. Sa ngalan ng mga kapakalikasan ng mga bayan ng Puerto Princesa at lalo na sa lahat ng mga beneficiaries ng inyong mga programa. Taus-puso ko kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na malasakit at suporta. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, sa 50 million para sa 5 infra projects sa ilalim ng Local Government Support Fund. Natanggap na po namin yung 50 million na sa amin na. Natanggap na rin po namin yung 48 million para sa pamamahal ng bigas sa 16,000 per Princesa family beneficiaries power 1 sa loob ng 6 na buwan ay pamahagi na po namin yung unang grants na bagay sa inyo kanina. Itong binigay namin initial na second grants na po ito. Maraming salamat din sa presidential scholarship na nakakahalaga ng 20,000 para sa bawat isang 333 budget college students na umabot ng 6.6 billion pesos. At siyempre, salamat din sa mga pens, plastic chairs, desktop computers, printers at iba pang kagamitan para sa mga barangay na umabot din ng 6.6 billion pesos. Ang mga ito ay makakatulong sa pag-anak ng kabuhayan at kalidad ng serbisyo sa mamamayan natin dito sa Puerto Princesa. Ginoong Pangulo, malukot din po namin kayong inaanyayahan na makaisa sa Palayang Replanting and Nurturing Festival sa darating na Sabado, July 25. Ang Palayang ay kinikilala ng Palawan Cherry Blossoms. Ito'y madalas na ihambing sa sakura ng Japan. Maasa po kami, Ginoong Pangulo, na sa Sabado o sa mga darating pang ibang panahon na magkaroon kayo ng pagkakataon mabisita ang Puerto Princesa Palayan People's Park, ang kaunang-unahang urban forestry project sa ating bansa. At transeksyon na rin ninyo, Ginoong Pangulo, ang kasalukuyang pinatayong 5-story low-cost housing project sa ilalim ng inyong pambansang pabahay program na pinuntuhan ng Social Housing Finance Corporation. Ang housing project na ito ay pinatayo sa 22 hectares na tituladong lupa ng city government sa Parangay Kirawan, mga 6 kilometers mula ho dito sa barangay. Tapos 45 5-story building ang may tatayo dito at makakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp pagbigay ng daanan sa 6,030 families ng Puerto Rico. Maraming salamat sa inyong muling pagbisita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa patuloy niyong pagmamalasakit sa mga kababayan. Naway patuloy kayong pagkaluban ng Diyos ng kalusugan at lakas sa pagpuro sa ating bansa. Mabuhay kayong Pinoong Pangulo, mabuhay ang lungsod ng Puerto Princesa, mabuhay ang bansang Pilipinas.
1: Bisyong Katropa.
0: Ayan po yung naging mensahe po ni Mayor Lucilo Bayron noong pong bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Puerto Princesa kahapon.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Pang-apat na beses na pala no, ni Pangulong Bongbong noong pong siya ay manungkulan bilang presidente na bumiyahe dito sa Puerto.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Nag-iimbita pa nga eh. Si Mayor na sa Sabado baka po pwede dito si Pangulong Marcos.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Natanggap na yung 50 million pesos para ho sa infrastructure project. Pondo ho galing ng national government pababa dito para ho sa mga proyekto. Tapos mayroon pang 48 million pesos yun ay sa bigas.
1: Serbisyong Katropa.
0: At yung pong ito yung napakalaki di ba yung relocation diyan sa Irawan, biroin mo yung building na yan na tinatayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Di ba? Nasa 6013 na pamilya yung pwede pong makinabang doon po sa ginagawang ilang building kaya yan? Marami, di ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Tinayos ko dito yung 6,000 na pamilya times 5. Sabi natin, average tayo ng 5 bawat isang pamilya. So yung pong paglilipatan dyan sa Erwan, pwede palang tumira dyan nasa 30,000 more or less, ha? 30,000 individual.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kita mo, parang barangay, parang dalawang barangay na rin eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dalawang barangay ng yung population ng Bangkaw-Bangkaw, doble. Laki na rin yun, dami ng mapapakinabangan nun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga ilang taon pa bago natin mapakinabangan. May, pwede na bang tirahan yun? Wala pa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hintayin lang natin. Alam nyo, pagka mabagal yung pong gawa, maniwala ko kayo talagang pulido yan. Diba? Talagang pinag-iisipan ng bawat detalye. Yung tipong talagang pinag-aaralang mabuti, sinusuri kung papasa sa standard. Ganon siya. Pagka matagal yung pagkagawa, naniniwala kayo na ganon talaga?
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, siyempre. Tignan nyo lang, malapit na matapos yan at mapakinabangan. Pwede nang tumira yung mga kababayan dyan, lalo yung mga nasunugan sa coastal area. Kayo ang makikinabang dyan sa building na yan.
1: Serbisyong
0: Kabahay po ng national government, kabahay po ni PBBM.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magbisita ho dito kahapon ay, yun na nga, namigay ho ng tulong yung pong presidente.
1: Serbisyong Katropa.
0: 200,000 pesos sa mga bawat barangay, sa 66 na barangay sa Puerto. Pagkatapos nun, yung pong mga estudyante tumanggap din ng 20,000 pesos. Lahat ng mga barangay, may 5 scholar pinag-aaral po ng tanggapan ng presidente sa pamamagitan ng pagbigay ng one time 20,000 pesos.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan, tapos yung mga office supply, administrative supply, yan na kahapon ay binigay rin po yan ng Pangulo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pati yung mga bigas, dami bigas kahapon, pinamigay rin doon sa mga pinakamahihirap na tao ng mga residente ng Barangay San Pedro at Barangay San Miguel.
1: Serbisyong Katropa.
0: Congrats sa kanila ng mga nakatanggap ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
0: 10:30 ho ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lang pong ilang pala.
1: Serbisyong Katropa.
3: XFM.
4: XFM.
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
5: Santum Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: XFM.
17: FM.
9: Serbisyo Katropa.
18: 10:39 ng umaga.
9: Serbisyo Katropa.
18: Okay, balik tayo dito sa atin sa Serbisyo Katropa.
9: Serbisyo Katropa.
18: Gerald po, sa mga naghahanap po ng Santon product, tulad po nitong Santon Plus Herbal Oil, pamahid ba? Pagka mayroon pong mga sakit sa mga kasukasuhan, yung pong talampakan, yung pong tiyan, lalo na kung mayroon pong sakit sa tiyan, di ba? niyo pong gamitin itong Santon Plus Herbal Oil, ipahid niyo lang, konting masahe, okay na. Yan ang bisa ho ng Santon Plus Herbal Oil. Yung Santon Plus Herbal Soap naman, ito yung sabon na gamit natin, pampaputi, pampakinis.
7: Servisyong katropa.
18: Ang bango pa. Kahit na konti na lang, mabango pa rin. Ibang sabon kasi, hindi na ano eh, hindi na mabango pagka nakalahati na, pakunti. Pero ito, kahit na konti na lang, amoy mo talaga. Yan ang Santon Plus Herbal Soap.
7: Servisyong katropa.
18: Pumuputi ka na, kumikinis ka pa, bumabango pa ng dahil po dito.
7: Servisyong katropa.
18: Mga product na yan, sa... Diyan lang sa ano, sa... mga butika sa mga pharmacy. Kaya pwede ho kayong magtanong at bumili.
7: Servisyong katropa.
18: Sa mga iba pa mga produkto ng Santon. Okay, may panawagan tayo. Nawawala yung motor eh. Hello po, magandang umaga.
15: Good morning, Watt.
18: Morning. Ano pangalan?
15: Mark John Nunez.
18: Mark John Nunez. Mark, nawala ka ng motor?
15: Nakita na rin, sir, sa Irawan nila gidrop.
18: Mabuti, oo. Kasi ang post mo nakaraan, nawala.
15: Oo, sir. Kaya ang nagkuha lang rin, ipagplanuan rin kasi.
18: Ah, ganun? Kakilala rin ang kumuha?
15: Ang sabi kasi ng mga polis na pending of quarantine.
18: Baka, ano, gawain talagang kumuha ng ano? Ng mga motor?
15: Mga galing daw Manila.
18: Alin? Yung mga ano? Tumitira ng mga motor, sir, ngayon?
15: Opo, sir. Opo, sir.
18: Aroy, nakakalungkot naman yan. May mga dayo na dito sa atin?
15: Mga taga dito rin, sir. Dati nag-board tapos.
18: Oo.
15: Nagbalik ulit dito sa Palawan dahil sa kasayata. Parang ganun yata.
18: Ah, okay. Sige. So, taga-Puerto ito, baka nag-aral kung paano maging dalubhasa doon sa Manila tapos bumalik dito, baka dito mambiktima. Pero mabuti na bawi na. Paano ba nabawi?
15: Yung kapatid niya kasi, sir, na-hold namin tapos nakuha yung cellphone niya.
18: Okay.
15: Tapos nagpapalitan sila doon ng text tapos delete message kagad ang ginagawa nila. May time na nag-text na... yung kung lahat daw deleted na pati sa motor ko, nabasa ko rin yung ano na yun, yung message, kaya pinilit ko yung kapatid niya pirasahin.
18: Ayun, baka dinasa, hindi mo naman ginamitan ng dahas, hindi mo nasaktan ha?
15: Hindi naman, sir.
18: Pinersa lang na makumbinsi, ganun.
15: Opo, opo. Marami naman gusto mong ano, sir, hindi ko pinagalaw sa mga taga sa amin kasi may maraming gusto mong bumugbog.
18: Oo. Saan ba lugar?
15: Dito, sir, sa barangay Mandaraga, Tulbungkag. Sa may half court.
18: Muntik ng bugbugin nung ano, nung mga taga dyan?
15: Oo, sir. Makulit na rin kasi masyado sila.
18: Di hinayaan nyo lang sana. Inupakan lang na. Ay, wag pala. Mali, on air pala tayo. Huwag nyong gagawin. Pag kami mahuli lang ganyan, magsumbong kagad sa mga tanod tsaka sa mga ano, sa polis.
15: Sir. Ganun nyo rin yung ginawag. Iblate na rin yung pala na pag-alaman na rin sa polis na merong ang pending of warrant.
18: Oo. Doon sa amin sa Dagumboy, kahit anong awat ko, hindi pa awat yung mga kabataan doon sa amin. Pag may maabutang magnanakaw, bugbog sarado talaga. Sabi ko, wag, awat. Inaawat ko ba? Pero hindi maawat yung mga tao?
15: Wag tigilan.
18: Wag tigilan. Bali ito, paano nawala?
15: Pinagplanuan, sir eh.
18: Sa bahay lang din, nakapark? Sa bahay lang, nakapark?
15: Mismo doon po na sa loob na nakapark, pero marami nakapark naman doon sa amin. Yung akin motor pa talaga ang nawala.
18: Sa dinami-dami ng motor na nakapark doon, motor mo pa yung nakuha. Ito rin ba yung picture na ito? Ito na rin o mas na-modified mo pa?
15: Yung tapaludo na lang po yung na-modified dyan na ano, napalitan na rin siya ng puti.
18: Kasi mukhang magandang klase yung preno mo dito ah, yung caliper.
15: Sir, market lang rin.
18: Okay. Anong unit ito? Click?
15: Opo, sir.
18: Okay, Honda Click. Maganda yung pagka-modified mo. Mabuti na lang talagang nakita rin ito at nabawi na.
15: Kaya nga, sir. May patong yata sa ulo na rin yung nagnakaw.
18: Saan? Dito sa atin sa Palawan o doon sa ibang lugar?
15: Dito na sa Palawan, sir. Pinatungan na nata yan. Kasi may ano talaga rin. Kasi may isang warrant niya doon sa Manila na nakapending dito. Medyo mabigat yung warrant niya doon sa Manila.
18: Ayun, okay. May reward pala doon sa kaso na yun.
15: May reward na rin, Kaya yun na pinaghanap na rin siya.
18: Pero yung napagkabawi ng motor, wala ito? Yung suspect motor lang nabawi?
15: Wala, sir. Kasi ang usapan, natawagan siya ng alas 3, tapos alas 5, dalawang oras lang daw dapat makuha yung motor. Inabot kami ng alas 8 bago ko nabawi yung motor, pero gitrap na lang nila doon sa may Erawan Elementary.
18: Doon na lang iniwan. Ayaw rin,
15: doon na lang iniwan.
18: Ayaw rin pahuli, ano?
15: Ayaw rin siya, pero ang dami ng bawas ng motor eh.
18: Ah, ganun? Kinalikot na ito?
15: Oo, yung mga ibang parts, kinuha na rin.
18: Kinahuya na, ano?
15: Kinahuya na rin.
18: Pero alam niya na itatanoober niya, o alam niya na meron lang kausap siya, na usap lang sila, tapos naiwan lang yung motor?
15: Ano sir eh, kumbaga maliban sa may kaso, may mga kasamahan pa siya. Tapos ang, yun ang mga tao niya, yun ang ang inutusan niya mag-drop doon sa Erawan.
18: Hindi, idadrop niya yung motor kasi alam niya na isasauli na? O talagang...
15: Oo po, hindi po, usapan na talaga yun. Yung motor ko nga nakaposta doon na porsop na sabay insil eh.
18: Ay, loko no? Talagang...
15: Oo, umaga pa lang eh. Pag alas 6 ng umaga, meron na siya nakapustang street swap.
18: Yun din. Walang pagbabago yung picture. Yung mukha, yung kung ano yung pinost mo, yun din talaga yung itsura.
15: Pero ang pagkakuha sa picture, hindi agad yung parang hindi talaga maano ba sa picture. Parang niligaw-ligaw nila yung ano. Yung forma ng motor para hindi halos malata.
18: Muntik nang mabenta, no? Muntik na.
15: Oo, ang kawawa naman doon, masagali lang yung pinag-swapan.
18: Kasi swap-benta pagka ganun, nakaw pa rin yun.
15: Hindi alam na nag-swap. Parang dubulo na yun, dubulo cross ang mangyari. Kawawa rin nag-swap. Kung makita ko rin yung motor ko, simpre, baka siya pang maanuan.
18: Madudubul cross siya doon. Nalugi ka na, kasi bumitaw ka ng pera, mababawi pa yung motor dahil galing sa nakaw, makasuhan ka pa, tadi tatlo.
15: Kaya yung advice ko rin sa mga nag-swap-swap dyan ay street swap. Kasi katulad ng motor ko, yung nakaw, mayroong didubsil na rin kasi ito, pati papel. Kung sakali nag-anuhan, nagkaswapan sila, may papakita talaga na papel. Kaya kung ano talaga, buong detalye, dapat magkaroon talaga ng appointment sa attorney para sigurado na yung motor safe din talaga.
18: Pangit din yung mabilisan, street swap tapos kaliwaan, di ba?
15: Akala mo pumaldo ka, yung pala napapama ka pa.
18: Kasi ganito yung isipin niya, street swap, tapos, grabe, mura ito ah. Baka magbago yung isip ng may-ari. Sige, ano na natin? I-deal na kagad natin. Kala niya, nakapanalo siya doon na nakuha niya ng mura, tapos kaliwaan lang, yung pala may atraso pala yung motor.
15: Marami silang pinupost kasi nakuha ko na rin yung mga pangalan ng kasabwat. Nakita ko sa na-stock ko, marami silang cross swap lagi ng mga motor.
18: Grupo pala ito sila?
15: Grupo rin sir, may mga picture na rin ako na sa kanila.
18: Pahingin nga ako ng picture, baka nagdodroga rin niya yung grupo na yan. Baka ano rin natin, pa-surveillance din natin yan pagka may picture tayo.
15: Ano yung ko lang sir, ano ko sa iwan, ano rin, sing ko sa messenger sa iwan.
18: Anong sabi sa iyo, kalat-kalat yan, sila kung saan nakatira o isang lugar lang?
15: Ano rin sir, maingat din kasi yung maingat din sila, kaya kahit sino hindi pwede makapunta sa bahay nila, parang sila lang talaga nakakaalam. Parang gano'n yung style.
18: Pero alam mo kung saan barangay?
15: Hindi sir, dating Burgos kasi dito sa Mandaragat eh.
18: Kalat-kalat ito, sige, medyo mahirap yung...
15: Mahirap nga.
18: Di bali, matitrace siya, may mga may team naman na magso-surveillance eh. I-send mo lang sa akin para matigil na yung mga pagnanakaw na ginagawa nila, kaya nakakaperwisyo na ng tao eh. Paano hindi mo ito nakita? Di sayang yung hirap mo dito, binayaran mo, iningatan mo, inalagaan mo, tapos mapunta lang sa hindi may-ari, di ba?
15: Kaya nga sir, perwisyo pa yung ginawa, imbis makatrabaho, hindi natin rin nakatrabaho.
18: Pagkawala pa lang, sakit na kagad ng ulo nun.
15: Ganun talaga nangyari. Buti nga nabawi lang, pasalamat lang talaga.
18: Kaya nga, sige. Thank you.
15: Thank you, Mark.
18: Sige, thank you, Mark. Sige, thank you rin doon sa... Bye-bye. Pasalamatan din natin yung mga tumulong sa'yo, nagbigay ng mga info. Mark?
15: Okay nga. Pasalamat pala ako sa lahat ng tumulong na nag-share at nag-post sa... sa post ko rin. Pati sa mga CCTV na nagbigay rin sa bungkag. Sa mga nag-cooperate talaga para makahanap rin yung motor. Marami talang po sa inyo.
18: Mark, patingin pala ako ng picture ng mga motor mo ngayon, kung ano yung mga nabaklas, yung mga makita natin yung mga natanggal.
15: Sige po.
18: Sige, send mo lang sa akin sa Gerald Galis.
15: Thank you, Mark.
18: Sige,
15: bye-bye po.
17: Servisyong Katropa!
18: Yan ha, yung kanina yung tinatalakay ni Calloway, yung magnanakaw, nahuli na yun. Doon sa barangay Santa Monica.
17: Servisyong Katropa!
18: Tirador doon sa Santa Monica. Serye na rin yung nakawan doon eh. Pero di natin alam kung siya pa rin yung suspect sa ibang mga nakawan. Pero yung nahuli, ay sangkot talaga sa pagdanakaw.
17: Serbisyong Katropa!
18: Oh, Paring Roy, may report ka ba, Paring Roy? Ha? Hoy, ang balita, Paring Roy.
19: Apre, may message na ako dyan. Nakita, istorbo eh.
18: Ah, talaga naman. Istorbo mo ngayon. Nagpo-program ako. Napapakinggan ka ngayon, oh. Oh, sige, basahin ko lang, ha.
19: Nagpo-program ang plan?
18: Oo, ang alas 11. Sige. Paring Roy, sige. Thank you, okay. Paring Roy. Okay, kala ko emergency. Kala ko may mga nasagasaan. May sagasaan, ibig sabihin, kala ko may mga aksidente. Tapos si Paring Roy mag-report. Yung pala may ano eh. Ano ba yun? Babasahin ko ba yan?
19: Sige, pre. May tanong lang ako. Sige, thank you, pre.
18: Okay. Sige, iba naman ito kay Jimwell. Kay Jimwell naman, AX naman ito. Jimwell Martinez. Ang sabi niya naman dito, good morning po, Wad. Wala po inilabas na kopya yung sa AX, yung sa barangay listahan. Hindi ko maano, well, yung sa AX eh. Lumalayo ako sa AX kasi kunti lang yung yung nakikinabang. Biroy mo, 15,000 tayo tapos may bibigyan ng AX. Ano lang? 20 slot lang, di magtatampo yung iba. Di ba? Hindi ko ano yung AX eh. Hindi nga ako ano dyan, hindi nga ako follow doon sa palakasan system sa ano eh, sa AX. Di ba? Kung sila yung bibigyan tapos kung sino yung pipiliin, kahit na sino po pwede. Sa AX, di ba? Mas maganda ano yung... hindi na dumaan sa barangay sa mga leader. Yung mismong DSWD na, yung mamahagi nung pong AX. Yun. Kaya sa AX ngayon, wala. Hindi ako nakikialam sa AX.
17: Serbisyong Katropa!
18: Okay. Yung kay Paring Roy naman, pre, kagaya ko na may bank ATM, okay na ba para sa 3K land bank? Basta may land bank account ka. 3K ng inaanak mo. More. Paano kaya, pre? Daddy, si ano? Si Ninong Gerald, ano?
17: Serbisyong Katropa!
18: Ganun pagkasabi, Paring Roy.
17: Serbisyong Katropa!
18: Basta meron kang ano, kahit ngayon sa ano eh, yung account mo sa ano, sa 4Ps, walang problema yon. Basta meron ka ng bank account ng land bank. Okay yan.
17: Serbisyong Katropa!
18: Yes, ganun din, diba? Yung mga sa gobyerno, okay yun.
17: Serbisyong Katropa!
18: 10:52
17: Serbisyong Katropa
18: ng umaga. So ayun ha, salamat sa mga tumulong doon na nagbigay ng impormasyon, sa mga nag-share hanggang sa maabot. Kung nasaan yung pong motor na yun, salamat. Power talaga pagdating sa social media. Mawala ka ng gamit, i-post, ma-share hanggang sa malaman kung sino may hawak, nakakita. Tulad itong motor na ito, iniwan na lang doon po sa Erawan at nabawi na yung motor.
17: Serbisyong Katropa.
18: Oh, kasi ang usapan namin, mananawagan pa lang kami, naka-share na rin, naka-post na. Spread out pa lang sana natin yung information na yon, pero may update, yun na nga, nakuha na nila yung motor.
17: Serbisyong Katropa.
18: Bilis, di ba? Yung magnanakaw na yon, grupo pala yun sila. Akalain mo taga Puerto lang din dati, pumunta ng Manila raw. Baka nag-aral doon para maging dalubhasa pagnanakaw eh. Oo, nung makagraduate doon at talagang expert na, bumaba naman dito sa Puerto, baka dito naman nagkakalat ng ano?
17: Serbisyong Katropa!
18: So tignan natin ito dahil bibigay sa atin yung pong picture. Baka naman papaano rin natin sa mga tropa natin. Baka mamaya involved din sa illegal na droga.
17: Serbisyong Katropa!
18: Lagi magkakambal yan eh. Pagka meron kang bisyo tulad nun na hindi mo masuportahan, tapos siyempre lulung ka na, araw-araw kailangan mo, anong gagawin mo? Hiram ka ng pera, wala magpahiram sa'yo. Kasi lumayo, pag nandyan, malayo ka na sa mga kaibigan mo, pag nasa bisyo ka na ganyan eh. Yung bangkala mo, hindi alam ng mga kaibigan mo, hindi alam ng kapamilya mo, pero alam na nila. Ayun, tapos malayo ka na sa pera, ang gagawin mo nun, wala na, magnakaw ka na.
17: Serbisyong Katropa!
18: Hanggang sa mahuhuli ka rin. Ganun, ito, paano natin to? Pa-check natin.
17: Serbisyong Katropa!
18: Marohoy! List ng oras, oh!
17: Serbisyong Katropa!
18: Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood, pakikinig sa palatuntunan ng Serbisyong Katropa ng XFM Palawan's Public Service Program.
17: Serbisyong Katropa!
18: Susunod na ang palatuntunang sentro. Abang wala si Katropang Mike, si Katropang Ali ang upo sa sentro.
17: Serbisyo Katropa.
18: Na kumakain na ng pizza ngayon. Talaga na ba na? Thank you kay Vice Mayor Jimbo Marestela.
17: Serbisyo Katropa.
18: Bisita ho kanina dito sa XFM.
17: Serbisyo Katropa.
18: Sa alam po ng buong persa ng XFM Balawan, ni Ken Vincent Nancy, ni Axel Bon Novaredes, mamart na natin sa teknika. Siyempre, inyong lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.

0: XFM.
1: XFM.
0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
0: XFM.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM. Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.

0: sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Dapat nakasentro ang komentaryo.
0: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Centro.

pong malamlam. Oo, malamlam at maalinsangan na umaga, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong Bernes! Bernes na! Thanks God, it's Friday! Bernes na ha, mga kabayan, mga katropa. Welcome, welcome sa ating pong balatuntunang Sentro! Siyempre pa, oo, hanggang ngayon, muna pansamantala ang inyo po nakakasama, katropang Alison Salvatos muna ha. Sa nga naman na lang ating partner sa bahaging technical, na ayaw raw mag-soft drinks. Pero hindi nga mapigilan. Oo. Dahil ito po ay blowout ni Vice Mayor Jimbo Maristella. Thank you muna kay Vice Mayor. Kay Carod. Thank you very much muna. Oh, si katropang Axel Bone. Obares ba? Tama ba? Obares? Oh, mali siya. Kabi ko na mali eh. Kasi nasa ano ko, parang hirap kasing bigasin ang apelido niya. Axel Bone na lang. The best. Obaredes. Ito, kulang pala. Kay katropang Axel Bone, Obaredes. Nang bangkaw-bangkaw. Para daw sa ano? November? Hindi pwede. Okay, naka, mga kabayan, mga katropa, araw po ng Biyernes at siyempre, kung sa ating po mga naka 4-day work week na mga empleyado ng gobyerno, relax lang, kinikinig lang po ng mga balita at impormasyon na siyempre dito sa ating pong ang inyo pong katropang istasyon ha, XFM Palawan. Pangalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Suma sa inyo na po, Sentro! Sentro! At ang palatuntunan ito, mga kabayan, mga katropa, late-late mo lang, katropang girly. laki ng ano mo eh. Sabay harap sa akin eh. Talaga oh. O, yung ating pong palatuntunan, Sentro, mga kabayan, mga katropa, ay handog po sa inyo, ha? Ng Santon Gold Herbal Tea. Tama-tama. Sa aking mga kasamandini, oh, ilalantakan yung kanilang tanghalian. Pagkatapos niyan, mag-inom kayo ng Santon Gold Herbal Tea, ha? Para mabalanse yung blood sugar level ninyo sa katawan ninyo, ha? Sa ating pong mga katropa, mga kababayan, na medyo napapasarap talaga ang kain sa mga panahong ito. Sinusulit lang. Opo, sa mahal nga po ng mga bilihin, mahal ang bigas, diba? Mahal ang mga ingredients sa ulam. Dapat walang matitira sa inyo pong mga plato. Diba? Sulitin. Minsan yung iba po nating mga kabayan, mga katropa, sa sobrang sulit, napaparami naman po yung kanin. Yung kanin, yung white rice. Nako, mga kabayan, mga katropa, base sa ating pong mga health consultants sa Yes to Health Wellness Centers, yan ang matinding source. Isa sa matinding source po ng sugar. Na kapag nabuo sa ating pong katawan, naiimba ka. Lalo na kulang po doon sa tinatawag na movement, body movement. Yung hindi na po pinapawisan. So, delikado po talaga kayo magkaroon ng diabetes. Pero kung talaga namang alanganin kumilos-kilos, mga kabayan, mga katropa, tapos medyo napaparami pa yung kain, healthy drinks na lang po itong tsaa, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Makatutulong po para balansehin yung pong inyong pong mga blood sugar level sa katawan. Ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Andyan po yung moringa powder. Moringa leaves powder. Sabi nila moringa. Moringa leaves. Dahon ng malunga. Pinowder. Pinowder. At ganoon din po, meron din po yung turmeric at cinnamon bark na pinatatamis naman po ng stevia. Panay healthy ingredient.

po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Natural! Ang atin po ang Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. At yan po ay napatunayan safe at effective. Kaya ano pa hinihintay mo, katropa? Sa umagang ganito, o saan nyo po magiging pananghalian mamaya, after po, mananghalian. Mas maina na pong sabayan o supasundan ng Santon Gold Herbal Tea. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Yung mga nangunguna mga butika at parmasya dyan sa inyong mga munisipyo, available po yan, sigurado po yan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Santon Gold Herbal Tea. Samantala, oy, magandang patanghali muna kay Manong Ding Estrella, kay Ma'am Josephine Aburgar Estrella. Magandang patanghali po, Manong Ding, Ate Jo. At ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. At kay Daryl Bert Aurera. Daryl Bert, pang ilang araw na lang ngayon? Yung binibilang-bilang mo. 150 plus pa, di ba? Magandang patanghali sa iyo, ha, katropang Daryl, ha? Ayan, ako. Mga kabayan, mga katropa, kanina nga po, habang tinatalakay po ni Manager Louie, usapin dyan sa El Nido, isa naman pong informasyon pumasok, yun daw pong isang individual na pinaniniwalaang kawatan nasa kote ng isang residente ng Santa Monica. Paano hindi masasakote? Doon natulog sa compound nila. Pinasok. Mga kabayan, mga katropa, ito mga nakalipas sa mga araw, sunod-sunod yung mga panawagan, paalala, nagpo-post. Yung ating po mga kababayan dyan sa Santa Monica, San Jose area, na napapasok o pinasok ng kawatan. Iba nga po, ito nga pong isang individual na ito. Lagi na mamataan sa area na yan. Mga kabayan, mga katropa. Ngayon, kani-kanina umaga lang po, mga kabayan, mga katropa. Ayun na, mga katropa, nasa kote, hindi na pinakawalan. Nasabay tawag po ng mga otoridad. At ngayon po ay nasa police station 2 na po itong lalaking ito. Ha? Mamaya, pa-play natin yung video, mga kabayan, mga katropa. Paano ito nasa kote ng mga residente o isang residente dyan sa Santa Monica, ha? Ayun, nako, siyempre, doon sa mga nabiktima ng pagnanakaw sa San Jose, Santa Monica area. Kung may mga, yung iba kasi may mga kuha ng CCTV, lalo na yung pinasok na bahay, nalinaw-linaw. Mga kabayan, mga katropa, punta lang kayo sa police station 2. Kung gusto nyo po maghain ng complaint, reklamo laban dito. Kasi kapag ito, mga kabayan, mga katropa, hindi po, wala pong magpa-file ng complaint. Mga kabayan, mga katropa, nako, mamayang gabi lang, wala na yan dyan. Alam nyo naman po yung ating pong mga kapulisan. Hindi po yan sila pwedeng mag-hold ng isang individual. Kahit na sinasabi, pinaghihinalaang kawatan, hindi po nila pwedeng i-hold yan ng matagal sa kanila pong police station hanggat wala pong naghahain ng formal complaint, mga kababayan, mga katropa. At yan, siyempre, kung wala magpa-file ng formal complaint, walang ibang magagawa ang ating mga otoridad. I-release po nila yan. Pakakawalan po nila yan. Ngayon, ano sa palagay nyo ang gagawin niyan matapos siyang halimbawang mapakawalan?
mga kabayan, mga katropa. Busy si ano, si Sir Taliman eh. Kaya na po namin kinokontakt pag ako may conference o mayroong operation or ano. Alamin lang natin yung status, talang natin sana kung mayroon na nag-file ng complaint. O yung, o baka yung mismong humuli sa kanya, mag-file ng complaint. Mga kabayan po, pwede nyo kasi trespass eh. Ay kung may nakawala pang gamit sa kanya, pwede nyo rin pong sabihin o baka kinuha niya. Pero kailangan din siyempre hanapin, ano ha?

mga tropa. Mahainan ng formal complaint. Dadaan sa proseso yan, mga kabayan, mga tropa. At kaya nga yung panawagan lagi ng ating po mga otoridad sa ating po mga kabayan, mga tropa, especially doon sa mga nabibiktima ng mga kawatan, mga magnanakaw, mga magnanakaw ng mga gamit, mga gadget, kasi karamihan nga mga gadget yung tinitira. Madaling ibulsa, madaling ilagay kung saan maliit na lalagyan lang. Mga kabayan, mga tropa, at medyo may kamahalan, siyempre, gadget yan. Yan ang tinatarget kang ramihan. Alahas, mga pera. Ito pag naka, pag ito nakalabas, dahil walang naghain ng complaint o formal complaint. Ako, mga kabayan, mga tropa, yan ang sinasabi ng ating mga tropa. Uulit yan. Magpapalamig lang yan ng mga ilang araw. Tapos uulitan. Mag-iiba lang ng lugar yan. Sabi nila, kami, wala kami magagawa kasi walang ano eh. Walang complainant. Hindi naman natin pwedeng isampa ng kaso yan na kami lang. Dapat may formal complaint mula sa mga nabiktima. Lalo na kung may mga ebidensya. Yung mga CCTV, napakahalaga ngayon, mga kabayan, mga tropa. Ha? Dami na po mga naglilipaan ng mga CCTV ngayon online. Mga high-end yung iba. Yung iba, nag-a-alarm talaga. Kapag may na-detect na mga pagkilos, warning, meron po yan, may CCTV ganun. Yung iba naman, sensor. Kapag kumikilos ka sa area niya, sakop ng kanyang sensor, sinusundan niya, nagkukusa siyang umikot. Yung mga ganun na mga CCTV ngayon, mga kabayan, mga tropa, malaking bagay po yan para doon. Halimbawa, may mga katulad niyan, nanakawang kayo, pinasok kayo ng tao, at least may mukha kayong maipapakita. O eto, eto pala yung ano, mandarambong, magnanakaw. Nga pala, mga kabayan, ano ba yung kapagkakaibaro po ng mandarambong sa magnanakaw? Sabi nga, nakatropang Rick Tabi, dyan sa bayan ng Kuyo, ano yung pagkakaiba ng mandarambong sa magnanakaw? Tanong lang. Ayan, ako, may comment ng konti, ha? Play natin yung itsura para doon sa kaalaman, kabatiran po ng ilang pong mga nabiktima ng mga pagnanakaw nito, mga nakalipas sa mga araw, yung mga bahay na pinasok dyan sa bahagi po ng Santa Monica. Santa Monica, San Jose, nagpapalitan lang yan. Kaya ito kasama rin sa mga nagnakaw ng kable ng street lights. Tanong lang naman, oh. Baka lang naman. Kami mga CCTV'ng nakahagip. Pero mautak din ito mga nagnakaw ng kable. Yan sa San Jose, mga street lights. Tinauna, brown out. Sa mga bahay-bahay. Ito, may mga bahay na merong mga CCTV. Na namukhaan ako, mukhaan. Nakuhan! Itsura! Mamaya, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik yan ng ating pong palatuntunang sentro!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko.
1: Yun pala,
0: nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Pagpipili sa mga butika.
2: Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
2: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanzone Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanzone Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
14: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
2: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Sister Pain.
24: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhid.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga butika.
28: Samphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda.
26: Mabibili sa mga butika.
30: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
32: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
28: Supple Plus Gold.
34: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold.
26: Mabibili sa mga butika.
31: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
4: XFM.
6: Aras natin mga kabay makatropa, 27 minutos na makalipas ang alas 11 ng kumukulimlim na naman napapawirin. Mga kabay makatropa, dito sa bahagi ng Libis San Pedro, unti-unti na dumidilim. Sa may mga susunding mga estudyante, o paalas 12 na, dala po kayo ng pananggalang sa ulan ha. Mga magulang, mga anak nyo, ingatan nyo rin po ha. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito naman ang ating pampalatuntunan. Andog naman po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Pag tumingala kayo sa kalangitan, sa mga oras na ito, hindi po talaga nanalabong paningin nyo. Madilim talaga ang ating pampapawirin. Ha? O, dulot pa rin po yan abagat, ha? Nagpapaulan sa atin sa malaking bahagi po ng ating pong lalawigan, mga kabay, mga katropa. Pero hindi po yan sinasabing nalalabo ng paningin nyo, ha? Yung palalabo, yung nagbo-blurred na, yung inyo pong paningin, ha? Mga kabay, mga katropa, dapat po agapan agad yan, ha? Bago mauwi sa mas madalang kondisyon ng inyong mga mata, ha? Sa panlalabo ng paningin, mga kabay, mga katropa, makatutulong po itong ating Vision X Plus Softgel Capsule para po muling maging malinaw yung inyong pong mga paningin, yung ating pong mga mata, ha? Dahil ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga kabay, mga katropa, ay meron pong mga sangkap gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Mga vitamin at mineral po yan. Mga vitamin at mineral na kinakailangan po ng ating pong mga mata para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Sa ating pong mga katropa dyan, again, ito na po nakakaranas ng panlalabo ng paningin, mag Vision X Plus sa araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabay, mga katropa, ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Kasi siguro po kayong ito po ay safe at effective. At yan po ay mabibili na po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Yung ating po mga Yes to Health Wellness Centers, matatagpuan po ninyo sa bayan ng Kuyo. Meron po tayo dyan sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Sa Rojas, meron din po tayo dyan sa Veronica Gabriel Building, harapan lang po ng Asmes Elementary School. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung main clinic natin ay nasa door number 208, DCRM Building, North National Highway, kanto lang po ng Barangay San Manuel. Ito sa bahagi lang tayo ng Nokinox Restaurant, katapat lang po ng kain na to, ha? Mga kabayan, mga katropa. At siyempre, sa bahay ng Nara, meron din po tayo dyan Yes to Health Wellness Center na sa Caltex Compound, corner ng National Highway at Panakan 1. Andyan lang po yan sa kanto. At sa bahay naman po ng Brooks Point, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jekyll's Plains, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang po ng Unit Top Mall, Brooks Point. Mga kabayan, mga katropa, malapit lang din po yan sa XFM Brooks Point Station natin, mga sir, mga ma'am. Ayan, may nagtatanong, baka play lang po ninyo yung itsura nung kawatang nahuli kanina. Engineer Ken, mukha na-prepare na ni Axel Bonyan dyan kanina. Yung nahuling natutulog daw po sa bubong, parang pusa. Ayan, mga may audio yan, di ba? May audio ba yan, Engineer Ken? Play mo nga, hinold yan nung isang residente na nakita niya sa kanilang compound. Natutulog daw po sa bubong. Naku talaga, parang may sapusa sa bubong, natutulog. Mga kabayan, mga katropa. Ayan, sige, may audio ba? May audio ba yan? Hingga natin. Hingga nga natin nung kanilang usapan dyan.
3: Sa barangay tayo?
4: Sama yung kumplinan. Sama. Sama
7: ka pa. Ang ano yun lang po ito. Hindi naman ako magatambo.
4: Kaya po sa... Ikaw pa!
7: Pwede na namin niya ako. Hindi naman ako yung kumplinan.
8: Ano lang gagawin mo ngayon?
7: Dino siya.
4: Tara, sa barangay tayo. Sama yung kumplinan. Sama.
6: O yan na po yung kanina. Sinasabi na pumapasok sa mga kabahayan at nangangawat ng kung ano-ano. Diyan sa bahagi po yan ng ano. Nang Santa Monica, mga kabayan, mga katropa. Oh, ito Engineer Ken, itong isang ito. Ay, bakit ito ba? Ah, mali. Oh, ito itong video na ito. Oh, itingnan natin kung magkahawig nga sila. Kung iisa. Oh, yun nga eh, ha? Mga kabayan, mga katropa. Oh, ito iyan yung pinasa ko Engineer Ken. Oh, iyan sa loob ng mismo ng bahay at mukhang maliwanag pa sa labas, oh. Araw na araw, pinasok ko ang isang bahay dyan. Ah, mga kabayan, mga katropa. Ah, Engineer Ken. Yung, yan, yung pinasok ko sa news tayo. Tingnan natin kung kamukha niya nga. Parang magkahawi kasi sila eh. Wala nga lang damit yung kanina. Matapos mahuli. Ah, oh. Yan, oh, oh. Tingnan nyo, mga katropa, ha? Sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Magkahawi ba sila? Ha? Ah? Pero walang iba, oh. O yung kilos, yung taas, yung buhok. Wala nga lang damit yung kanina. O parang, wow. Diba? Parang nag-grocery. Parang kanya yung bahay, oh. Sa Santa Monica po yan, mga...

0: Ginalaw pa yung ano, yung CCTV. Huli na, boy. Oo, nakuhaan ka na. Namukhaan ka na. Ah, mga kababayan, mga katropa. Ayan na, isa yan sa mga napasok niyang bahay. Meron palang CCTV doon. Wala lang, oh. Simpleng-simple, oh. Alam mo, kanya yung bahay, eh. Mga kababayan, mga katropa. Ngayon, kung iyan at yung nahuli kanina, yung hinold ng barangay, hinold ng isang residente dyan sa Santa Monica, isa, yumuko pa. Sapul ka na, boy! Sapul ka na! Ginalaw pa yung CCTV. Sige, pabalik mo doon, Engineer Kendo, sa isa. Tingnan natin kung talagang iisa lang tao na ito. Yan. Yan yung nakaubad, oh. Tama ba? Magkahawig ba? O iisang tao lang ba? Mga kababayan, yan, inolda ng isang residente dahil nga doon niya raw na tagpuan sa compound nila, doon natulog. Isa lang ibig sabihin noon. Mga kababayan, mga katrop, pinasok sila. Pero wala naman daw na wala. So, pag ganyan, bakit siya daw matutulog sa hindi mo bahay? Boy! Yan, dinala po yan sa Barangay Hall ng Santa Monica, siyempre for proper action. Then, dinala na po sa police station to hanggang ngayon. Mga kababayan, mga katropa, ay nandoon yan sa police station 2. Busy lang po si station commander Taliman. Kaya na pa tayo nagdadayal. Kina-cancel. Di lang natin alam. Baka may conference or meeting. Merong operation si Sir Taliman. Maisa lang na natin malaman kung nag-file ang complaint itong nakahuli. Or yung mismong bahay na pinasok ngayon nung kayo na sa unang video. Kaya doon po sa ating pong mga kabayan na dyan lang sa paligid, Santa Monica, San Jose area. Nag-iikot-ikot na, nagpapalit-palit lang daw ito, eh. Palipat-lipat lang ng mga bahay na pinapasok. Mga kabayan, mga tropa, punta po kayo sa police station 2 at alamin po ninyo, ilalani, baka meron po kayong mga... Meron kayong tawag din, eh. Mga CCTV. Compare ninyo, mga kababayan, mga tropa, para makapaghain po kayo ng complaint. Kasi ito, once na wala akong mag-file ang complaint, sa araw ng bukas, base doon sa pinapatupad or yung tinatawag na reglamentary period sa ating pong mga otoridad, wala po silang choice, wala po silang magagawa, kundi palayain yan. Dahil wala nga ang complainant. Mga kabayan, mga katropa, marami na po yung pong mga nagiging ganitong pong kaso, mga kabayan, mga katropa, mahuhuli. Yung pong magnanakaw. Kapag, ayun na, drinamahan na lang, umiyak na, humingi na ng patawad, tapos maibabalik pa yung pong mga ninako na gamit. Yun na. Sigurado. Pakakawalan. Hindi na magpa-file ng complaint si complainant o yung na biktima. Siyempre, yung ating pong mga otoridad para hindi naman po sila balikan. Kasi meron po yung tinatawag na reglamentary period at nasa SOP nila yan at baka masilip sila ng mga human rights advocate, sila naman pong babalikan. Sila naman yung makakasuhan. Ang gagawin po nila yung mga kabayan, mga katropa, bibitawan nila. At ito naman, halimbawa, makalabas dahil wala nga pong complainant, papalamig lang daw po yan. Opo, mga kabayan, mga katropa, magpapalamig lang po yan. Ilang araw, sabihin na natin, pinakamatagal na, isang linggo, mag-iiba na naman po yan ang area. Ganun na naman daw po yung kalakaran. Mismo yung mga ating pong mga otoridad nagbibigay ng mga impormasyon. Pero sabi nila nila, tali naman yung kanilang kamay. Lalo na nga kung ang mga biktima ay hindi po nagtutuloy magsampa ng mga kinakaukulang reklamo. Pag ganyan, mga kabayan, mga katropa, yung pong effort ng ating mga otoridad, yung mga nakahuli, yung mga barangay, nauuwilan din po sa wala. Kaya yung ibang biktima, ganun din talaga nangyayari. Sabi nga naman ilan po natin mga kababayan, ay nako, patatawarin rin yan at pakakawalan, useless. Masakit po pakinggan pero totoo po yun. Mga kabayan, mga katropa, nagiging useless yung pag-hold, pag-record, kung wala nga pong tatay yung complainan. Tinatanong natin yung ating motor. Sir, bakit hindi po nag-diretso si victim na maghain ng formal complaint? Sabi nila, unang dahilan, abala. Aray, abala. Iba daw, wala na, pinatawad na kasi naibalik naman yung ninakaw. Ganun-ganun na lang po, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga, nung ilan po nating mga kababayan, magpa-file ka ng kaso, abala, ang tagal, ubusad nung reklamo mo, abutin pa ng taon. Ganun din eh. Total na, ibalik din naman sa amin yung ninakaw. Okay na yan, patawarin nila, huwag na lang uulitin. Alam nyo po, mga kabayan, mga katropa, yung mga ganitong modus ng mga kawatan. Ano na po yan? Pinag-aralan na rin po nila yan. Paano magpaawa effect? Lalo na kung mga medyo minor de edad pa. Ako naman talaga lalong mas mahigpit. Pero kasi pag mga minor de edad na may complain, inaano naman po yan kagad ng tawag dito, dinadala sa DSWD. Mga kababayan, mga katropa, dinadala kagad yan para doon sa intervention. Ano ko, mga minor de edad ha? Pero yung mga nasa huwastong gulang na, yun ang medyo masaklap, mga kababayan, mga katropa. Matapos pakawalan, magpapahinog, magpapalamig, mag-iiba na naman ng lugar. O kung hindi naman po, iba naman ng lugar, mag-iiba naman ng racket. Aray, nako, mga kababayan, mga katropa, ha? Dito, feel at home pa eh. Oo, wala nang takot, mga kawatan, ngayon. Malamang natunugan niyo, walang tao doon sa bahay. Kaya sa loob lang, wala lang, nag-iikot-ikot lang parang ano. Di ba? Nung makita mo yung CCTV, biglang yumuko. Huli ka na, boy. Kitang-kita ka na, boy. Kala mo kanyang bahay lang. Kala may ano lang. Parang doon siya nagpatago ng kung ano-anong pera ba yung... Binuksan niya pa yung isang ano yun. Parang garapon eh. Nilagay sa bulsa yung laman. Pang alahas ata yun ah. Sa isang ano yan, durabak o istante yan. Kala lang, parang kanya lang yung bahay. Mga kabayan, mga katropa. Sabi nga ng isa, oy! Muntik daw tamaan ng CCTV sa ulo. Nabuti natakpan ng kamay niya. Hindi po. Nung makita niya yung CCTV na nakatutok sa kanya, kuha yung ginagawa niya, pati mukha niya, nahiya pa. Buti nakailag. Yung CCTV? kita nyo ha. Kita nyo po yung action niya. Nung makita niyo yung CCTV, biglang nahiya. Nahiya sa CCTV. Hindi siguro akalain meron. Mga kabayan, mga katropa. Mainam na rin po talaga, meron po mga CCTV sa loob ng bahay. Patuloy dyan, hop! Kopya! Diba? Nahiya! Hinawakan yung ulo, yumuko. Sabay, ginalaw yung CCTV. Inaba ng pwesto. Binaliktad na. Hindi lang daw po yung mga nakuha dyan sa may istante na yun na nawala. Meron pa, hinalugog yung buong bahay. Mga kabayan, mga katropa. So ito ang panawagan ng ating mga otoridad. Palagi-lagi naman ito naging nanawagan yung ating mga otoridad. Yung isa di pa nahuhuli sa West. Oy! Di ba nahuli na yun? Yung sa Westcom? Ito, isa. Yung umuha ng ano ba yan? Parang superkalan? Ay, yung maliit yung tanke. Uy, mahal din yan. Ganyan ang gamit sa bahay eh. Uy! Malupit din itong isang to, may bag pa. Sinundan siya nung ano, may-ari ng bahay, nakaramdaman siguro. O, ito pa, mga kabahay, mga katropa, baka mamumukha nyo ito, yung bag na dala-dala niya, ha? May bag pa, oh. Kunwari kung saan. Ito, pinaglagay niya ng mga kinakawat niya. Nakawat niya. Nagpalingalinga, oh. Parang bahay nga rin lang, oh. Wow, sumili pa sa loob ng pintuan. Si Kuyang. Baka kilala po ninyo ito. Oh, mga sir, mga katropa. Sa Westcom ito, Westcom. Kahapon din to, no? Kahapon din lang po ito, mga kabayan, mga katropa. Paalisa sana, yo. Wala sa napulot. Para mukha nag-isip, eh. Bumalik, umihit. Dinampot na. Ay, yung super kalaan. Ay, mahal din po yan, mga kabayan. Para may laman pa, may bigat-bigat, eh, oh. Kita nyo yan, ah. Sabay takbo, iniwan yung chinelas. Ay, nakaramdam, yung may-ari. Ayun, hinabol, mga kabayan, mga katropa. Ayun, nakawalaan na. Yung ganyang chinelas, ibitin siya kaya yun? Pwede kaya? Mga kabayan, mga katropa. Naka-jacket, hooded yun. Tapos may bag sa harapan. Baka may nasalubong kayo kahapon dyan sa may bahagi ng Westcom, nabibit-bit na superkalan. Hindi niya rin nakuha, iniwan niya. Bigatan. May laman pa nga. Magkano magpalaman niyo? Mahal yan. Nasa 800 po yan. Nung ganoon kalaking tangke, superkalan. Mabigat, nabigatan. Hindi siya makakatakbo talaga. Hinabol na siya ng may-ari. Kung nako, inabot ka, malamang kuyog ka dyan. Ako naman talaga, oh, ha? Kaya sa ating po, mga kabayan, mga katropa, sa mga nabiktima po, itong mga ganito, mga uri po ng insidente, nabawi man po ninyo yung po, yan, oh, yan ang itsura nyo, oh. Baka ho, kilala nyo. Ito yung sa Westcom, ha? Bagamat iniwan nga yung kanya, yung superkalaan, pero yung pong pagpasok pa lang sa isang pribadong lugar, mga kabahayan, trespassing ka na doon. Lalo't hindi ka namang imbitado. Wala ka namang pakay. Ipapasok ka doon tapos mangunguha ka ng gamit. Malinaw na po yan ang pagnanakaw, ha? Ayan, kilala nyo. Baka ho namumukhaan nyo. Baka ho barkada ninyo ito or kamag-anak. Pagbigay alam nyo lang sa ating pumakotorilan. Sa barangay hall ng San Pedro. Kablater ito. Sa Police Station 1. Sa West Coast po ito kahapon. Dito, mga kabayan, mga katropa, pumapasok na nga po yung tinatawag nating pagkakaroon ng tinatawag na for human consideration. Maaawa yung pong mga biktima or nabiktima na po. Pero isipin din po ninyo, kung hindi po nahuli, hindi po nabawi ang inyong mga gamit, hindi ba't nagpuputok ang inyong pong mga butse? Diba? Ang sabi nyo, mahirap mag-ipon ng mga gamit. Dugot pawis ang sabi nga'y puhunan. Diba, mga kabayan, mga katropa? Sa isang iglap, mawawala lang, kakawatin lang. Tapos, kapag nahulit na ibalik sa inyo, na isaulit. Dahil nga, ang likas ng mga Pilipino, maawain. Konting drama, konting patak na luha nitong mga suspect na ito. Papatawarin na. Meron naman po. Sige, walang problema. Magpatawad. Tao lang tayo. Wala naman pong perfectong tao. Pero po yung pananagutan sa batas, dapat kanila pong maramdaman. Maranasan. Kasi kung bibitawan lang na walang kaso, papatawarin lang. Uulit at uulit din lang po yan. Sabi nga ng ating pong mga nakatatanda, kapag ang isang magnanakaw, walang intensyong magbago, yung balat kayo lang yung paghingi ng tawad, uulit at uulit lang kasi nakasanayan na po nila yun. Uulit-ulit lang yung magdadrama, sabi nga nung mga nakatatanda. Ha? Kaya doon sa mga nabiktima po ng kaninang nahuli, ng mga dyan sa Santa Monica, lalo na po yung pinasok na bahay. Ako, sir, nandun na po sa police station 2, ha? Inyong pong suspect. Ah, naman po. Kailangan po ng ating mga otoridad ng mga complainant ng masampa ng kaso. Makakawala at makakawala yan kapag wala talaga naghain ng complaint. At yung sabi nga natin, uulit at uulit lang po yan. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Wag naman po sana, sabi nga. Wag naman po sana na kayo naman uli mabiktima. Babalik kanyan. O, katulad dun sa amin. Ganun na nga yung bahay ko. Iba-iba na. Daba. Una, nakakuha ng dalawang cellphone. Yung aking manugang cellphone niya. Ayun sa aking anak. Aba, pinalipas ang isang linggo, bumalik ulit. Oo, mga kabayan, mga katropa. Ang problema, hindi na po namin naabutan. Bilis maglaho sa dilim. Mga kabayan, mga katropa. Eh hanggang ngayon, mga kabayan, yung cellphone ng aking manugang pati ng aking anak, wala. Hindi na bawi. Bigla na lang naglaho. Diba? Sabi ko, kung naabutan ko to, sigurado. Kailan, hindi na ako makatakbo ng mabilis. Eh. Kaya sa atin po, mga kabayan, mga katropa, sa mga nabibiktima, okay lang po magpatawad, tao lang naman po tayo. Ha? Pero dapat lagi nating isa-isip, may mga batas na umiiral. Mga batas na sabi niya ay hindi po bilang parusa. Magtatanda ang iyong pong masasampa ng kaso. Kasi kung papatawarin natin, ulit-ulit lang yan. Hindi na tayo mag-aayin pa ng reklamo. Ang importante po, may tumayong complainant. Base yan po sa batas. Hindi po mag-prosper ang kaso kapag wala pong naghain ng formal complaint. Mga kababayan, mga katropa. Doon sa mga dyan sa Santa Monica, San Jose area na biktima ng pagnanakaw, puntahan nyo lang po sa police station to. Baka ho, may mga palatandaan kayo. Ano yan ang pumasok sa inyo po mga bahay? Pacheck lang po mga sir, mga ma'am, ha? Check nyo lang, sabay ha, sampala rin kayo ng formal complaint. Bumuhos na? Bumuhos sa bangulan? Oo, madilim na talaga rito sa may bahagi ng Libis, San Pedro, mga kabayan, mga tropa. Ingat-ingat sa ating pong mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. 8 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali. Mga kabayan, mga katropa, sa ngala ng ating pong mga na-partner sa bahaging teknika, Engineer Ken Vincent Dansimula. Kayo na po si Axel Von Obaderas. Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangula po ng ating pong station manager, Calouie La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama sa programang Sentro. Katropang Alizon Salvato. Sa kantabayan lang po mga balita. Balita natin sa XFM News Nationwide. Susunod na po yan, mga kabayan, mga katropa. Isa pong maulan at magandang tanghali na po, Pilipinas!
1: Sumain nyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
11: Kape na may natural energy boost. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ka nila yung Santon Plus Gold.
8: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puso.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: XFM.
23: X.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa sona ni PBBM.
2: Attorney Salvador Panelo itutulak si Senador Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
2: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte.

0: willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
1: Signal number 2, nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa, PBBM, bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong, personal na pinabot sa bawat barangay.
1: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan account.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahingkaw.

0: nais marinig ng mga Pilipino o mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Paolong Ferdinand Marcos Jr.
1: Sona 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron na mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
2: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa SONA ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon iginiit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan, kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawala pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of

0: of social welfare and development ang 12.57 billion pesos para pondohan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
1: XFM News Nationwide.
0: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumaas din mga katropa ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson igreet na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya, may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na akusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo na sa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Saldi Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumaliang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, posibleng ubusad na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapin na lang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Igrit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto, at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nilawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at de kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Kalibo.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Nasa Palawan kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismong ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoyraan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng tig 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
5: Abot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tugegraw sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong at Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
6: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inaabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa. XFL News!
2: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
7: Report. Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reservoir upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito na antala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Giro Cruz, XFM News.
0: SK Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Sa tropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng barangay hall. Sa pagkatangkang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang barangay captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang barangay captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
2: Katropa, Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng lakas ang hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 km per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour.
0: At dahil po dito, mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
2: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuhang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Yan sa Jakarta, Indonesia. Nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
10: Naryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ma'am, good morning po. Ano pangalan natin?
12: Ninya po.
11: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
12: Malasa po siya. Tsaka masarap yung pagka-timplada niya.
11: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangosteen, malunggay, at siyempre meron siyang gluta tayo.
12: So, ganun ba?
11: Yun sa sabing, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
12: Ay, sana all.
11: So, maraming salamat po.
1: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang
13: The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga giliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Ng ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha, na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yung inyong gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Tandaan po ninyo, yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano, na pwede nyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Ayan. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, at pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megon Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pong puntahan ang ating pong mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika, malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health, ha? At good news, good news, good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket, at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo dun yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano, nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo umorder sa Shopee kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika. Pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin nyong subukan ang ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy. Acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang. Ha? Sabi ng iba, ano ho yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan. Ha? Mula pa sa Joseon Dynasty. Ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan. Ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosapper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganon din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong kaganapin bago kong makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness. At ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9 at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar. Meron pang free healthy lunch. At may enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya wag ko kayong makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng likturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainator Restaurant. tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
2: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ng ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ng ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa, lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers, ha? Sa ating pong live streaming, si Janjan Dakara, ayan, watching, Jules Marvin Cordero, L. John, ayan, and of course, si Rose Neds Jen, ayan, ni Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano, si Ma'am Emmaline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy, Pagadian City Branch, so shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta ho dyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you ha, sa inyong mga message. Ha. At kung gusto nyo hong marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news, kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin 'to na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede nating gawin para dito, dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan nito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline, ilang years nang nakakaraan, na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano? Matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic or systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito ay asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say na sa buong mundo merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size, mga ka-wellness. At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension. At isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot dyan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, Hindi naman lahat merong medical knowledge, Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat. Gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, yung tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi na ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano man tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korobkov sound. Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan, yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog ay lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yeah, so hindi pa pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure, ibang meaning noon, So ito po ang tinuturing na normal ha, yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero ewan, gaano karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70. O kahit sabihin na, halimbawa, meron na talaga kayong history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yon. Wag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? Po? Halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks. Depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness. So, ito po ang nangyayari. I-compare na lang natin sa isang host ng gripo. Kapag ang host ng gripo ay Di ba, pag binuksan mo yung faucet, tapos yung dulo, pinigilan mo, nagkakaroon to ng mas malakas na sirit, di ba? Yun yung pressure. Ganun ang nangyari sa ugat kapag may mga pagbabara, nagkakaroon ng matinding pressure. O kaya kung malapot yung dugo natin, maraming dahilan, either mataas yung volume ng fluid because of salt, or kaya naman, mataas yung sugar, o kulang din tayo sa tinatawag nilang nitric oxide, ano? So, nagkakaroon ng sikip ng daloy ng ating dugo na nagpapataas naman sa ating presyon. Ayan. So, pag nangyayari yun, pwedeng dahilan din yung pagkapal ng arteries natin. They call this atherosclerosis na nakakasira sa lining ng ating pong mga blood vessel. Ngayon, ang tanong ng iba, paano ba nabubuo yung high blood, doc? Ha? Kasi, ako naman ay maingat eh. Hindi naman ako kumakain ng mataba, pero bakit ako nagkakaroon ng hypertension? So maraming mekanismo po ang involved, hindi lang isa. Kaya dapat ninyong tingnan yung mga mekanismong yon na bumubuo sa development ng hypertension. Unang-una sa lahat, pag ang arteries natin ay hindi na ho normal yung elasticity, ibig sabihin nagkakaroon na siya ng hardening or paniningas. Bunsod po ito ng pagdami ho ng cholesterol sa ating daluyan ng dugo. Isa rin yung tinatawag na inflammation, oxidative stress, na nagiging dahilan ng pagkawala ho ng elasticity ng ating blood vessel. Okay? Mas mahirap kapag matigas ang ugat, di ba? Pwede itong magpataas ng ating presyon. Kasi kung elastic yan and medyo relaxed, kahit pasabihin medyo malapot yung tugo natin, kayang-kayang dalhin ang ating pong mga blood vessel yon. So, yun ang unang reason, yung hardening of the arteries. Ano? Ngayon, pwede rin yung pagkipot. Hindi nga nanigas, kumipot naman. Di ba? Yung ating mga blood vessel. Nangyayari ho ito kapag ang katawan natin nag-release ng stress hormone. Yung stress hormone natin, tulad po ng adrenaline, ng cortisol, nagko-constrict ho yung mga blood vessel natin. So, pag nagkaroon ng constriction yung blood vessel, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Kaya mapapansin nyo, may mga tao, healthy diet naman, kaya lang, lagi na lang ho magagalitin, laging high blood. Kaya sa pangalan pa lang, sa termino pa lang, high blood eh. High blood na talaga. So, tumataas yung ating presyon. Sabi nga nila sa isang pag-aaral, ang madalas daw na pagkagalit at stress ay maikukumpara mo sa madalas na pagkain ng taba kung ikukumpara yung epekto nito sa ating pong puso o sa daloy ng dugo, I mean. Okay? Kaya ano, ngiti-ngiti din paminsan-minsan. Although stress is, especially today, ang ngayong mga panahon, may gera sa Middle East, sabi ng isang analyst, ang frequency na tumatakbo sa mundo ngayon, okay, hindi na yung relaxing frequency, kundi stressful frequency. Kaya makikita mo yung mga tao ngayon, kahit sino, hindi sila at ease, hindi sila relax. They have a lot of something in their mind na tumatakbo na, paano ko magkagera, tumaas ang bilihin, paano na, walang trabaho, walang sustenance, diba? Yan, yun yon yung mga stress na nagpapakipot sa daloy ng ating dugo. Another reason, mga ka-wellness, yung pagtaas naman ng ating sodium sa katawan. Kasi, sabi nga, where the sodium goes, the water goes. Okay? So, pag mataas yung sodium content ng pagkain natin, mas tumataas yung volume ng fluid sa ating dugo na nagpapabigat sa presyon. Yan. Kaya, meron tinatawag na recommended daily intake. Kung ilan lang yung pwede mong, sabi nga nila, pag adult na tayo, dapat at least lower than 2,000 milligram of salt per day. Ang problema, yung mga hidden salt na hindi natin na may measure, yung table salt, madaling sukatin yan eh. And hindi ka lang naman kumakain ng niluto mong ulam, di ba? Kaya lang yung mga dilata, yung mga noodles, marami pa mga produkto kasi salt is a major component of preserved food. Kasi yan ay natural preservative din. Ano? Kaya mahirap na. No? Kaya bawasan ng sodium, okay, as much as possible, matuto kayong bumasa ng food label kung ilan ang sodium content ng isang pagkain. And also, pag humina yung kidney function natin, damay po yung blood pressure. Kasi yung kidney po ang nag-regulate ng tubig o body fluid at ng sodium sa ating pong katawan, sa ating dugo. Ano? Kapag mahina yung ability ng kidney natin, for example, nagkaroon kayo ng kidney failure or problem sa kidney ninyo, hindi niya magagampanan yung trabaho niya to regulate water and sodium. So, tumataas yung volume ng pressure sa ating pong daloy ng dugo. Yan. Kaya, kaakibat ng pagkasira ng kidney, pagtaas din ng blood pressure, Oh, kaya tandaan po natin yan, ha, mga ka-wellness. At isa pa, yung hindi po sapat yung tinatawag na nitric oxide o nitric oxide. Ayan. Ang nitric oxide, pinuproduce po yan ng ating endothelium, yung smooth surface sa ating pong blood vessel na nagpaparelax naman sa ating mga artery. Yan. Kaya kapag ikaw ay kulang sa nitric oxide, nagkakaroon ng natural tendency na manikip yung daloy ng dugo sa iyong mga daluyang ito, yung mga blood vessels. Yeah. So alam niyo na kung ano yung mga mechanism kumbaga sa recipe para maluto mo yung hypertension. Yun yung mga sangkap na dapat na ilagay mo, ano? Kaya hindi din basta-basta ang pag-develop ng high blood pressure. Hindi ito biglaan na lang dumarating. Hindi ito yung namana mo lang sa iyong mga magulang, nakamalas-malas naman na sa dami ng ipapamana, pwede namang house and lot. Ha? Eh, high blood pa ang namana mo. Hindi naman ganun po, ha? Ngayon, ano yung mga risk factors? Una, edad. Kasi normally, kapag umiedad ng tao, may tendency ta kasi na humina po yung mekanismo ng ating puso. Kasi tumatanda din yung puso natin. Tumatanda din yung mga ugat natin. Yung mga matatanda, hindi na rin sila masyadong active gaya ho ng mas bata sa kanila. Kaya natural tendency, if you're aging, pwede kayo magkaroon ng risk of developing hypertension. O, isabay mo pa yung family history, na kung ang inyong family ay mayroong genetic tendency sa pag-develop ng high blood. Pero sa naturopathy, we believe that yung genetic tendency, very low lang ang possibility. Ano? Pero totoo po yun na namamana. Ang pinakamalaki na namamana natin, yung tinatawag na lifestyle, especially sa pagkain. Siyempre, lumaki tayo sa isang tahanan na mula bata tayo, kinakain natin kung ano yung pagkaing hilig ng ating mga magulang. Ay kung magulang natin mahilig sa mga nakapagpapa-high blood, eh siguradong-sigurado yan. Eh, pwedeng mamana mo. Yung possibility of having hypertension aside from genetic tendency. So, family history, ano, ay malaking bagay yan. Obesity, malaki ang disadvantage kapag ang katawan ay obese. Ibig sabihin ng obesity, hindi normal yung body mass index natin. Yung height and weight, hindi nagpapareho. At nakikita natin na sobrang bigat talaga. For example, commonly, halimbawa, 50 kilos or 55

pag naninigarilyo kayo, tumataas ng tumataas yan. Because of the chemical in your cigarette smoke na nakaka-stress din sa katawan natin. Poor diet. Kung mahilig tayo sa mga pagkaing hindi naman masustansya, punong-puno pa ng mga taba at mga nakapagpapataas po ng blood pressure, eh, isa po yan sa risk factor. Ano? Kaya i-analyze yung diet ninyo. Mataas ba yung fiber content ng pagkain po ninyo? O di ba? Physical inactivity. Ibig sabihin, hindi ka man lang nagwa-walking or nag-exercise even 15 to 30 minutes per day. O, lagi na lang puro trabaho. Hindi ka nagbibigay ng time for some other activities. So, ano yun? Risk factor po yun. Hindi pa kasama yung lifestyle factor dyan. Pag sinaman pa yung lifestyle factor, yung mga pagkain na sobrang maalat, sobrang processed food, sobrang matatamis, mahilig ka sa mga liquid sugar drinks, nako. O, yung mga, ano dyan, mahilig sa soft drinks, ano? O, yung alcohol. O, ganun din yung kulang sa tulog. Ayan. Iba pa yung medical causes, ah. O, for example, meron kang kidney disease, may possibility rin na tataas yung presyon. O kung may diabetes ka or ikaw ay may hormonal disorder o kaya may thyroid problem. Ito yung mga condition, medical condition that also triggers hypertension. Especially mga adrenal gland disorder. So yan po yung mga ka-wellness, ha. Kaya kailangan nating i-analyze ano ba ang reason bakit tayo nagkaka-hypertension. Kaya mahalaga ang consultation sa isang doktor. Ano? Mapa-naturopath man yan or medical doctor, kailangan kumonsulta po tayo. Kasi pagdating sa first-hand treatment, syempre, yung ating mga medical doctor yan. So, they will prescribe medication pag talagang kailangan na. At hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala na walang maintenance. Bibigyan ka talaga ng maintenance. Yun ay natural na kumbaga standard procedure po yun pag pumunta ka sa doktor. Ngayon, ang papel naman ng naturopath is lifestyle and complementary approach. So, ibig sabihin, even ikaw ay nagtitake ng maintenance, hindi lang naman maintenance ang pwede mong gawin. Eh, sa katunayan, yung iba nga, tagal na nagme-maintenance, ganun pa rin yung kanilang blood pressure kasi nga hindi nila tinitingnan yung role ng nutrition and prevention. So, yun po ang pinaka-importante yan sa mga naturopath na pupuntahan po ninyo. Yun yung aasahan po ninyo sa amin, ano? Sa ating mga wellness clinic. So, ano naman ang common symptom? Kasi yung tinatanong karamihan, may symptom po ba ang high blood? Eh, sabi ko nga kanina, ang high blood ho ay isang silent disease. Okay? Asymptomatic kadalasan, may symptom pero parang pagod lang. Ito yung karaniwang ano, kasi karaniwan walang nararamdaman. Kaya nga ang hypertension, natutuklasan mo kapag minsan na-atake ka na o kaya lagi nang nahihilo. So wala ka ng option kundi magpa-check up. So nagpapa-check up ka. Then matutuklasan mo, wow, high blood na pala ako. Ganun yun. O, kapag mataas ang blood pressure, pwede ka magkaroon ng headache. So kung frequent ang headache mo, tapos hindi lang basta headache, minsan nahihilo ka, nagbablurred na yung vision mo kasi affected po ng hypertension ang mata. Hindi lang yung diabetes na nakaka-apekto sa mata. Oh, suddenly, nagkaroon ka ng blurred vision. Biglang lumabo ang mata mo. Tapos, madalas kang nag-nosebleed. Oh, take note of that, ha? Madalas nag-nosebleed. Oh, sabi nga ng ibang doktor, buti nga nosebleed. Eh, kung ang pumutok na ugat ay dun sa ulo mo, ay di mas mahirap yun. Ano? Oh, yung pagdurugo po ng ilong o nosebleed, kapag ito po ay walang ibang dahilan, di mo naman kinutkot yung ilong mo, bigla ka nag-nosebleed. At madalas, ito ho ay sign that maybe you have hypertension. Chest pain, yung madali nagkakaroon ka ng pamimigat ng dibdib. Yung iba, nagkakaroon ng palpitation, yung arrhythmia na tinatawag, either tachycardia or rapid heart rate. Ano? Eh, yun po, sign yan. Yung konting lakad mo lang or pag nag-exercise ka, kinakapos ka ng hininga, pwede yun. Yung di ba yung mga symptom na to is associated din sa ibang sakit, di ba? Kaya minsan iba yung interpretation natin. Madali na tayo mapagod. Pero tandaan po natin mga ka-wellness na maraming may hypertension na normal ang pakiramdam. Kaya nga ano eh, kahit i-advise mo sa kanila, "Hoy, magpa-check up ka." Hindi, kaya pa to. Kaya pa to hangga't hindi nahihimatay, kaya pa to, di ba? Kaya mahalaga po na i-monitor po natin ang ating blood pressure, okay? At ang pinakaseryoso po sa high blood na dapat nating katakutan ay yung mga complications, okay? Pwede ka ma-stroke kapag may pumutok o nagbarang ugat sa ating utak, di ba? May stroke ho tayo. O heart attack, pwede mangyari kapag yung artery mo ay nagbara na. Sa mismong artery ng puso natin, yung coronary artery, pwede tayong ma-heart attack.
Pwede ka rin magkaroon

0: ng heart failure. Kasi magkaiba yung heart attack and heart failure. Ang heart failure, eh, parang nangyari yan, napapagod yung puso mo na sobra. Dahil matagal na mataas yung blood pressure natin, that causes the mechanism of your heart to fail. Humihina yung puso natin. Pwedeng kidney failure. Kaya nga iba, lagi namin kinokorek, kahit naturopath po kami, na hindi kami nagpiprescribe ng any maintenance medication, we encourage you, if you have maintenance prescription, i-take nyo. Ganito kasi katwira ng iba, eh dok, baka po masira kasi yung kidney ko pag ako nag-take ng maintenance kasi may side effect yun. Totoo naman na may side effect talaga ang synthetic medicine. Pero let me correct you, ha? Mas malalaho at mas mabilis ang tama ng complication ng hypertension. Ibig sabihin, bago ka patamaan ng maintenance side effect na kinatatakutan natin, eh tatamaan ka na muna ng komplikasyon. Kasi pag masyadong mataas ang ating blood pressure, yung ating kidney ay nahihirapan. Okay? Yung mga maliliit na ugat sa ating kidney, nahihirapan yan hanggang sa nagpe-fail na yung ating pong mga filters ng kidney. Ayan. So, nagsisimula na yung pagkasira ng ating kidney. Ha? Kaya, kinakailangan maagapan yan at laging pinapaalala natin na kahit naman nagme-maintenance ka, pwede ka mag-take ng Santon Plus Gold. Kasi, yung iba, iniisip nila, nako, sa Santon Plus Gold ako, baka mag-away yung maintenance sa kay Santon Plus Gold. Hindi ho yung nag-aaway. Mababait sila eh. Hindi sila nag-aaway sa katawan natin. Mali ho yung paniniwalang ganun. Yun yung parang sinisiksik sa isip natin para mamili tayo sa dalawang sistema na hindi naman dapat na pinag-aaway yung dalawang sistema kasi magkaugnay yan eh. Kaya nga ngayon, di ba? Yung mga naturopath nang simulan ng Department of Health na i-regulate ang naturopathy sa Pilipinas, ako ang isa sa pinakaunang certified naturopath ano, sa batch ng mga certified to license o to practice naturopathy in the Philippines. So, isa yan sa aming kinukurek na ang herbal medicine ay hindi naman threat sa paggamit ng maintenance. Complementary ang dalawang yan eh. Kasi iba naman target nung isa. Yung isa targeted for lowering your blood pressure. May mga tinatawag na beta blocker, calcium channel blocker. So iba-iba yan. Ha? Na purpose, may mga diuretics para mapababa ang blood pressure natin. Ang maintenance, yun yung target niya. Ang supplement and herbal medication naman, mga ka-wellness. Ito naman ang siyang backup para yung mga underlying causes. That's why we develop hypertension. Yun yung tinatarget natin. Kaya magtataka kayo kahit na nagme-maintenance kayo ng 10 years, 15 years. Ganun pa rin ang nararamdaman natin. Paulit-ulit. Papalit-palit kayo ng doktor. Same thing ang ibibigay sa inyo. Kasi yung pinakang missing link, yung wellness, hindi natin nasisilip yun. O kaya dyan pumapasok ang naturopathy, hindi para paltan yung inyong maintenance, kundi para palakasin palalo yung ating pong laban dito sa hypertension. Kasi hindi biro ito eh. Take note ha, hindi pa natatalo ang heart attack bilang number one killer sa buong mundo. Yan. Marami yan, marami side effect. Pwedeng blindness, di ba? Pwedeng peripheral artery disease kung saan yung pong mga lower extremities natin, namamanid na, nagbabara na. Isa sa pinakamapanganib din yung pagdevelop ng aneurysm. Kung saan ang aneurysm parang nagbabalon o lumulobo yung ugat because of the pressure, then ang problema nun, pag yun ay nag-rupture. Delikado po yun. Kaya mga ka-wellness, ngayong alam na po natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hypertension, eh kinakailangan makontrol po yung blood pressure na yan, ha? At yan ho ang gusto kong ituro mamaya, no? Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating palatuntunan. Text lang ho kayo sa ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dahil mamaya, pag-uusapan po natin yung nalalabing mga punto na ating pag-uusap at paano nakakatulong ang mga produkto ng Yes to Health gaya ho ng Santon Plus Gold sa mga taong may hypertension. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Sope, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Zenzone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zenzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zenzone. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Sanzone Plus
8: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Sanzone Plus
8: Herbal Oil
9: in Beauty Soap.

0: Okay, balik po tayo mga katropa. Ayan, mga ka-wellness sa ating palatuntunan. Doon po sa mga nagnanais magtanong sa ating palatuntunan ay text lang po kayo sa 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ayan, ang tanong, paano natin iiwasan ang hypertension? Actually, common sense lang talaga ang hypertension. Okay? Huwag naman kayo magagalit sa akin. Ibig sabihin ng common sense, hindi mahirap intindihin yung mga pamamaraan. Ang problema lang talaga, minsan, ang hirap gawin nung talagang dapat. Minsan yung iba, syempre, mahirap mag-diet. Mahirap iwasan yung masarap. Maraming mahirap. Kaya kahit alam natin minsan, ay hindi natin magawa. Pero kahit ganun pa man, sabihin ko na rin, para sa mga nais na maging makaiwas sa hypertension. Ayan, ang unang-una natin gagawin para makaiwas tayo sa hypertension, bawasan natin yung salt intake natin, yung sodium intake. At least kung ikaw ay adult at mayroon ng high blood, at least 2,000 milligram of sodium per day. Iwasan na natin kumain ng mga hindi natin alam kung gaano karaming sodium, kasi maraming tinatawag na hidden salt sa mga pagkain. Okay? Kasi the more sodium we take, the more ang tendency na magpataas ng blood pressure. Kumain tayo ng mga gulay. Actually, sa isang pag-aaral, nakita nila na ang mga may hypertension, kapag ang kanilang pagkain in a day ay nasa 85 to 90% or more plant-based, mas malaki yung chance na yung hypertension mamaintain nila na hindi tataas. Okay? May mga leafy vegetables, ang dami mga pwede. Malunggay pa lang, panalong-panalo na sa termino ng mga paldong-paldo na sa malunggay. Kasi ang malunggay, kung pag-uusapan natin yung mga major nutritional, yung mga nutrients, okay? Mga micro and macronutrients, nasa malunggay na yan, di ba? Napakarami, sabi nga na isang pag-aaral, ang malunggay isang complete food. That's why they call this superfood. May vitamins, minerals, merong protein, may natural fat, may carbohydrates ang malunggay in a balance na bilang. In fact, mas mataas pa nga ang nutrisyon ng malunggay kesa sa ilang mga popular na mga gulay at prutas. Kaya sa malunggay pa lang, panalo ka na. Ayan. Spinach, broccoli, talbos ng kamot, timpula at puti. May puti ba? Green. At sayote. Yan yung mga kilala ko na mga gulay na maganda yung impact sa ating blood pressure. Kaya nga, di ba, nilalagay natin sa Santon Plus Gold yung extract kasi minsan yung iba talagang kamamadali. Hindi na ho nakakain talaga ng mga gulay na ito. Pero ito yung priority natin, mga ka-wellness. Ha? Yung mga prutas na merong taglay na potassium, magnesium, merong natural fat, mga essential fatty acid, natural protein. Marami naman sa bansa natin yan. Saging, yung mga citrus, diba? Papaya, avocado, watermelon, or pakwan. Ang dami ho niyan sa ating bansa. Yan ho ang mga priority ninyo. Ha? At do some exercise. Regular exercise, kahit na nasa isang maliit na lugar ka lang, you can do exercise. Walking, swimming, cycling, brisk walking, yung lumalakad ng mabilis na parang takbo pero lakad lang. At least mga 30 minutes per day. So, hindi mo kailangan ng napakatagal. Magbawas ng timbang, kahit na 5 to 10% na pagbabaho ng timbang, ay maaaring makatulong po sa blood pressure control. Matulog ng sapat, alam niyo na, ang sapat, target natin 7 to 9 hours. Non-negotiable ho ang pagtulog. Ha? Kahit paano sabihin natin, hindi ho negotiable ang tulog. Kasi sa lahat ng bagay, ang walang supplement, tulog. Sabi nga, lost sleep are lost forever. So there's no such thing as food supplement that can replace sleep. Yan ang malungkot. Kaya kung balak mong mag-night shift, mag-graveyard shift, isipin mong mabuti bago mo tanggapin yung trabaho, ha? Bagaman kailangan natin ng mga nagtatrabaho sa gabi, yun nga lang talaga ang impact sa kalusugan. Alam po natin yan, ha? Kaya nga may mga tinatawag na shifting para hindi ka dire-diretso isang buwan, panggabi ka. Di anong mangyayari sa inyo nun? Yan. Yung mga meditation, deep breathing, prayer, stress reduction activity, maganda ho yan. Kaya nga, ang isa sa advice ko sa inyo, this is a serious advice. Sorry. Do whatever things that makes you happy. Ibig sabihin, Kung ang simpleng pagtatanim ang nagpapasaya sa'yo at nagtatanggal ng stress mo, gawin mo yan. Okay? Hindi naman ibig sabihin yung pwede ba akong mangibang bansa at magliwaliw? Hindi ba rin magagawa yan pag wala kang pera? So, yung mga simpleng bagay that makes you happy, do it. Okay? Because it can lower your stress, and high stress is one of the factor of developing hypertension. Pag mababa yung stress natin, relax din yung ating daloy ng dugo. Okay, prayer, faith, meditation, mahalaga po yan. Kaya nga sabi sa isang pag-aaral, yun daw may mga kinikilalang Diyos o kinikilalang higher power. Kung hindi ka man Christian, may higher power kang kinikilala. Is mas contented, mas mababa yung stress kasi meron silang something na pinaniniwalaan na higher power. And we believe that, di ba? Sa Bible, biblical din, sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sabi, masayang puso ay lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Literal, sa pag-aaral, nakita nila na yung stress can deplete your calcium in your bone. Galing ng Bible, no? Talagang eksaktong-eksakto. Okay, tumigil po sa mga bisyo, alcohol, sigarilyo, magpa-regular monitoring ng blood pressure, at kumain ng mga pagkaing masustansya. Ang mga pinaka-the best nutrients na pwede nating i-prioritize, itong mga binabanggit na sa mga pag-aaral. Yung una, potassium. Marami niyan sa mga halaman, di ba? Saging, kamote, mga root crops, ang daming potassium yan. Magnesium, marami yan sa mga buto. Yung mga pumpkin seed, almonds, peanuts, saka sa mga seaweeds, maraming magnesium. Ano? Ang magnesium kasi ay relaxant ng ating blood vessel. Calcium, ayan, alam naman natin, ang mga calcium, marami yung source ng calcium sa nature, kaya lang minsan hindi na-absorb pag walang vitamin C. O kaya nga, diba, lagi natin pinapainom sa inyo yung vitamin C. At ang malunggay, ang isa sa superior source of calcium, yung dahon ng kamuting kahoy, yung gabi, alam nyo bang matataas ang calcium ng mga yan? Hindi lang natin minsan alam. Ano? Omega-3 fatty acid mula sa mga sources, kung hindi kayo vegetarian, yung mga isda, gaya ng salmon, sardines, mackerel. Sa mga vegetarian, source namin yung flaxseed, chia seed, saka coconut oil. And take a lot of fiber. Fiber po is something na parang walis ng tiyan natin yan. Yung mga cholesterol na sobra sa pangailangan ng katawan natin, nasa intestine yan, dinadala ng fiber palabas ng katawan. Kasi kung hindi mangyayari yon, it will be reabsorbed in our intestine going to our bloodstream. Yan. Kain kayo ng mga ano, whole grains, iba, mga brown rice, ganyan. So, napakarami pa mga pwede natin gawin, especially taking antioxidant. So, pagdating sa antioxidant, marami yan, yung mga berries, mangosteen, yung mga matataas yung tinatawag na ORAC value. ORAC value is, yun yung measurement how good is a certain food to counter oxidation or free radical. So, ang ORAC value ng mangosteen, mataas yan. Kamatis, o yung garlic or bawang, malunggay, turmeric. Nako, tataas po niyan, ha? At good news, nasa, ano yan? Nasa Santon Plus Gold yung mga iyan. Okay? Kaya, ang tanong, nakatutulong ba ang Santon Plus Gold sa may mga hypertension? Hindi na lang po isa o hindi lang dalawa. Napakarami po, hundreds of testimonies of Santon Plus Gold user ang nagsasabi na nang inumin nila ang Santon Plus Gold, naging mas maayos ang kanilang blood pressure. Okay? Ito yung ating mga nakita ano, from our consumer. Kaya nga, hindi mo kailangan tanggalin yung maintenance because may mahalagang ginagawa yan. Idagdag mo lang yung Santon Plus Gold. Kung kaya mo pa, lagyan mo ng Santon VitC at essential fatty acid mula sa premium D3 soft gel capsule. Sigurado po ako malaking tulong po sa inyo yan, mga ka-wellness. Ha? Ayan. And sabi ni Josephine Abrugal, Australia, magandang hapon po doc at sa lahat ng nakikinig. Kape po tayo. O, itong pagaganda sa kape natin kasi kahit tanghaling tapat, nagkakape. Si Ma'am Josephine, ano? Ayan, sabi niya, kape po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Nakakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless, mga katropa. Ayan, napilisin din kay Sir Ding Estrella. Ayan, at kay Ronnie M. Pasugiron. And siyempre si Sir Alexander Umaki Algabre Senior. Sabi niya, magandang hapon, Doc. Miss you. Pam Katopang Bong Umaki Algabre, XFM Tagum City. Ay, oo, na-miss ko rin si Sir kasi lagi naming kasama to sa, ano, sa mga trip na sponsored ng ating Yes to Health, ano, sa iba't ibang lugar. Parang sa Japan, kasama rin yata to si Sir. Ayan. So, salamat po sa ating mga viewers sa Facebook. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, hanapin nyo po. Yung mga nakikinig sa radio, i-follow nyo po yung ating official Facebook page, Yes to Health Inc. Yan. Hanapin nyo rin yung Yes to Health Clinic at iba pang Yes to Health pages. Ano? Kasi doon po tayo nagla-live para makita nyo naman yung mga itsura namin na mga hindi naman kagwapuhan. Pero pwede na. Pwede ng pagtiyagaan. Ayan. Okay. Sabi dito, good PM. Ayan, bago ko yung basahin eh. Doon sa mga ano po ha, hindi pa nakakapag take note na ating contact number 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice. Mga ka-wellness, basahin natin to. Good PM Doc, user po ako ng product nyo. Ano po ang tamang oras pag inom ng premium D3? Kasi ang Santon Gold, 30 minutes after meal ko po iniinom. Pwede po ba isabay ang premium D3 at Santon Vitamin C? Salamat po. Pwede pong isabay kasi usually talaga ang premium D3 with meal kasi fat soluble po siya. Ha? Ay, mga oil, essential oil po siya. At pwede pong isabayan sa atin pong mga iniinom na supplement. Pwede nyo pang pasabay-sabayin ho yan. Ano? Ayan, at sabi niya dito, ayan, yun lang pala. Okay, so another text message. Good afternoon po. Anong pagkain po ang dapat na kainin ng taong may cholesterol? Thank you po. Si Nerlin po ito from Puerto Princesa City. Ayan, pag mataas ang ating cholesterol, kinakailangan natin una tanggalin yung animal sources of fat. Kasi ang halaman, yung mga plant-based food, wala siyang cholesterol. Okay? Ang source sa dietary cholesterol, matatagpuan mo sa mga karne, sa mga animal sources of food, di ba? Kaya kung gusto niyo na ang cholesterol niyo ay bumaba, ay bawasan muna or ipagpaliban muna ang pagkain ng mga taba-taba mula sa mga karne, ano? At kumain ng mga fats na galing mismo sa halaman. Maraming sources eh. Yung tinatawag na plant-based fats na makatutulong sa pagbalanse ng ating cholesterol. Kasi ang cholesterol naman, kusang binabalanse ng katawan yan. Kaya lang naman siya tumataas pag masyadong na-overwhelm na tayo sa cholesterol. Ibig sabihin na hindi mo na nga nagagamit yung cholesterol, ang dami pang kinakain na additional source, eh doon nagkakaproblema mga ka-wellness. Okay? Hanggang sa ang liver, eh hindi na niya magawa yung trabaho niya to synthesize yung mga cholesterol na yan. At ang nangyayari, pati siya, kinakapitan na ng cholesterol. Kaya nagkaka-fatty liver tayo. Mag-take din ng Santon Plus Gold. Magandang bagay po yan. At yung ating premium D3 softgel capsule. Ginawa po yan para makatulong sa balanse ng taba ng katawan. Good PM po, Doc. Anong sintomas po na ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba? Salamat po, Doc Jerry ng Kalibo, Aklan. Malamang may mga ganun. Kapag may diabetes kasi kayo, pwede tayong magkaroon ng isang complication na kadalasan tumatama sa diabetic, yung diabetic neuropathy. So pag may neuropathy, commonly nagde-develop ng pins and needles na tinatawag, yung tusok-tusok, pwedeng paresthesia or pamamanhid. So nangyayari yan kapag ikaw ay mayroong diabetes, isa sa complication. Pero hindi naman lahat. Even sa hypertension, pwede mangyari yan. Or any other condition na hindi nagiging maganda yung circulation sa lower extremities natin. Kaya, pwede hong maramdaman yan. Ang pinakang sagot dyan, kailangang pagandahin ang daloy ng dugo at sikapin na ma-establish yung circulation dun sa ating pong mga lower extremities. So, commonly nga sa mga may problema sa nerve, pwedeng komplikasyon ng diabetes o pwedeng simple nerve problem. Nangyayari din yan kapag may mga pinched nerve. Diba? Yung mga may sciatica, nararamdam nila ang pamamanhid, pwedeng pain na hindi mo maipaliwanag kung ano. Diba? Ngalay. Yan. Okay. Hi, musta? Bakit? Ilang? Okay. Ilang pad na gamot ininom ko, parang wala pa rin pagbabago ngayon pa. High blood from Renaline Buhoy. Ayan. Yun nga. Dapat nating intindihin na ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot sa high blood. Kumbaga, maraming factor. Kaya nga in-explain natin ganina na kahit na hindi ka kumakain ng nakaka-high blood, pag-stress ka, pwede ka ma-high blood. Kahit na marami tayong pagkaing healthy, pero may other factors naman that contribute to hypertension. Merong nga akong isang kaibigan na nagtitake talaga siya, may maintenance pa siya. Tapos, hindi bumababa yung blood pressure niya. Bumababa minsan, pero tumataas pa rin. Tinanong niya, ano kaya ang problema sa akin? Ang sabi ko sa kanya, ang problema mo, kulang ka sa tulog. Kulang ka sa tulog. Kasi bumababa siya, ang trabaho niya kasi, programmer. Nagpo-program siya ng mga, you know, computer software. So, sabi ko sa kanya, itry mo lang sa loob ng 1 week, matulog ka ng alas 10 ng gabi. Huwag mong palampasin yan. Alam mo, nagbago yung kanyang blood pressure. Nag-normal yung blood pressure niya. Kasi kahit anong inom natin, halimbawa na Santon Plus Gold, which is hindi naman talaga siya gamot sa hypertension, pero ang laki ng tulong niya sa mga hypertensive, yung maintenance, kung nagtitake kayo. Ang mangyayari, pag hindi ka naman balance doon sa ibang bagay, it can also trigger hypertension. Kaya nga, dapat nating alamin na hindi ito nakasalalay sa iisang bagay lang. Di ba? Hopefully, gano'n na kaya katagal kayong nagtitake ng Santon Plus Gold, Ma'am Realin, ha? Pwede nyo i-text po sa akin kasi kung kayo ay sa gaano karaming Santon Plus Gold ang inyong tinitake. May maintenance po ba kayo? Kasi kung gusto nyo, pumunta kayo sa Yes to Health Clinic. Taga-Palawan pala kayo eh. Pwede nyo itanong sa ating mga consultant po dyan, ha? Taga saan ba ito? Batarasa. Ayan. Batarasa. Saan ba malapit ng ano? Kasi itong Santon Plus Gold, hindi siya pwedeng stand alone lang na yun lang. Tapos hindi ka naman nag-change ng ano mo, ng ibang bagay na pwedeng nagtitrigger ng hypertension. Ako, yun ho yung common mentality na pwedeng, sabi ko, maka-apekto sa ating, sa ating wellness. Ano? Kaya dapat balance tayo. Ayan, okay. I-text mo ulit ako, ma'am, ha? Kasi babasahin ko yung chat mo ngayon. Sabi dito, another text, good PM po, Doc. Ok naman po ang pag-ihi ko pero madilaw at pag matagal ako nakatayo na nag-urong. Ano to? Nag-uurong. Masakit po, balakang ko. Ganun din po pag medyo malayo nilalakad ko. Ano po kaya gamot? Thanks po, Jonaline ng Sampaloc, Pantabangan, Nueva Ecija. Sana hindi ka overweight, Ma'am Jonaline. Kasi alam mo, isa sa dahilan, kung halimbawa bata pa naman tayo, kung medyo maedad na, masasabi pa natin na, ito ay dahilan sa wear and tear of aging, na yung mga kasukasuan hindi na sing tibay dati, kaya hindi na pwedeng lumakad ng malayo, nagkakaproblema sa pananakit ng mga kasukasuan. Pero pag medyo bata pa kasi tayo, ang isa sa major reason bakit tayo masakit ang mga kasukasuan, o kaya naman sumasakit ang balakang, yung lower back natin, isa sa nakikita natin yung pagtaas ng timbang. Kasi for example, sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may 55 kilogram dapat na supposed to be normal weight, at ikaw ay 65, 70, minsan 80 kilogram pa nga eh, 80 kilos eh. How much ang excess weight mo sa normal weight na kayang dalhin lang ng iyong mga buto? O sabihin na natin may 25 kilograms of excess weight ka. Imagine mo na lang na ikaw ay naglalakad, tumatayo araw-araw na meron kang pasan-pasan na 25 kilograms of rice. Di ba? Masakit sa balakang talaga yon. So, minsan yung timbang natin ang nagkukos ng burden dun sa mga kasukasuan. Ayan. Kaya ang pinakang magandang gawin is dahan-dahan ay magpababa tayo ng timbang. Ayan. Kung dyan sa mga punto na yan, yung mga consultant natin sa Yes to Health can really help you. Bibigyan kanila ng program na pwede mong pag-umpisahan para magbaba ng timbang. Ako hindi ko sinusuport yung pagpapababa ng timbang na tinatawag na crash diet. Okay? Yung iba talagang hindi kumakain ng kanin. Minsan nga, hindi na kumakain ng kahit na ano, tubig na lang. Tapos, pumapayat nga. Siyempre, hindi ka kumakain eh. Alam mo naman, pag hindi tayo kumakain, ang katawan natin, meron niyang alternative fuel source na tinatago niyan sa liver at sa ating pong muscle. So, pag na-starve ka, nagulat yung katawan, oy, hindi kumakain itong taong ito ng carbohydrates. Ilang araw na. So, hahanapin niya ngayon yung mga naka-imbak. Ha? Na mga glycogen and some fats in the body. Okay, yun ang nangyayari. So, papayat ka. Ang problema, hindi sustainable. Walang nakasustain yan eh. Na hindi kumakain ng carb, malahabo yun. Lalo na ikaw ay nasa lugar na hindi naman talaga karamihan yung makakain mo na pwede makasustain sa'yo. Kasi, yung mga low-carber, they eat very, very little amount of carbohydrates. Even yung mga ano nga eh, mga complex carb, ayaw nila nun eh. Ang tinitira nila ng husto, yung mga fats. Okay. Believing na if you do not eat carb, the body will use fat as alternative fuel. Pero hindi nga nasusustain. Kaya pag ikaw eh bumalik sa pagkain ng mga carb, anong nangyayari, yung katawan mo, parang ano yan eh, parang magpapasiguro na. Kaya minsan, mas lumalaki ka pa kaysa dati. Siyempre yung katawan mo will do its best to get more alternative or reserve. Yan. Kaya doon po may fail yung iba. Okay. Sobrang-sobrang pala tayo sa oras. Di ko napansin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ha? At sa susunod po ay ating pag-uusapan na naman itong iba't ibang mga punto na may kinalaman sa kalusugan. Okay, wala na pala tayong oras. 1:38. Sorry po sa mga XFM station. Hindi ko po napansin ang oras. Thank you. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algy. Hanggang sa susunod na talakayan sa Sunday ay magkasama-sama ho tayo sa ating palatuntunan. God bless! Sa pangalan ng ating CEO, Dr. Reminito Oy, at ang ating mga partner dito, Doc Ron and Doc Misael, Doc Algy po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po'y sumain nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalala. Aga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasan pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes.

0: natin. Magandang, magandang, magandang Friday! Kamusta naman yung mga katropa natin dyan? Talaga naman, it's Friday! It's pahinga day! Good afternoon sa lahat ng mga walang pasok sa oras na ito. Yung mga katropa natin na nagre-relax sa kanilang mga bahay. Or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. Dahil yung iba sa ating mga katropa dyan ay... hindi ko alam kung may mga ano kasi. May mga offices pa rin kasi talaga na nagpapatupad ng 4-day work. 4-day work week. So kahapon pa sila nag-start ng weekend. Siyempre, yung mga katropa po natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Good afternoon, everyone! And siyempre, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin, sa programang X-Rated. Siyempre, dahil talaga naman, ito na ba yung huling Friday? Ay, hindi, meron pa palang 31. Okay. Isang linggo na lang mga katropa natin dahil matatapos na naman po ang panibagong buwan. Papasok na naman tayo sa buwan ng Agosto. Grabe, isang linggo na lang. Parang nung nakaraan lang, opening lang ng classes. Ngayon, nasa August na tayo. Diba? Sabi nga natin, malayo pa pero malayo na.
1: Sana ako.
0: Kaya naman kung nanghihinaan po kayo ng inyong nanghihina po ang inyong mga loob, mga katropa natin. Palagi niyo pong tatandaan na kahit na marami tayong problema, dapat ay palagi lang tayong masaya. At dapat ipag-pray pa rin natin yung everyday natin dahil talagang blessed pa rin tayo kahit marami tayong problema dahil binibigyan pa rin tayo ng panibagong araw, panibagong pag-asa. Kaya naman kahit nahirap na mga katropa natin, palagi po natin ding sabayan ang pag-inom po natin. Yung mga problema natin, sabayan po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Dahil sa tulong po ng Santon Vitamin C ay matutulungan po yung ating immune system na mapalakas. Diba? Imaginin mo na lang mga katropa natin, kapag malakas ka, ay talaga namang ganado ka makipaglaban sa hamon ng buhay. Kahit ano pa yung hirap na pagdaanan mo, talaga namang hindi ka mapapahiya dahil malakas ang iyong pangangatawan. Kumbaga, malakas din ang iyong loob. Kasi, kumbaga, hindi lang malakas yung pangangatawan natin, malakas din yung ating confidence. Kasi, paano magiging malakas yung confidence natin? Siyempre, alam natin sa mga sarili natin na kaya natin mag-multitask. Kaya natin gawin yung mga bagay na akala ng iba ay hindi natin kayang gawin. Kaya naman, be proud palagi, mga katropa natin, na kahit na sa sobrang daming problema na kinakaharap natin, ay tuloy-tuloy pa din. Or talaga namang maganda pa rin yung ating pangangatawan. Tingnan yung si DJ Girlie. Lumaki na ang katawan. Kakakain. Talaga naman. Bakit naman ganon? Anyway, sa hapon ng mga katropa natin, samahan nyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated, mga katropa natin. And syempre, pwede nyo po akong tawagan, i-text, i-call. Pwede kayong tumumbling, mag-split. Kahit ano pa yung gawin ninyo, it's okay. Pwede nyo po akong tawagan sa 0985-20-2713.

sinelas ko. Tapos hinahanap ko. Kaya nawala ako bigla sa live. So anyways, pwede nyo rin po akong tawagan, mga katropa natin, sa 0953-514-1303. Ayoko nang ma-stress kasi every time na nasistress ako, hindi ako nasistress talaga literally. Nagiging nagkakaroon ng stress eating, kaya ako lumalaki. Kailan kaya ako papayat? Diyos ko, Marimar. Kailangan ko na siguro talagang mag-workout. Dahil palaki na ako ng palaki. Nakakaloka na ito. And syempre, good afternoon sa ating mga katropa dito sa ating Facebook Live. Sa 20,000 live viewers. Wow. Sana all may 20,000 live viewers. And syempre kay Marilyn Varquez Inaw, gandang tanghali po sa iyo, Ma'am Girlie. Minsan napapatanong na lang talaga ako bakit girly yung pangalan ko, babaeng babae. Parang talagang pinagpala talaga ako sa girly, girly. Girly show from the ocean. Siyempre kay Rini Boy Federico Jr. Hello po dito, shout out po. Alam mo, natatakot ako sa mga pa-shout out nito na Rini Boy. Kasi kapag ito nagsha-shout out, talagang parang ano ito eh, may masamang balak, may masama na namang naiisip, may masama na namang gagawin, talaga naman. And siyempre, good afternoon kay Van Pundar Lapad. Maulang hapon po, DJ Girlie from Quezon, Palawan. Good afternoon sa lahat po ng mga taga Quezon, Palawan. Kay Daryl Bert, magandang hapon, bayan. Ito si DJ Girlicious. Ito po si DJ Icelicious. Muling sumahan sa inyo ang X-Rated sa araw ng Friday. Yoo-hoo! Shout out Daryl Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City. And pa-play po ng kantang 2020 at Ola Chica. Pwede ba? By the point, Ola Chica. Katropang Ken, 2020 at Ola Chica. Uy, katropang nung gusto ko to, yung Ola Chica. Pa-isama ito, ha? And syempre kay Sir Ding, good afternoon kay Sir Ding, kay Ma'am Josephine Estrella. Dito lamang po yan sa Libis Road. And syempre kay Ma'am Jane Arguelles Paredes, good afternoon. At sa lahat po naman nagsishare ng ating Facebook Live, maraming salamat sa buhay ninyo. Kay Leo Javeres, good afternoon DJ Girlicious. Pabati lang po kay na Anne Gabwa, Greg, wait lang, nasaan ba yon? Greg Javeres, Maylene Atienza. Maylene Atienza, Mrs. Rosa Rubio, ng Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Leo Javeres. Kasi nga, Ma'am Izzy, sabi dito ni Daryl Bert, sabi niya dito, oh, si DJ Girlicious po, si DJ Izzylicious. Kaya ganun na talaga, kapag nag-absent ako, tapos si Ma'am Izzy ang nag-program, ang tatawag sa kanya, Izzylicious. Sila naman yung nag-ano noon. And syempre kay Emil Fred o Mapas Filon na nilalamig sa hapong ito. Sir Echo Ichalar, DJ Girlie, pakibati po kami dito sa White House. Pakidabati na rin po si Kagawad Rodel Bravo Honrado. Hello po dyan kay Sir Echo Ichalar. And syempre kay Ate Delia Gregorio Ido. Wait a minute, gabing mainit. Uy! Katropang nung! Tao po! San dito? Saan ko itutusok dyan na kaano? Merong takip. Dito? Nakatakip, tanggalin ko? Hindi ako utos mo yung tanggalin ko, ha?

0: taas ko, tanggalin ko rin. Hello, nanay.
1: Hello, panggagaling.
0: Nanay, hindi kita masyadong naririnig eh.
1: Okay na.
0: Okay na, nanay. Kamusta naman po kayo, nanay?
1: Dito sa bahay, nag-aabang lang ng programa mo.
0: Ayan.
1: Maulan.
0: Kaya nga, nanay, malamig na hapon. Diba? Nilalamig tayong lahat. Masarap humiga-higa. Okay nito.
1: Higa-higa lang.
0: Masarap mag-relax sa hapon na ito.
1: Halo, oo. Lalo na pag may kayakap.
0: Ay! Nanay naman eh, para namang pinapainggitan mo talaga ako, nanay eh. Palibasa ikaw, meron kang kayakap eh.
1: Ayan, ayan lang sa'yo, malayo ang kayakap.
0: Di bali, nanay, malapit na.
1: malapit na ang Pasko.
0: Malapit na ang Pasko. Wala pa, nanay, baka mga basta. baka hindi matuloy. Hindi muna pwedeng sabihin.
1: Pag alam ko na hindi ka mag-program na, absent ka, alam ko na yun.
0: Ikaw, nanay, ha? Kakayos ka.
1: Siyempre naman, dapat naman pagbigyan mo dahil kasi matagal kayo magkita, minsan 1 year, bago makauwi.
0: Parang ito na yung ito yung sumunod sa pinakamatagal. Kasi before, ang pinakamatagal ay 1 year and 4 months.
1: Kaya alam mo naman, noon, nasubukan ko rin yan. Si tatay mo nung naka-servisyo pa, minsan mga 1 year and a half. Minsan, hindi makauwi, lalo na pag may mga operation sila.
0: Grabe, no? Ang tagal-tagal. Pero ito, nanay, ito yung isa sa mga pinakamatagal. Mag-8 months na. Oh my God. Mag-8 months na akong kawawa! Tiis-tiis lang ang babaeng pinagpala, charot.
1: Pag dumating yan, bawi-bawi naman.
0: Ay nako, nanay, pag dumating yun talaga, parang hindi na ako maglalas talaga ng timbang ko. Wala na kaming gagawin kundi kumain dalawa.
1: Ayan nga, totoo yan. Siyempre, babawi siya, magiging talaga siya sa magkukulang.
0: Siya yung totoong battered husband.
1: Mabayaan mo yung mga butter na yan, naingit lang yan.
0: Sige po, nanay, bumati po kayo, nanay.
1: Sige. Alam mo ba, kapon, yung request ko, kalahati lang, hindi na natugtog lahat.
0: Hindi na patugtog lahat, nanay?
1: Oo. Pagtapos nung hanggang alas 4 ako nakikinig, bago ang karugtong na yung mga rak-rak na, hindi ko
0: gusto. Sige, nanay, sasabihin natin yan, katropang Moises! Yung request daw ni nanay, half-half lang daw kahapon.
1: Bago yung wish at saka after all this year.
0: Yung andamanaya.
1: Oo, at saka yung wish, at saka after all this year.
0: After all this year.
1: Oo, pag narinig ko yung awit na yan, na lumalakas ang sumisigla ang aking katawan.
0: Nox naman, sumisigla ang katawan.
1: Oo naman, alam mo naman ang bulag.
0: Oy, grabe ka naman, nanay, pero alam mo naman yan na kahit na ano pang request mo, go.
1: Oo, kaya nga, minsan nabibitin na nga ako dahil kasi nasanay na ako yung magdamag, may tugtugan kayo.
0: Yun lang, walang tugtugan ngayon.
1: Kaya nga, pagdating ng alas 4, alas 3 pa lang, nag-aabang na ako.
0: Yun lang talaga. Sige, nanay, ipapatugtog natin to kay katropang Moises Acosta Jr.
1: Sabihin mo sa kanya, huwag niya walain yung tugtog na yan.
0: Huwag mo na walain, katropang, nung ang andamanaya.
1: Oo.
0: At saka yung wish.
1: O, magpapin na lang ako pangga, girlie.
0: Sige po, nanay, bati po kayo.
1: Oo. Binabati ko yung pamilya ko. Pamilya ko sila, Aban family. Abay Family, Bakosa Family, Baako Family, at sa inyo din dyan sa ano, sa katropa, sa XM, ikaw, si DJ Mike, bago si Ken Dantil, sila Sir Gerald, Sir Louis, si Kuya Toto.
0: Yes, si katropang Toto, ang pinakagwapo.
1: Lahat kayo dyan, yung iba, pati yung si ano, yung si James Nava.
0: Ayan, si James, opo.
1: Hindi ko siya makakalimutan. Oo, si James Nava, sana na paririnig din niya. Pati yung tumatawag din dyan sa iyo na katulad ko rin visual.
0: Yes, yung, opo.
1: Oo, sila, binapatid ko rin sila. Oo, maglaban lang kami mga blind, laban lang sa buhay, pagsubok ng buhay.
0: Yes.
1: Habang may buhay, may pag-asa.
0: Habang may buhay, may pag-asa.
1: Kaya na, kahit madilim ang mundo, basta nakarinig namin ang mga program mo, lalo na yung mga request namin na kanta, pangpadugtong ng buhay namin yan.
0: Yes, kasi nakaka-relax din naman yung mga kanta-kanta na ganyan.
1: Oo, kaya nga, lalo na yung mga paborito kong kanta natin nung tayo ay medyo bata-bata pa, nang nakakakita pa, parang nananariwa din yung mga alaala sa atin.
0: Yeah, talaga naman, may paalaala talaga si nanay. Ano ba nanay yung pinaka hindi mo makakalimutan nung mga kabataan mo?
1: Kabataan ko?
0: Opo.
1: Ako, alam mo na rin, marami tayong mga tagahanga, hindi sa pagyayaba.
0: Ay, talaga naman, so, napakaganda din talaga ito ni Nanay Maan.
1: Oo naman, puro mga sundalo yan.
0: Ay! Hindi, mga tagahanga mo, mga sundalo!
1: Oo, Marines, Navy yan. Hindi ako nagapanti ng civilian.
0: Ay! Namimili pala!
1: Oo, mahilig ako noon sa ano, sa mga uniform.
0: Mga uniform personnel.
1: Oo naman.
0: Ay, talaga naman. Kaya naman pala napaibig mo itong si tatay. Kasi naman pala ay gusto mo pala yung mga non-uniform, ay mga uniform personnel.
1: Kasi ang katiran ko noon kasi pangga girlie.
0: Opo.
1: Dahil alam mo, diba, sabi, siyempre kami sa malabak noon.
0: Mm-mm.
1: Pagkatapos, ang iniisip ko sa magiging pamilya ko, dito na lang kami sa ano, mag-asawa pa ako ng taga rito, saka hindi na makaalis sa malabak yung mga magiging pamilya ko.
0: Ah, okay. Pero nanay, nakailang ano ka? Nakailang boyfriend ka?
1: Ay, ito na, ano lang, ito, bali.
0: Ay, parang nahirapan si nanay mag-isip.
1: May pang-apat ito si tatay.
0: Ay, grabe. Pero lahat nanay ng mga... Pero lahat ng sa apat na yon, lahat sila mga sundalo.
1: Oo. Ay, kasi hindi kapagyaban ng panggagali. Alam mo naman yung ano, yung dalaga rin ako.
0: Oo.
1: Hindi natin masabi maganda tayo. Hindi rin natin masabi pangit tayo.
0: Naka-apat pala si nanay na sundalo. Hindi basta-basta si Nanay Maan. Hindi pala ito basta-basta. Talaga namang ano ito, matini.
1: Kaya nga ito si tatay mo nung siya na ano lang ang paborito ang ano niya na kanta sa akin, The Winner Take It All.
0: Ay, talaga naman, The Winner.
1: Oo, The Winner Take It All. Dahil siyang nanalo.
0: Oo, none other than. Talagang si tatay ang nagwagi sa matamis na oo.
1: At saka ako noong panggagirli, kahit maraming naliligaw sa ating sundalo, hindi ako nagatingin sa gwapo.
0: Oo.
1: Ang tinitingnan ko, yung ano siya, yung mapagkakatiwalaan, people. Yung kahit hindi siya gwapo, basta peaceful siya.
0: Nanay, sabi dito ni katropang Mike Iscote na nasa Kamigin sa oras na ito, sabi niya kinikilig ka daw. Naaalala mo daw yung mga, ano mo, yung mga karanasan mo noon.
1: Oo naman, panggagali, hindi natin napasali mo tayo mga memories natin ng bata tayo.
0: O, ayan ha, katropang Mike, naaalala daw ni nanay, kinikilig daw siya. So, talaga, parang si katropang Mike lang yan, kapag naaalala niya, ang tamis ng kahapon.
1: Lalo na pag nabili, hindi na tayo nakakakita, mabilin nga ang mundo. Ang pariwain na lang natin sa mga alaala natin, yung mga nagdaan natin.
0: Yung mga nakaraan. Ang tamis ng kahapon. Ay! Mapapasana all na lang daw sila.
1: Magagandang alaala nung tayo ay mga bata pa, di ba?
0: Yes. Kasi syempre kapag na tumatanda na talaga, kahit ako din naman eh, may mga gusto kong gawin ngayon na hindi ko na magagawa kasi nandito na ako sa edad ko na ito. Hanggang ano na lang ako, hanggang sana all. Ganon.
1: Sige, pag-gagawin, mahaba na ang ating bago na lang tayo magkwento pag yung ako tatawag na sa'yo ng
0: kwento. Okay, sige po, nanay.
1: Marami akong ikukwento sa'yo ng mga memory.
0: Sige po, nanay, magkwentuhan po tayong dalawa. Sige po. Thank you po, nanay. I love you.
1: Basta yung yung regalo ko sa'yo, nandito pa rin, nakatago pa rin.
0: Yes, thank you, nanay. I love you, nanay.
1: Sana magkita rin tayo sa in personal.
0: Yes, sige po. Okay. Thank you po, ingat po.
1: Okay, thank you. God bless sa inyong lahat dyan. Pagpalaan
0: okay po, sige
1: lagi
0: po.
1: Ni Lord.
0: Okay.
1: Bigyan kayo pare-pare ng mahabang buhay.
0: Yes.
1: Kaligtas na ng buhay.
0: Thank you. Sige po.
1: Thank you. God bless.
0: Oh, sana all. Diba? Sino ba naman hindi mapabasa na all kay nanay? Naka-apat siya. Ano kayo ngayon? Ibig sabihin, mapagmahal itong si nanay. Sabi kasi ni nanay, hindi daw siya, ayaw niya daw sa mga civilian. Mas na-attract daw kasi talaga si nanay sa mga uniform personnel. That's why. Okay. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Good afternoon, Digi.

0: Mutan.
1: Ay, yung ano, yung kantang Iniibig Kita, kasi yun ang kanyang ibinigay sa akin ng theme song.
0: Hinarana ka ba niya? Kinantahan ka ba niya ng ganun?
1: Pabulong lang sa tinga.
0: Ay! Ay, oh my God! Parang mas nakakakilig yun kesa sa totoong harana. Sa totoo lang, di ba? Pag talagang pag binulungan ka, ewan ko na lang kung anong mangyayari. Bahala na kayo mag-isip. Ano, paano, paano na lang yung pagkakabulong niya? Kasi syempre, alaala yun na ayaw mo makalimutan. Paano ba yung pagkakabulong ni Honey ng ano, ng ano mo na yun, ng theme song yun na yun?
1: Sabi niya, Honey, iniibig kita. Sabi niya lang gano'n. Sabi ko,
0: Tapos, pag sabi niya lang gano'n, anong reaction mo? Ano naman sinabi mo?
1: Wala, sa akin lang sabi ko, ha? Makatitig ako sa kanya.
0: Oh my God! Huwag mo nang itutuloy yung susunod na sasabihin mo. Parang alam ko na yung pagtapos naming magtitigan, unti-unti at palapit ng palapit. At hindi ko napigilan ang aking sarili, dumampi ang kanyang mga labi. Ganun kasi yun eh, kayo talaga ha. Alam mo, naniniwala ko ngayong araw na to, maraming tumatawa sa atin. Kasi may mga naaalala din yan sila. May mga ganyang eksena din yan sila. Yung mga alaala ng nakaraan na hindi ko makakalimutan.
1: Kaya, ang sagot ko naman din si Girlie sa kanya, ini-edit din kita.
0: Talaga naman! Napakatamis! Napakalagkit! Ay, mababaliw ako sa Friday na to. Naubusan ako ng energy. Talagang paubos na yung energy ko Friday, ha?
1: Ang gumanong Gigi Girl na 58 years old na yung sabi niya, Honey, ikaw lang magpakailanman, wala ng iba.
0: Talaga naman ang tamis-tamis. Talagang pag ginanon ka talaga sa tenga talaga yung, ay nako talaga, sinasabi ko talaga sa inyo. Ewan ko na lang kung walang mabuhay na dugo dyan sa katawan ninyo.
1: Gigi ano, naanon niya, nahuli niya Filipe.
0: Pagbulong niya noon talagang ano eh, nanlambot ang tuhod ng Honey ko.
1: Walang kawala.
0: Talaga namang lumambot talaga. Hindi talaga nakawala.
1: Yan na siguro sa apat na naging boyfriend.
0: Ay, apat din! Merong mga ano yan ha, yung mga apat-apat eh. Tingnan natin yung susunod nating caller. Tanungin natin kung nakailang jowa din to. Honey, my love, so sweet. Yes. Talaga naman.
1: Kasi Gigi Girlie, yung mga nakarambata pa ako. Hindi naman ako maganda, hindi naman masyadong pangit. Or katamtaman gitna lang sa 10, mga 6 or 5 siguro.
0: Baka nga, buti ka pa nga nakaabot ng 5. Ako nga mga nasa 3 lang ngayon. Nasa 3 lang talaga yung ano ko, di ba? Buti ka pa nag 4, 5, 6. Ako talaga 3 lang.
1: Tapos ano siya, yung mga kabataan yung ano, 1991, 92, pila-pila silang manliligaw. Eh ako naman, sabi ko, subukan ko kayang magpila-pila rin manliligaw na sabay-sabay ko silang pinabakan lima.
0: Sinabay-sabay mong sagutin.
1: Lima.
0: Nakakaloka ka?
1: Alam mo, Gigi Girlie, nung time na manghingi na sila sa akin ang date, ayoko na.
0: Tapos pare-parehas kayo nagkita-kita dun sa iisang place. Ewan ko na lang talaga kung ano mangyari sa'yo.
1: Hindi ko sila binigyan ng date. Ang ginawa ko, sinabay ko silang in-break.
0: May pagkapilya din pala itong Honey ko. Talagang pilya rin pala talaga.
1: Ayoko na, nanghingi sila ng date sa akin. Ayoko na, sabi ko.
0: Hindi rin pala basta-basta itong Honey ko. Talaga namang nambibreak.
1: Sabi ko, loko kayo ha. Nagbibilang din kayo ng babae.
0: Akala nyo lalaki lang ang nagbibilang ng babae. Babae rin. Nagkataon.

0: taon lang talaga na nakahanap kayo ng katapat ninyo.
1: Sabi nila, bakit break na agad? Ayun, yun na.
0: Wala na, tapos na. Nakuha ko na ang gusto ko sa inyo. Ay, nako.
1: Nang date.
0: Oo. Ano lang tayo dito? Kwento-kwentuhan lang tayo, chat-chat lang, call-call lang. Ay, dati wala pa palang chat. Ang dati ay may ang meron ay text-text, 'di ba? Tawag-tawag.
1: Yung hingi-hingi ng number.
0: Nagsusulat. Naabutan mo ba 'yon? Yung sinusulatan ka?
1: Opo, mayroon din po nga akong pinsan na nagkatuluyan sila dahil sa number dyan sa Radyo Dasig sa DYST ba yun? Doon sila nagkakilala.
0: Talaga naman, kasi may mga paano yan dati, yung mga tawag call-call, magbibigay ng number.
1: Ito number ko, o inaabangan ang number. Ayun, nakuha.
0: Ayan, nakakuha ng number, tapos naging sila. O, diba? Why not naman na hindi subukan?
1: May isang anak na sila. Oh, di ba?
0: Mga gano'n. Ahay! Oh, sige na, bumati ka na. Nakakaloka ka.
1: Sige, binabati ko si Honey ko. Si Jenny Gonzaga. Han, makauwi na ako. Galing Robinson.
0: Ay!
1: Mag-ingat ka dyan. Alam mo, Didi Girlie, yung order ko sa kanya, yung mga ngayon, tinago na niya. Sabi ko, huwag mo ibinta kasi ka para kay Didi Girlie yan.
0: Yung sweet home ba yun?
1: Yung nakagawa na siya. Sabi ko, iyan mo, pupunta ako dyan, nadalhin ko yan kay Didi Girlie. Ano po, may tatanong lang ako.
0: Yes po.
1: Pag tuwing Sabado, di ba, ano kayo, parang ang, wala ka, di ba, pag Sabado?
0: Wala kasi po, wala ano po. Day off po namin pag Sabado.
1: Naririnig ko kasi yung mga Christian song.
0: Yes po, Christian song talaga kami kapag Saturday. Ano buong araw.
1: Ano pong religion ng SSN? Tanong ko lang po.
0: Yung ano kasi, yung may-ari, iba, tawag nito, ano sila, yung Sabadista ba? Tama ba yung term ko? Sabadista ba? Katropang nung Sabadista ba? Adventist? Magkaiba ba yun? Magkaiba ba sila? Hindi ako sure ha, pero kasi yun lang yung pagkaka... Adventist ba? Adventist po.
1: Kasi po, pagdating Sabado ang tinda ng Adventist.
0: Yan sila, yan. Okay. Kaya tuwing Saturday, wala kami pag Saturday.
1: Okay. Akala ko kasi mga Christian, yung Christian fellowship. Kasi ako kasi Christian Baptist.
0: Okay. Christian Baptist.
1: Sabi ko, dadalawin kita po tayo na magluluto. Ako dadalawin kita ng luto ko sa birthday ko.
0: Pero thank you!
1: Hindi ka rin dalawang buwan pa. Tapos dadalhin ko yun yung God home ay...
0: God bless us home. Sweet home. Kemi-kemi ganun. Sige, sabihan mo lang ako para hindi babayaran ko naman yun, nakakaya naman.
1: Oo, sabi ko nga magkakambas ako kasi maraming nagkakambas sa kanya, maraming order sa kanya. Sabi ko magkakambas.
0: Gawin mong pagkakitaan mo yun, business. Naman. Oo, siya yung gagawa sa tapos ikaw naman, ikaw yung magbebenta, di ba? Para may business.
1: May kita din ako.
0: Yes, true, di ba? At least naroon kayo may kita, may pera tayo. May pera tayo, kasama ako.
1: Okay. Request ko na lang yung sa feeling mo, favorite na po yan. At saka sa akin yung thanks for loving me.
0: Sa feeling mo, a thanks for loving me. Okay, honey ko.
1: Iniibig pa rin. Iniibig pa rin.
0: At iniibig pa rin kita. Araw-araw kitang iniibig. Okay po, thank you po.
1: Salamat.
0: Okay po, sige po. Parang nakakabuhay tong Friday na to, ha. Grabe kayo mag-share ng inyong mga karanasan. Nakakaloka kayo. More memories talaga tayo dito. Diba, imagine, Nanay Maan. Talaga namang mapapasana all na lang talaga tayo sa kanya. Ito namang si Honey ko. Diba, meron din talaga siyang panlaban. Tanungin naman natin to. Hello! Good afternoon!
2: Hello po. Good afternoon po, ma'am.
0: Hello, si Ate Rie ba to?
2: Si Rialyn ng Buhoy po. Dito.
0: Si Ate Rialyn ng Buhoy, Batarasa, Palawan. Tama ba, Batarasa?
2: Opo.
0: Yes. Ate Rialyn, dahil naman, nandito na tayo sa pagkakataong ito. Ikaw naman yung tatanungin ko. Alam ko na ikinig ka ng radyo.
2: Opo, tuwing linggo naman po, nakikinig ba ako ng Abdul Test?
0: Ay, baka Sabado?
2: Hindi po, sa linggo po yun, DJ.
0: Ah, pag linggo, okay.
2: Opo.
0: Ate Rialyn, meron akong tanong. Ano naman ano yung karanasan mo nung kabataan mo na hindi mo makalimutan na talaga namang kilig na kilig ang buong katawan mo?
2: Gusto
0: alam, DJ. Ay! Bakit hindi mo alam yung time lang na ano, yung time lang na kinilig ka? Ha?
2: Nakalimutan mo na po, DJ.
0: Ay, ibig sabihin, hindi mo siya ano, hindi siya totally tumatak sa'yo. Kasi kapag kunyari talagang kinilig na kinilig ang buong katawan mo kasama yung mga yung dalawang paa mo dyan, sigurado talaga ako na ano, na talagang kinilig ka. So baka hindi ka pa talaga, baka or, oo nga, baka nakalimutan mo lang.
2: Nakalimutan ko po, DJ.
0: Pero yung asawa mo ngayon, may asawa ka ba?
2: Opo.
0: Yung asawa mo, ano yung ginawa ng asawa mo na talagang kinilig na kinilig ka na hindi mo makakalimutan?
2: Ay, wala po.
0: Hoy! Grabe ka naman sa asawa mo! Papagalitan ko yung asawa mo, hindi ka pinapakilig, ha? Hindi ka niya pinapakilig, hindi niya pinapataas yung balahibo mo?
2: Hindi po.
0: Ay! Pero Ate Rialyn, di ba meron ka ng anak?
2: Opo, tatlo po.
0: Or, sa tatlo na yun, imposible na hindi ka kinilig sa ginawa ng asawa mo. Nakakaloka ka?
2: Wala ko talaga, DJ.
0: Nasaan ang asawa mo? Papagalitan ko yan.
2: Ay, doon po sa labas ko, DJ.
0: Sabihin mo sa kanya, papagalitan ko siya, ha? Pag nakita kami talagang dalawa, hindi kanya pinapakilig, ha? Siguro ano, kasi minsan talaga tayo sa sobrang inis natin sa mga asawa natin, mapapaisip na lang tayo na hindi, ayoko nang kiligin kasi puro sakit ang ulo yung binibigay sa akin, hindi kilig. Di ba kay ganon?
2: Opo, DJ.
0: Oo, di ba? Kaya para nakakalimutan na natin yung kilig kasi nga, lagi tayo naiinis sa kanila.
2: Kaya po, DJ.
0: Sige, hayaan mo na yung asawa mo. Sasabihin mo sa kanya, papagalitan ko siya pag nagkita kaming dalawa, ha? Nanggigigil ako sa kanya. Oo, pag pumunta dito, talagang kukurutin ko talaga yan. Sa tenga. Joke lang, Ate Rialyn. Pinapatawa lang kita. Po?
2: Sabi ko, okay lang po yung GJ. Sanay din ako sa biro.
0: Sige, Ate Rialyn. Bumati ka muna, Ate Rialyn. At ano, ibatiin mo yung asawa mo para mamayang gabi pakiligin ka niya.
2: Oh, no, po. Binabati kita lang. Magandang hapon po, DJ.
0: Okay.
2: At saka si DJ Mike. At saka yung isa po, DJ Nico.
0: Si Izelicious at si Bemzelicious.
2: Ayan po, binabati ko sila. Saka si Gerald Gales. Saka si Mike Scott. Ayun, pati yung isa po, DJ Nico. Alam.
0: Si Sir Louis La Rosa.
2: Ayan po. At saka si Kuya Toto. At saka si sino ba yung kasama ng
0: Sir Alizon.
2: Ayan po, binabati ko sila.
0: Ayan.
2: At saka family Belaniba, binabati ko saka Kayao, saka At saka family Gapula, binabati ko. At saka Muhammad po, binabati ko. Lahat po ang family ko, binabati ko.
0: Ayan.
2: Pwede po mag-request ng song, DJ?
0: Yes, go. Ano request mong song?
2: Baka mayroong iba.
0: Aray, aray, aray, aray! Katropang nung, baka mayroong iba.
2: Pwede po dalawa, DJ.
0: Ah, sige!
2: Yung karanasan po.
0: Karanasan. Ay! Talaga naman sa mga request mo palang parang mabigat yan, ha?
2: Mayroon po, DJ?
0: Sige, ano yun?
2: Ayan lang po, DJ, yung karanasan.
0: Okay, sige, sige po. Thank you, Ate Rialyn.
2: Sige po,
0: God bless. Mwah, mwah. Si Ate Rialin daw, wala daw siyang naaalala na kinilig siya. Baka puro inis na lang yung nararamdaman niya. Kaya hindi na siya kinikilig, nakakaloka. Pero ganoon, kaya kayong mga lalaki, dapat pakiligin nyo rin yung mga asawa ninyo. Para naman may maalala sila, may maikwento man lang sila kung kailan ba naman sila totoong kinilig. Yun talagang, oh my God. Oh my God. Ganon! Napaka-OA lang namin mga babae, pero pakiligin nyo naman kami. Grabe naman kayo. And syempre kay Ate Vina, good afternoon DJ. Ganda ang cute nyo po sa white na damit. Bukas simula ngayon hanggang sa masusunod na panahon, magwa-white na lang ako. By the way po, bati ko lang po ang magulang ko na lang yung nakikinig. Lalo na po at lahat ng nakikinig at sa lahat ng kasama nyo po dyan. Salamat po DJ Vina, Miss Sammy. And thank you Ate Vina and God bless. Kay Christine Ignacio, good afternoon Ma'am DJ. May land bank na ba ang lahat? Ayon na! And speaking of land bank, ito talaga yung dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, talaga ng pinoproblema po ngayon ng mga lola, ng mga nanay, tatay, lolo, tito, tita, yung mga wala pa pong land bank. Mga katropa natin kasi nire-required po yung ating mga parents, guardians. Dito po ha, dito lang po to sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi meron po ibibigay na ayuda, may paayuda yung city government, may pabigay po sila na school allowance sa ating mga estudyante na 3,000 pesos! Meron tumataginting na 3,000 pesos ang ibibigay po sa buwan ng Agosto kada estudyante. Kung imagine mo, kung meron kang limang anak, meron kang 15,000. Kung meron ka naman dalawang anak, meron kang 6,000. At kung isa lang naman ang anak mo ay maswerte ka pa rin dahil meron kang 3,000 pesos! Diba? Napakabait ng ating city government. Bibigyan tayo, bibigyan yung ating mga anak na nag-aaral po sa mga pampublikong paaralan po dito sa lungsod ng Puerto Princesa kada estudyante ng 3,000 pesos! Meron silang 3,000 pesos pero mga katropa natin, ito yung iniiyak, iniinis, talagang pinuputok na talaga ng bunbuna ng ating mga guardians and parents. Dahil kailangan po ng land bank. Advantage ito ng mga miyembro ng 4Ps kasi sila may land bank na sila. Diba? Paano naman yung mga wala? Ito na yung sinasabi natin, gusto nila na cash to cash basis na lang. Kasi-kasi na lang daw po. Kay Councilor Bitoy kanina, sabi niya, talagang, yun talaga yung sinabi ng ano, ng tawag nito, sinabi ng taas na kailangan talaga is idaan na lang sa ATM para hindi na pumila yung ating mga guardians and parents sa pagkuha dahil napaka dami po, di ba? Kada school ito mga katropa natin, dito po yun sa lungsod ng Puerto Princesa at kada estudyante po ang mabibigyan! Diba? Kasi pipila ng pipila. Which is tama din naman yung part na ATM to ATM na lang. Land bank to ay parang kumbaga cashless na lang tayo ibibigay. Ang problema, mga katropa natin, ang problema, paano yung mga wala? At ito yung pinaka ano kasi dito, may mga parents and guardians po kasi, excuse lang po ha, wala po akong masamang intention sa sasabihin ko na ito, i-explain ko lang po talaga. May mga parents po and guardians, mga katropa natin, na hindi po talaga sila, wala po silang kaalam-alam kung paano po yung pag-process, ano po yung gagawin, paano po sila makakakuha. Kasi may mga requirements yan eh, diba? May mga ganyan kapag kukuha talaga ng ATM. Pero mga katropa natin, again, diba? Kailangan po talaga nating, syempre sayo din naman ang 3,000. Paano natin makukuha yung 3,000 pesos? Diba? Kaya nga naikiusap yung ating mga parents na kung pwede daw is cashless, ano na lang, cash to cash na lang. Pero yun po, hanggang 29, hanggang July 29 na lamang po yung deadline ng pagkuha ng ATM. Na hindi na ATM. yan, I mean, ng land bank account. Diba? Pero may mga nakikita ako, mga katropa natin sa ano, sa tawag nito, sa Facebook. Ang sabi, hindi naman po nila kailangan pumila kasi meron pong binigay na instruction yung ating city. Not sure ha kung sino ang nagbigay nitong ano na ito, ng process na ito ng pagkuha. Mga katropa natin, pumunta lamang po kayo sa may mga cellphone. Advantage din to sa may mga cellphone. Paano naman din ulit yung mga guardians na walang cellphone na tawag nito, cellphone na Android na pwedeng pag-downloadan netong app ng land bank, 'di ba? Kasi yung iba wala silang cellphone, paano sila makakapag-download ng app? Kaya ang daming mga iniisip ng mga katropa natin kung paano nila makukuha etong tumataginting na 3,000 pesos. Kaya ngayon, yun yung gagawa ng paraan ng ating kataas-taasan dahil marami talaga nagre-reklamo na paano nga kami, na wala kaming kaalam-alam kung paano kukuha. Kasi wala kaming mga cellphone, wala kaming ganito, wala kaming ano yun. Ang daming mga reklamo na natatanggap po yung XFM. Pero syempre, ayun, nilapit na po natin ito kay Councilor Bitoy. At talagang, ano ba yung naging reaction dito ni, ano, wait lang. Babasahin natin dito, mga katropa. Ang sabi dito ni Councilor Bitoy kanina ay ito ay pangunahing rekomendasyon ng mga magulang at iba pang stakeholders sa gitna ng talakayan. Bagamat isa sa mga pinag-aaralang option ang paggamit ng land bank account, marami pa ring magulang, lalo na sa malalayong barangay, ang nahihirapang gumamit ng online banking at nakakaranas ng mahinang internet signal. Sa kasalukuyan ay patuloy na pinag-uusapan ng lokal na pamahalaan ang pinakamadaling paraan ng pamamahagi bago ang target na pagsisimula po ng distribution sa unang bahagi po ng August. Ang Office of the City Mayor ang mangunguna sa implementasyon sa tulong ng isang binuong distribution team, mga katropa natin, kasi talagang maraming nagre-reklamo na hindi daw po talaga nila alam kung paano makakuha ng online banking. Diba? Wala silang internet. Tapos yung iba, walang ID. Alam mo yun, ang dami-daming ano. Kaya, ano yung gagawin ng ating LGU, ng ating Office of the City Mayor dito po sa pagbibigay ng 3,000 pesos sa ating mga guardians and parents. Pero mga katropa natin, antabayanan nyo po sa mga susunod na post natin dito sa XFM Palawan dahil tatanungin po natin sa araw po ng Lunes kung paano yung magiging proseso, ano yung napag-usapan, kailangan ba talaga mag-stick tayo sa ano, sa land bank account na ipapamahagi, kailangan ba cash to cash basis, magkakaalaman po tayo dahil ang sabi hanggang August 29 na lang daw po ang deadline nitong paggawa ng online banking account. Kailangan dyan ng valid ID, DJ. And the question is, Ma'am Elsie Marine, paano naman po yung mga walang ID? Yun ang pinoproblema natin. DJ Girlie, ingat ka kasi may umaagos na tubig sa likod. Ay! Maraming salamat po, Sir or Ma'am Hill Sabuya, dahil talaga natatakot ako dito kay Katropang Nung dahil meron akong katabing dagat, sa totoo lang. Isipin nyo ba naman, bigla ba naman gumanon yan sa mukha ko, edi nalunod talaga tayo dito. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo para bigyang daan ang inyong mga na-request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kung mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: XFM.
15: XFM.

0: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ganda mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!

mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasan pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Nagbabalik pa rin po ang programang X-Straight Head, mga katropa natin. And syempre, mga katropa natin, good afternoon pa rin sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. And syempre, yung mga katropa po natin dyan na talagang mga relax na relax sa kanilang mga bahay, nagkakape sa mga oras na ito at kung ano-ano man yung mga ginagawa ninyo, handa na ba kayo? Kasi ako handa na. Mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

totoo ba talaga ang karma? Hello po? Ako nga po pala si Charmaine, 32 years old. At meron po akong ka-live-in partner for 7 years. Halos buong buhay ko ay ibinigay ko sa kanya at sa mga anak namin. Meron po kaming 4 na anak at lahat sila ay breastfeed kong pinalaki. Dahil walang-wala kami sa buhay at hirap na hirap. Habang yung ka-live-in partner ko naman kung ano-ano na ang ginagawa para kumita. Ako naman ay naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga bata. Pati magulang ko nagalit sa akin dahil sa setup naming mag-asawa o mag-partner. Inamin ko sa sarili ko na hindi na ako naging priority. Yung katawan ko, oras ko, pangarap ko, lahat ay sinakripisyo ko para mabuo yung pamilya namin. Kaya sobrang sakit na malaman na may iba pala siya. At ang pinalit sa akin ay isang single mom at isa rin yung anak. May sariling sasakyan, mas maayos ang buhay kesa sa amin. Siyempre, may kaya siya, ako wala. Yun lang talaga yon dahil di hamak mas maganda rin ako sa kanya. Nahuli ko yung asawa ko, nakausap yung kabit niya habang naliligo siya sa CR. Nakaramdam ako ng kutob nang marinig ko ang asawa ko na merong kausap sa cellphone. At dahil akala niya ay umalis ako ng bahay, ay talaga namang napakalakas ng usapan nilang dalawa. Habang naliligo ang asawa ko, ay pinapanood siya ng kabit niya. Habang sabay silang gumagawa ng milagro sa kanya-kanya nilang mga CR. Paulit-ulit kong tinitingnan ng asawa ko kung paano siya nasisiyahan sa setup nila ng kabit niya. Tiniis ko kung paano nasasarapan at kung paano paulit-ulit na tumitirik ang mata ng asawa ko habang ginagawa nila ang kababuyan habang magka-video call.

Kitang-kita ko yung babae ng asawa ko na nakahubot-hubad. Hindi ko may pagkakaila na talaga namang sobra yung insecurities ko sa katawan. Sobra-sobra akong nasaktan dahil sa ginawa sa akin ng partner ko. Nung nahuli ko yung asawa ko ay hindi man lang ako nakarinig ng kahit sorry sa kanya. Bagkus ay siya pa ang nagalit sa akin dahil nangingialam ako sa ginagawa niya sa loob ng CR. Sinaktan pa niya ako sa harapan ng mga anak namin dahil sa paulit-ulit na pagbubunganga ko. Anim na buwan na ang lumipas at maraming nagsabi sa akin na wala daw akong habol dahil hindi kami kasal. Apat ang anak. 7 years na nagsama. Pero never niya ako naisip na pakasalan. Ang tanging nagagawa ko na lang sa araw-araw ay ipagpas sa Diyos ang aking problema. Pero nahihirapan po akong tanggapin. Kasi habang ako naiwan sa apat na anak ko sa lahat ng responsibilidad, ang hinayupak na ex-ka-live-in partner ko ay masayang-masaya. Travel. Puro sila date sa mga expensive na restaurant. Na para bang ang saya-saya ng buhay nila habang ako'y hirap na hirap. Binibigyan naman niya ako ng sustento galing sa kabit niya. Pero sa tatlong anak ko lang dahil yun ang una daw, ay hindi naman sa kanya. Yung panganay naming anak ay itinatanggi niya na anak niya. Kaya yung sustento ay binibigay niya ay para lang po sa tatlo kong anak. Pero kung tutuusin, ay hindi naman talaga yung totoo. Anak niya ang apat na anak ko. Kaya nai-imagine ko kung gaano na lang ako naaawa sa sarili ko. Ngayon, ewan, wala na lang din akong magawa kundi ipagpasa sa Diyos ang karma nilang dalawa. Pero ang nakikita ko, parang ang sarap-sarap ng buhay nilang dalawa. Parang mas lalo pa silang suwerte at sa halip na karmahin sila. Kaya ang tanong ko po, sa mga taong niloko, iniwan at pinagmukhang tanga, totoo ba talaga ang karma? Kasi gusto ko lang maniwala na hindi habang buhay ay panalo yung mga taong nanakit sa kapwa nila. Na darating yung araw na madedepress din sila kung gaano nila sinaktan yung taong sinaktan nila. Totoo ba talaga?

0: totoo daw ba talaga ang karma? Alam niyo, para sa akin, totoo talaga yung karma. Totoo talaga yung kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay babalik yan sa'yo 3x. 10x actually. Hindi siya basta-basta lang na dumaan at sumarap ang buhay nila. Kasi alam nyo, di ba sabi nga natin, hindi araw-araw Pasko para sa mga taong nanakit sa atin. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasi darating yung time na kung ano yung ginawa nila. Di ba? Ma'am girl, parang naiyak ka na yata. Hindi naman, sakto lang. Parang naawa lang kasi ako sa situation niya. So, ay, shoutout nga pala dyan ha kay Sir Johnny Gabo Nelascas Sr. Dyan po sa Purok Buhanginan sa Barangay San Manuel. Alam niyo, sa totoo lang, nakakaawa kasi siya. Imagine it, apat yung anak niya and talaga siya yung nag-provide, siya yung lahat, siya yung pinaka nag-asikaso sa mga anak niya. Tapos, ang ending, parang kung nakita niya nga is parang mas masaya pa yung buhay nung ex-live-in partner niya. Pero for me lang ha, pinaparamdam lang yan sa kanila ngayon. But darating yung time na kung ano yung pinaramdam nila sa iyo is mararamdaman at mararamdaman din niya nila. Mas masakit pa. Nako, sender, hayaan mo sila magpakasaya. Kayanin mo na lang yung lahat at the end. Magsisisi din yan kasi ako, na-experience ko yan, nakaya ko ang lahat, bahala na si God sa buhay nila. Oh, diba? Alam mo yung darating talaga yung time na akala natin hindi natin kaya. But sometimes, kapag talagang kinaya natin yung hamon ng buhay, sabi nga natin, diba, hindi natin kailangan magpaka-stress. Ang kailangan natin is mag-strive. Kailangan natin bumangon. Kailangan natin ipakita sa mundo na kayang-kaya natin. Alam nyo, kahit dumating pa yung napakaraming struggles, napakaraming problema, napakaraming pagsubok sa atin, basta tayo wala tayong ginagawang masama at wala tayong tinatapakang tao, naniniwala ako na darating yung time na magkakaroon tayo ng peace of mind at sila naman yung makakaramdam ng sakit na ipinaramdam nila sa atin. Diba? Nasakot pa ako kay Girlicious. Girlicious, binabati. Ko ang nanonood ng XFM Palawan, binabati ko nanonood ko sa XFM Palawan Puerto. Thank you, Sir Randy Bacomo. DJ, pabati naman po kami dito sa San Manuel Family de Los Reyes. De Los Reyes? De Los Reyes, DJ. Pa-request ng awit na bakit eksipa? Bakit pa kasi? Baka ganun? Musta ka na, Girlicious? Girlicious? Okay lang naman po. And syempre dito, and syempre, shoutout ko nga pala muna si Ma'am Rachel D'Arca. Good afternoon po sa inyo dyan. Ma'am, pwede po batiin mo kami dito ng kaibigan ko sa San Vicente. Sila Ginor Rose Lizelle at Presi Salcendo ang bumabate, Rachel D'Arca. Hello po, Ate Rachel D'Arca. And syempre kay Sir Jonard Pineda na rin po. Good afternoon po sa inyo. Alam niyo, ito yung sinasabi natin na akala lang natin hindi nila nararamdaman yung karma. But sometimes yung mga pinopost nila sa social media, alam nyo, sa totoo lang, kalahati niyan, hindi yan totoo. Pinapakita lang nila na masaya sila, but sometimes hindi. Hindi naman talaga sila totoong masaya kasi nakasakit sila ng tao, nakasakit sila ng kapwa nila. Kaya always remember na kung wala naman po tayong ginagawang masama, hindi naman din tayo nakatapak ng tao, ng kapwa natin, huwag po kayong malulungkot, mga katropa natin. Kasi at the end of the day, yung mga taong malinis ang konsensya, sila ang totoong nagwawagi. Okay? And syempre dito kay Ate Sherman, ang masasabi ko lang sa'yo is think positive at darating yung time na yung karma na hinihintay mo at karma na hinihiling mo ay mangyayari at mangyayari yan 10x sa kanila. Kaya gawin mo na lang, mahalin mo yung mga anak mo, alagaan mo yung sarili mo, and this time, dahil wala na siya sa buhay mo, wala na salot sa buhay mo, magpaganda ka, magayos ka. Anong, paano mo gagawin yun? Eh, kasi nagbe-breastfeed ako, DJ, may ginagawa ako, may mga ganito akong mga activities sa buhay ko, kailangan ko maghanap ng trabaho at all and all na yan. Mga katropa natin, kung gusto, may paraan. Diba? Kayang-kaya natin gawin yan. Kahit na napaka-busy pa natin kahit na ano pa yung ginagawa natin kapag gusto natin, gusto natin. At syempre, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po. Si DJ Girlicious, mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal also, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline,

0: Eh, dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix. XFM.
4: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape gana, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Pampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santo Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santo Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santo Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para may iwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
12: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Something plus cold.
3: Ako po si Meldata Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon na mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awag ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Mga katropa, exa

0: Magising!
1: Starting time, mga kakatropa, ganap na pong alas 4 ng hapon!
2: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
1: Mga kabayan, mga tropa, ang oras naman na iyan na may handog naman po sa atin ng Uno Plus Feeds. Mga katropa, feeds po ba ang hanap ninyo para sa inyo po mga alagang baboy? Narito na po ang Uno Plus Feeds na de kalidad. Meron po itong immunity builder na tumutulong para po tumibay at tumakas ang resistensya ng inyo po mga alagang baboy. Panlaban na rin po sa mga nagbabantang sakit sa inyong pong mga alaga. Kaya para po tiyak ang inyong kita, mga kabayan, mga katropa, mag Uno Plus Feeds na po kayo. Siguradong hindi po kayo malulugi. Feeds na may kalidad at kabalikat mo sa asenso. Uno Plus Feeds na po tayo, mga katropa. Mga kabayan, mga katropa, welcome na po sa ating pong palatuntunang asintado ngayong pong Biyernes. Thanks God, it's Friday. Ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, pag ganitong oras sa po ng hapon, sumasa inyo na ang ating pong palatuntunang asintado. Alam po ng ating pong magiging partner sa bagay technical engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, hanggang alas 6 po tayo o bago mag alas 6 ng gabi, ang ating po pagsama-sama sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ako naman po ang inyo pong makakasama, katropang Alison Salvatos. Bumabati na po ng isang mamasamasa, madulans, at umaambon na hapon sa inyong lahat, mga kabayan, mga katropa. Ha? Saan man po kayong sulok ng ating pong lunsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, ha, mga kabayan, mga katropa. Oy, pag ganitong oras na ng hapon, lalo na medyo Biyernes, alam nyo na, parelax na. Tapos na ang buong linggo ng pagkayod. Lalo sa ating po, mga kabayan, mga katropa, mga ordinaryo, mga manggagawang palaway nyo. Relax na ng bahagya, mga kabayan, mga katropa. Unti-unti na. Magmula sa pagiging hyper mula kayo na umaga, pasapit na po ang alas 5, hinay-hinay na. May mga dapat na pong ligpitin dyan sa inyo pong mga pinagtatrabahuhan, unti-unti na. At syempre, yung iba naman bago naman po mag-relax ng tuluyan. Tuluyan talaga. Mag-relax bago umuwi. Yung pong ibig ko sabihin. Humihigop muna ng kape. Tama-tama, medyo maambon, maulan, malamig ang paligid. Mga kabayan, mga katropa, ang sarap talaga humigop ng kape, ha? Siyempre, ang ating pong palatuntunan ng asintado ngayong hapon na ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog po yan sa inyo. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee dahil gawa po ito sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated. Mild coffee nga po kung turingan, mga kabayan, mga katropa. Kaya healthy at meron pong benepisyo. Benepisyong pangkalusugan tayo pong matatamo din eh, ha? Dahil nga po gawa yan sa mga natural na sangkap. Kaya ang ating pong Santon Plan sa Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, kung mainam ito, ito ang kapihin. Kape, kape. O, sa mga hihilig magkape, pero nangangasim na ang sikmura pagsayad pa lang nung mga non-healthy coffee. Matatapang na kape. O yan, malimit sa ating pumakabay mga katropa, yung mga palagi ang nagkakape. Isa nakakaapat na baso buong magapo. Tasa pala, tasa.

sa Coffee Mix. Ako po, mga kabayan, mga katropa. Santon Plaza Coffee Mix! Na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.

Kamusta na po ang ating pong mga kababayan? Bernes, nagkakagulo. Sa mga GC, sa mga eskwelahan. Ang dami. Ang dami pong ano. Tawag din eh. Medyo mga pakiusap. Yung mong mga magulang. Dito sa nalalapit na pamamahagi ng 3,000 pisong ayuda, tulong sa lahat po ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan na dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Mula K-12 ito. Mga kabayan, mga katropa. Dahil doon sa kumakalat ngayon sa mga GC, sa mga eskwelahan, mga kabayan, mga katropa, yung pong requirement para maka-release ka. Makuha mo. Makuha ng mga estudyante, siyempre sa pamamagitan ng kanilang mga magulang or guardian. Yung pong tulong ng pamahalaang panlunsod, mga kababayan, mga katropa. Kaya na po ito pinag-uusapan, mga kababayan, mga katropa, sa lahat ng mga group chats, na mga PTA association, mapahumrumman yan, or general PTA ng eskwelahan, mga eskwelahan, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kababayan, mga katropa. Ito sa GC namin, sa San Jose. Ang dami nga po. Nako, ma, pasensya na kagad. May mga ganun kagad ng mga bungad eh. Baka humahuli. Baka hindi ho makakumpleto ang ating pong section. Ang hirap po kasi online. Para daw po sa isang sa requirement na kailangan meron kang land bank, mobile banking account, Piso Plus. Aray mo, mga kabayan, mga katropa, ha? Mamaya, subukan natin yung pong kasi nagkipag-ugnayan tayo kay CIO, Tony Glyza Mungkata. Alaman po natin, Biyernes ngayon, 4-day work week. Pero baka lang naman po sana. Wala pa hong reply. Kanina po kasi ito, tabag dito. Pumutok, mga kabayan, mga katropa, dahil sa mas nalalapit na yung panahon. Kasi may binigay na deadline daw eh. Kailangan ma-submit. Bukod dun sa magkakaroon ka ng land bank piso mobile app or mobile account, kailangan siyempre magpa-xerox ka ng ID bilang parent or guardian plus ID ng inyong estudyante back to back, tapos screenshot ng iyong land bank mobile piso, land bank piso plus mobile account, or xerox copy nun, papaprint mo, i-attach mo doon sa xerox copy ng mga ID nyo, sasabit sa mga teacher. Sabi ng teacher, hanggang July 28, kasi napipinto sa unang linggo ng Agosto, magre-release na. Mga kabayan, mga katropa, ngayon, hindi ho magkaundagaga yung pong ilang pong mga magulang, lalo na yung pong medyo hirap doon sa mga mobile application na yan. Mga kababayan, mga katropa, meron po ang pakiusap. Ang karamihan pong mga magulang,

Sa ating pong pamahalaang panlusod, especially kay Mayor Lucilo Bayron. Mayor, baka naman daw po, pareho na lang daw po doon sa pagre-release nyo ng mga allowance ng ating PWD, ng ating pong mga senior citizens, solo parents, tanods. Total, meron naman pong requirement, mga kabayan, mga katropa. Or di kaya naman daw, pwede naman daw po per section, per school. Doon sa binuong distribution na committee. Oo, ang dami pong ngayon po ay hindi na po magkanda ugaga. Sa pagpunta sa portal ng land bank para mag-apply. Ito pong mobile app, land bank piso. Mobile app. Para ho maka-accomplish ng requirement na yan, ha, mga kabayan, mga katropa. Hinahanap ko yung GC sa Clit lang, ha? Pinasa sa GC sa amin sa San Jose National High School. Kanina umaga nag-try ako. Hirap ako makapasok. Kinakailangan mo ng stable na internet connection. Yung walang patid. Halimbawa, nasa PC Wi-Fi ka, kung ilan naman po kayo nag-uumpukan doon, hirap po. Tapos, ang iba medyo nalilito sa pagsagot sa ilang mga katanungan dahil English. Karamihan, hindi ko naman po sinasabi. Mga magulang natin o mga guardian, hindi makaintindi ng English. Pero, yung mga nakaka-confuse sa tanong, ako nga nakakamali. Mga kabayan, mga katropa. Ngayong hapon, bago po ako pumasok din . Awa ng Diyos, opo, naka-online po ako. Pero hirap. Mga kabayan, mga katropa. Dahil ba nagka-clog? Nagkakaroon ng, siyempre, traffic? Traffic ba? Pwede ba yon, Engineer Moses? Nagkakaroon ba ng traffic sa isang portal? sinusubukan po natin makipag-ugnayan sa ating po CIO. Although alam natin na Bernes ngayon, baka walang pasok si Tony. Sabi ko, baka lang naman ko po pwede makaistorbo. Baka ako may mensahe na rin. Yung ating pong punong bayan, punong lunsod. Malamang nakaabot na rin sa kanya itong mga pakiusap, panawagan, anong ating pong mga magulang nahirap doon sa online-online, mga kabayan, mga katropa. Baka lang naman, may tanong pa daw, what is your pay? Oo! For ano yun? For security feature yun. What is your favorite dog? Favorite color? What is your favorite drinks? May ganun, mga kabayan, mga katropa, totoo lang. For ano yun? For additional security feature. Halimbawa, minsan, alam nyo naman, maraming hacker sa atin. Baka lang, mga kabayan, mga katropa. Kaya, nako, may ibang mga magulang nako-confuse. Nalilito yung iba. Nating pong mga kababayan. Ano po yung mga, although may cellphone, pero yung cellphone, yung keypad. Paano ka nga makaka-online sa keypad? Lalo na po sa mga medyo malalayong barangay. Malalayong eskwelahan dito sa poblasyon. Ito pa, mga kabayan, mga katropa. Base doon sa panayam ni katropan Gerald kay Konsehal Bitoy. Although sabi niya, yung part niya, nagawa niya na. At bumuo na nga raw po ng distribution committee ang Office of the Mayor. Baka naman, pero sabi niya, ipapaabot niya sa araw pa na Lunes. Paano kaya yun? Lunes is 27? Tama ba? 24 ngayon, 25, 26, 27, tama. 28 na rin deadline. Mga kabayan, baka lang naman. Tsaka baka rin naman po na-receive na ni CIO Attorney Glyza Mungkatar yung ating pong mensahe. Baka meron na rin pong initial na masasabi ang ating puno lunsod. Malamang ito po ay nakarating na rin po sa kanya. Ano po natin, marami po nagmo-monitor sa mga social media posts, sa mga istasyon ng radyo na kayo na po ito pinag-uusapan. Lalo na po rito sa inyong pong katropang istasyon, mga kabayan, mga katropa.
Baka lang naman. So, try mo pa rin, Engineer Ken. Ah, oh, Engineer Ken tuloy. Engineer Moises, oh, parin mo lang si Atty. Baka lang naman. Eh, baka busy lang si Atty. Kasi meron pang ano ngayon. Preparation din po sa Balayong. Nurturing Balayong. Meron po, eh. Baka busy lang, ha? Well, anyway, sige lang. Oo, di daw nasagot ni siya yung call kanina na sa, ayun, sabi na, meeting siya eh. Waiting siya sa message. Kung sino man po ang tumatawag, pwede paki-message na lang po si Seo, please. Kasi may nakalinya din siya sa interview ngayong hapon. Engineer. Oo, ayun, nag-message si Ma'am Norma. Ng ating pong CIO. Baka lang naman, oo, baka may impormasyon na si CIO. Sige, sagutin ko lang muna si

0: kaya, may prior pala kasi naka-schedule. Well, anyway, sige, baka lang naman, oo, after siguro, baka tayo pwede sumunod, mga kabayan, mga katropa. Anyway, sige, tabi tayo mamaya, ha, mga kabayan, mga katropa. Alamin lang natin, baka naman kasi may information na rin po si Mayor, ha? Si Mayor man, hindi po mahirap kausapin. Kapag ganito, lalo na pag maiintindihan nyo yung sitwasyon. Mga kabayan, mga katropa, oo nga naman, baka isipin na lang Mayor, oo nga naman, magbibigay tayo na ayuda, pahihirapan pa natin. Ay, di ba? Eh, halimbawa, magkaroon na nga, gawin ng ordinansa yan. Taon-taon, meron pong ganyang ayuda ang city government. In a form of cash assistance, baka, baka next year, bago ka maging beneficiary, eh, kumuha ka, baka yun, pwede pa. Pero sa ngayon, na medyo gipit na po sa panahon, marami po nagsasabi, mga magulang, na medyo gipit na nga sa panahon, baka naman daw, mapakiusapan pa itong committee na, distribution committee. Ng itong ayuda na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige! Sige, sige. Sabi ni Ma'am Norma, sige. Ano lang, call nyo lang. Ha? Sige, sige. Mga kabayan, mga katropa. Ako, abay, 19 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, ha? Doon muna tayo. Lipat muna tayo. Iwan muna natin lungsod ng Puerto Princesa. Naka-standby na. Ito naman po si katropang Sunshine Morano sa bayan ng Coron. Ang ating pong kasamahan dyan. Ang ating katropa. Empleyado rin po yan ng XFM, ha? Si Ma'am Sunshine. Empleyado rin po yan ng XFM, ha? Si Ma'am Sunshine Morano. Ito naman po, mga kabayan, mga katropa. May usapin naman tungkol doon sa pagbabalik noon daw pong mga maninindi, doon sa kanilang dating old public market. Nagsisipagbalikan daw po yung mga maninindi doon. Tila daw at wala raw kinikita doon sa bago nilang palengke o yung new public market. Mga kabayan, mga katropa. Alamin nga natin yung pong hinaing ng ating pong mga maninindi, mga kababayan, dyan sa bayan ng Coron. Live po mula doon si katropang Sunshine Morano. Katropang Shine, magandang hapon! Ma'am Sunshine?
1: Katropang Ali.
0: Yun, oo. Kamusta mo ng panahon dyan, Ma'am Sunshine, sa Coron?
1: Ito po eh, medyo makulimlim po dito ngayon sa Coron.
0: Nako, ingat-ingat. Bumuhos ba ang ulan kanina umaga?
1: Ambi-ambi lang po kanina.
0: Ambi-ambi lang, oo. So ngayon, Ma'am Sunshine, nandiyan ka ngayon sa dating old public market na tinatawag?
1: Yes po, nandito po ako ngayon.
0: So marami na raw sa ating pong mga maninindi sa new public market ang bumalik dyan. Tama po ba, Ma'am Sunshine?
1: Yes po. Katropang Alison, nandito na nga karamihan, nandito na nga sila.
0: Oo.
1: Yung iba gumagawa na ng kanilang pwesto dito ngayon.
0: Oo, mga trapal-trapal.
1: Mga trapal-trapal po, yung mga ano gamit lang nila is yung mga kawayan lang po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos mga trapal-trapal yan po yung ginawa nilang pwesto nila dito ngayon sa old public market po.
0: Oo. Ano raw ang dahilan, Ma'am Sunshine, sa mga nauna mong mga impormasyong nakuha dyan?
1: Yun nga, katropang Ali, ano mga daw po eh, wala na daw po silang kinikita doon sa new public market.
0: Mm.
1: And wala na rin nga daw kung pumupunta na customer doon mismo.
0: Malayo ba? Malayo ba yung bagong yung new public market, Ma'am
1: yes,
0: Sunshine?
1: Po. Yes po, malayo po talaga dito sa sentro ng Coron po talaga.
0: Okay. Oo. Yung pinapwesto nila, yung dating old public market na yan, wala nang ano dyan, wala nang building, giniba na ba? Dati ba may building dyan?
1: Meron pong building dito dati. Ngayon po eh,
0: giniba na?
1: Giniba na po nila.
0: Oo. Purpose sana yan, para, may tatayo bang ibang building ng LGU dyan, Ma'am Sunshine?
1: Pagkaalam ko po kasi may itatayo daw pong mall. Yun daw po yun po yung pagkaalam ko na itatayo talaga dito.
0: Okay, oo. Ma'am Sunshine, meron pa tayong pwedeng makausap dyan ng mga tindero o tindera, Ma'am Sunshine?
1: Yes po, katropang Ali. Ngayon po makakapanayan po natin si Sir Choi po.
0: Sige po, oo. Bigay mo nga kay Sir Choi. Sir Choi? Ito mga kabayan. Sir Choi, magandang hapon po.
2: Magandang hapon din po, Sir Ali.
0: Nako, kamusta po muna kayo, Sir Choi?
2: Sa ngayon po, medyo okay naman po. Kaso mayroon tayong dito po sa kinatatayuan ko ay andito po kami na tayo ng aming mga kubo-kubo. Dali kami sa new public market po.
0: Opo, opo. Oo, Sir Choi, gento, kayo po ay matagal na pong maninda dyan sa inyo pong pamilyang bayan. Tama po ba?
2: Yes po, Sir Ali.
0: Mm-mm. So, magmula noong luma at lumipat o pinalipat kayo sa bago, tapos ngayon balik na naman kayo dyan, Sir Choi.
2: Yes po, tama po.
0: Mm-mm. Ilang taon na po ba kayo nagtitinda dyan sa new public market? Kailan po ba kayo nilipat dyan?
2: Nung December po, nilipat po kami sa new public market po doon sa Digiboy po kung tawagin, Barangay 6.
0: Mm-hmm.
2: So, nagtiis po kami ng
0: ilang buwan?
2: 7 buwan.
0: Oo, kung December last year, Sir Choi.
2: Yes po, last year lang po.
0: Oh, after ba ng Christmas o bago magpasko?
2: Bago po magpasko.
0: Nako, pero okay pa naman pong bentahan doon?
2: Medyo nanibago.
0: Mm-hmm.
2: So, nagtiis kami ng siguro 2 buwan, naramdaman na po namin yung hindi magandang bintahan po doon.
0: Unti-unti, bumababa na.
2: Opo, unti-unti na pong bumababa. So, tiyaga lang po ng tiyaga.
0: Mm-hmm.
2: Kaming mga vendors. So, talagang wala pong nangyayari.
0: Oo.
2: Lalong bumababa ang aming income.
0: Nako, oo.
2: So, kaliwat kanan po ang utang namin.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, tiyaga pa rin kami ng tiyaga para bang magkaroon ng survival sa aming negosyo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: O hanap buhay. Kaso po, sir, ang karamdaman namin ay lungkot at kalugihan sa aming negosyo.
0: Nako. Mm-hmm.
2: Dahil habang tumatagal, lalo po kaming nalulukmok sa aming hanap buhay dahil sa wala pong baanong namimili sa new public market po ng Coron.
0: Mm. Ano po kaya ang dahilan, Sir Choi, kung bakit walang bumibili o halos walang pumupunta dun sa inyo pong new public market?
2: So, ito po yung aking nakikita o nararamdaman ang mga customer po namin na talagang willing bumili talaga sa amin.
0: Okay.
2: Hindi na po namin nakikita doon sa new public market dahil ang sabi po sa amin ay malayo na daw po.
0: Malayo at saka, na.
2: Opo, at saka ano na po sa oras. Ano po sa oras, abala.
0: Takaw oras.
2: Oh, abala po at saka yung pamasahe po nila. Mataas na.
0: Oo. So kung mga ilang kilometro po ba ang layo niya mula diyan sa poblasyon, Sir Choi?
2: Siguro, hindi ko hindi ko pa po matantya kung so sa tantya ko
0: sobra po ba 10 kilometro o 5 kilometro?
2: Mga 6 na kilometro
0: mga po 6. Siguro. Oo, so kung dito okay. kung sa Puerto kagaling ka ng bayan, 6 na kilometro, halos sa San Jose or San Manuel ang area, ganun kalayo?
2: Ganun po. Mga sa Puerto po siguro ang layo, Mabini, hanggang San Manuel.
0: Uy, layo nga. Oo nga.
2: Opo.
0: Oo, malayo. Tapos
2: ang tantya ko,
0: Sir Ali. So kahit naman siguro tapos yung halos sa inyo pong mga customer, yung mga dating yung suki diyan sa poblasyon, karamihan na Sir Choi.
2: Opo, opo, sir. So yun po ang mga nirereklamo rin ng kapwa ko vendor na talagang malayo ang pinaglagyan ng aming new public market. Ramdam naman po namin na talagang malayo. So kami na talagang
0: Nagtiis.
2: Nagtiis.
0: May pang-araw, yung pang-araw-araw nyo ba na pangangailangan ay nakukuha nyo sa ilang buwan, Sir Choi?
2: Opo, alin po, sorry po.
0: Sabi ko po yung pang-araw-araw ninyo, na mga hulugan, yung siyempre, yung pampamilyang gastos, sumasapat ba doon sa Old Public Market na kinikita nyo, Sir Choi?
2: Sa Old Market po?
0: Sa New Market po. Nung nasa New Market na kayo?
2: Hindi na po, sir.
0: Hindi talaga.
2: So, lalo po kaming nababaon.
0: Sa utang.
2: Mm. So, hindi na po kami komportable.
0: Mm-mm.
2: Kaya, ito po ang nangyari. Wala kaming pinagpaalaman na bumalik dito sa side ng
0: dati.
2: Old Market na pinanggalingan po namin dati.
0: Opo. Mm-mm.
2: So, kasi hindi na po namin kaya.
0: Okay. Oo. Mm-hmm. So, ito, Sir Choi, ibig sabi, sinabi nyo, wala kayong pinagpaalaman, basta bumalik kayo dyan, nagtayo ng inyong kubo-kubo. Tama po ba?
2: Yes po.
0: Mm, sa pang ilang araw na po kayo dyan nakabalik, Sir Choi?
2: Sa akin po, ako ay pang apat na araw. So, mga kasamaan ko, nag-iisang linggo na rin po.
0: Matagal na?
2: Apo.
0: Oo. Wala po bang mga kumausap sa inyo mula sa inyong LGU dyan, Sir Choi? Wala bang nagbawal sa inyo? Walang pumigil, Sir Choi?
2: Wala pa naman po, Sir Ali. Hmm. So, bali, dito, kasi yung area na to ay nasa sakupan ng Barangay Poblacion 2.
0: Barangay Poblacion 2.
2: Opo.
0: Oo.
2: So, medyo yung kasamaan kong vendor, ang nakausap nila yung kapitan.
0: Kapitan ng barangay?
2: Yes po, barangay doon.
0: So, pinayagan naman kayo?
2: Yun po ang aking nadinig.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko naman po nakausap ng personal.
0: Mm. Sir Choi, sa kabuuan, ilan na po kayong mga maninindi na nandyan na bumalik ka dyan sa pwesto dati ng Old Public Market?
2: Sa tingin ko, Sir Alin, nasa 50 vendors na po kami dito eh.
0: 50?
2: Sumobra pa po.
0: Sobra? So, ano yan, halo-halo na kayo? Gulay, mayroon ba niyang nagtitinda ng isda? May nagtitinda ba ng kare? Halo-halo na po ba kayo dyan?
2: Opo, rumble na po.
0: Rumble na?
2: Nangyayari, opo.
0: Oo.
2: Hindi na po maganda rin ang naitayo, siyempre.
0: Mm-hmm.
2: Ano kami?
0: Kanya-kanya?
2: Kanya-kanya.
0: So, Sir Choi, magmula noong pang-apat na araw, sinasabi mo, kamusta yung kitaan mo ngayon?
2: Mayroong ngiti.
0: May ngiti?
2: Mayroong magandang idinulot dahil apat na araw pa lang po, medyo nakita ko yung magandang bintahan, Sir Ali.
0: Mm. Bumabalik
2: na po.
0: Opo, bumabalik na ba yung mga dati nyong mga suki dyan?
2: Opo. So, isa pa po, tuwang-tuwa po yung mga mamamayan ng koron, yung mga namimili dahil po malapit na raw po ang kanilang bilihan, hindi na raw po malayo. Yun po ang isa rin sa kanilang nirereklamo, ang malayo na area. Kaya dito sa pinagbalikan po namin, natuwa po sila.
0: Opo. Sir Choi, may pagkakataon po ba na kayo po o yung grupo po ninyong mga maninindad dyan nakiusap o makiusap o pumunta na sa mga ahensya ng gobyerno, no, particular dyan sa Coron, LGU, o pang ipaalam yung inyo pong ginawang paglipat dyan, Sir Choi?
2: Yes po, Sir Ali, yes po.
0: So ano pong may mga humarap din po ba sa inyo?
2: Sa kasalukuyan po ngayon wala pa pong nakakausap na ni isa po kahit isang LGU or maliban sa LGU sa mayor po namin, hindi pa po namin nakakasalamuha.
0: Okay, opo. So hangga't wala pong sabi nga natin humaharap sa inyo diyan, mananatili kayo diyan, Sir Choi.
2: Yes po, araw-araw po, Sir Ali, nandito po kami. Starting po kasi kaming nagtitinda 5 o'clock ng umaga, nandito na po kami.
0: Mm-hmm.
2: So, until 12 o'clock, yung iba po, hindi na rin umuwi. So, dito. Mm. Dito na rin nag-i-stay.
0: Oo. Mm, sige
2: hanggang,
0: po.
2: Hanggang gabi lang po kami, 7 o'clock, uyan na rin po kami. Bale yung mga paninda po namin, nililigpit po namin, balik po sa aming mga bahay-bahay. Sa aming tahanan po.
0: Opo. So, sa ngayon, Sir Choi, tuloy-tuloy muna kayo dyan, pupesto, Sir Choi.
2: Yes po, Sir Ali.
0: Mm, baka may panawagan kayo doon sa inyo pong LGU, sa namumuno dyan sa bahay ng Koron. Sir Choi, go ahead po.
2: Sorry po.
0: Baka mayroon po kayo naisabihin sa inyo pong mga namumuno dyan sa LGU, sa pamunuan ng bahay ng Koron. Doon sa may hawak ng Committee on Public Market. Go ahead po, Sir Choi.
2: Nandito po, Sir Ali, mayroon po akong ipapakausap.
0: Sige, oo.
3: Hello po, good afternoon po, Sir Ali.
0: Yes, ma'am, good afternoon po. Opo, sino po sila, ma'am?
3: Ako po si Juby, meat vendor po ng public market.
0: Ma'am Juby! Opo, kamusta po, ma'am Juby?
3: Ngayon po, ito po nakikipag... kaisa po sa mga kapwa namin po vendor dito sa may dati po namin pwesto.
0: Mm-hmm. So, kamusta po ang bentahan sa ngayon, ma'am?
3: Awa ng Diyos naman po, meron mas maganda po yung kita namin pa rin dito kahit na hindi po maganda yung pinupwestohan namin.
0: Mm-hmm.
3: Ng new market, pero kahit paano po mas maganda po talaga yung kita namin dito kaysa doon po.
0: Mm-hmm. So, ma'am, pang ilang araw na kayo dyan, ma'am, na nakabalik?
3: 4 days na po.
0: 4 days na rin. So, halos abangan kayo ni Sir Choi.
3: Apo.
0: Mm-mm. Sa loob po ng 4 na araw, wala po ba mga sumisita dyan sa inyo? Ma'am?
3: Sir Ali, wala pa naman po kaming nakaka-inkwentro po na LGU or any government official po.
0: May mga pagkakataon ba na kayo-kayo, mga vendor dyan, nag-uusap-usap na pupunta or umakyat, makiusap sa inyo pong LGU dyan sa Corona, ibalik na lang kayo dyan?
3: Bali po, inaantay na lang po namin sila, sir, na pumunta po dito sa amin at questionin po kami. Kasi ito po rin na ginagawa po namin is pangangalampag po sa kanila para aksyonan, proteksyonan at tugunan po kaming mga nasa new market.
0: Okay, so naghihintay din po kayo?
3: Yes po.
0: Mm-mm. Kung sakasakali, halimbawa, sabihin natin, since na tayo po ay nagsalita na sa radyo, baka bukas o makalawa, may pumunta sa inyo dyan, so makikiharap din po kayo.
3: O syempre naman po, ito po ay pakikiisa po para sa aming mga vendor dahil po ito lang po yung pinagkukunan namin ng hanap buhay pang araw-araw po namin.
0: Okay. Oo. So baka may panawagan kayo, sa ngayon pa lang. Go ahead po, ma'am.
3: Yun lang po ang panawagan lang po namin sa mga government official namin ay aksyonan at proteksyonan po kami mga negosyante ng public market po.
0: Mm-hmm.
3: Yun lang po.
0: Sige po. Ma'am Juby, thank you po, ha.
3: Opo, God bless po. Bye-bye po.
0: Sige po. Si Ma'am Sunshine? Mm-hmm. So, ganun talaga ang sitwasyon. Malayo, maraming nalalayuan.
4: Marami po talaga. Kahit ako nga, Sir Ali, hindi na nga pumupunta ng palengke. Dito na lang sa mga talipapa talaga bumibili kasi sobrang layo.
0: Mm-mm. May mga talipapa rin ba dyan na kalat-kalat din?
4: Yes po, meron po sa mga tabi-tabi ng kalsada. Isa din po yun sa dahilan kung bakit hindi na rin po pumupunta yung ibang customer doon po sa new market.
0: Mm-mm. Medyo malayo nga. Kasi magkano pa masahay pa ganun, papunta doon na Ma'am Sunshine?
4: 50 po, balikan 100.
0: 50? One way?
4: Yes po, one way po yung 50. Balikan po, 100 po yun.
0: Medyo mabikit nga sa bulsa, no? Tapos ilalang bibilhin mo. Oo, pang-ulam mo lang sa isang kainan. Oo. Oo, at dyan, malapit lang kasi barangay Poblacion 2, di ba?
4: Yes, malapit lang po. Dito lang po talaga sa may tambakan. Dito sa loading area lang po siya mismo. Malapit lang po yung mga turista.
0: Oo, malapit sa may pier, tama ba?
4: Yes. Dito po sa loading area, iba pa po yung sa pier.
0: Iba pa? Okay, oo. Sige, oo. Doon sa part ng LGU, baka lunis na kasi nga walang pasok ngayon. Ma'am Sunshine, ano?
4: Wala pa po.
0: Lernes ngayon kasi 4-day work week pa rin sila. Pero baka naman, baka may mga nagmo-monitor na rin sa kanila dyan, ano? Ma'am Sunshine, hindi kaya?
4: May nabanggit sa akin kayo yung isang vendor na
1: magpapa-meeting daw po si Mayor yun. Mamaya daw po. Pero wala pa naman daw ibinibigay sa kanila kung anong oras.
0: Okay, oo. Sige, sige. Oo, para mapag-usapan yan at magawa ng paraan. Kung talagang yan ang hinaing ng ating mga kababay, mga katropa, mga maninda doon sa New Public Market. Siyempre, kahit naman sinong negosyante, hindi ho magpapalugi, katropang sensay, di ba?
1: Doon na nga po eh, kasi nabubulokan na yung ibang mga vendors doon sa market eh.
0: Isda, yung karne, yung gulay, yes, mahirap nga naman. Magkano'ng puhunan, magkano lang naman tutubuin nila dyan. Talagang, yung paghahanap buhay, sabi nga ni Sir Choy kanina, matagal na siyang vendor. Nung unang nandyan sila sa Old Public Market, okay lang naman. Tapos nung malipat sila nung Disyembre, nakapagtiis hanggang 2 buwan, medyo naramdaman na niya na raw na unti-unti. Medyo tumutumal yung benta. Hanggang hindi na nakatiis, balik talaga sila dyan.
1: Hindi na po talaga sila nakatiis, katropang Ali, kasi nga po, yung iba nga po nagre-reklamo na rin nga po na umuuwi silang walang benta.
0: Yun nga, oh. Well, anyway, sige. Ma'am Sunshine, kunin mo lang yung number nila Sir Choy, tsaka ni Ma'am Juby, ano ha? Update ka lang sa kanila kapag pinatawag na sila, baka pwede mo rin siya ma-cover, ha?
1: Katropang Ali.
0: Sige, oh. Ma'am Sunshine Morano, maraming salamat at ingat ka dyan sa bahay ng Koron.
1: Maraming salamat din po, Tropang Ali. Balik po sa'yo dyan.
0: Si Katropang Sunshine Murano, live mula po sa Bayan ng Koron. O yan, malayo na maraming nalalayuan sa pwesto ng kanila pong New Public Market. Nasa Barangay 6 daw, Koron. Yung pong mga vendor doon, naglipatan, bumalik sa dating pwesto ng kanilang Old Public Market. Wala na, giba na yung building. Ang sabi daw, ang sabi-sabi, sabi ni Sir Choy, yan po'y plano rin pagtayuan ng isang mall. Wow, kailan bakit hindi pa natatayo? Sige, at least. Sana, ito ay mabigyan ng solusyon ng LGU, Koron, yung hinaing ng kanila pong mga vendor. Kahit naman sino pong negosyante ang hindi magtitiis. Maganda nga pwesto mo. Ang problema, wala naman pong pumapasok. Walang nagiging benta, bibihira. Sabi natin, kukonte. Yung marami nilalayuan. Masyadong malayo. Kung naglilipa na ngayon po yung mga talipapa dyan sa iba pang bahagi ng poblasyon Koron, lamang sila yung kumikita ngayon. Paano naman itong mga vendor na ito? Na nagbabayad din naman daw po sila ng kanilang arawan. Yung pong ticket o tsaka permit. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Sana! Kung may mga ugong na pupulungin daw sila ng kanilang punong bayan, si Mayor Marjo Reyes. Mayor! Baka naman po, pakinggan po ninyo hinaing ng inyo pong mga nasasakupan, especially mga vendor, ha? Ng inyo pong public market. Magkaroon sana po ng win-win solution, Mayor, ha? At siyempre sa sanggunang ang bayan ng Koron, mga kaubay, mga katropa, ha? Ay, 41 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Babalik pa rin po ang ating pampalatuntunan ng asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. XFM.
2: Something Plus Cold.
3: Ako po si Emerdata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon na mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awag ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nag-take noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ipahit malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape. Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santon Plus Gold,
13: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santon Plus Gold.
15: Ang ako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus
19: Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: Mga katropa, excited!

0: mga kabayan, mga katropa, 10 minuto po bago sumapit ang alas 5 na po ng hapon. Balik muna natin sa ating pong palatuntunang asintado, mga kabayan, mga katropa. At ang bahagi nito, handog naman po sa inyo ito ng Santon Plus Oil. Mga kabayan, mga katropa, para sa ating pong mga kabayan dyan, mga ordinaryo, mga manggagawang palawenyo, lang minuto na lang, uwian na. Nananakit ba ang iyong buong katawan? Medyo nangangalay na ba ang binti at mga braso dahil sa maghapong trabaho? Ako, abay, tama-tama, Biyernes ngayon. Relax, pag-relax muna. Para kondisyon, para naman sa araw ng bukas, ha? Magpamasahe ka, boss. Oo, ha? Sa iyong misis. Sa inyong pong partner. Si Mrs. naman, kung si Mrs. ang nasa trabaho, si Mr. naman ang magmamasahe, di ba? At ang gagamitin po ninyong pang-plus, mga boss, mga sir, mga ma'am, itong ating Santon Plus Herbal Oil. Gawa po ito sa mga natural na sangkapa o mga natural herbs. Meron po itong moringa seed oil, peppermint oil. Meron din po itong virgin coconut oil. At ganoon din po ng mineral oil, menthol and vitamin E. Pawang mga natural po yan, mga kabay, mga katropa. Kaya wala kang pangamba. Dahil wala pong mga, sabi nga, magiging irritabling pakiramdam. Itong ating Santon Plus Herbal Oil. Kapag ito ang ginagamit po ninyong panghaplas sa mga nananakit ninyong pong mga kalamnan, mga kasukasungan, ginhawa agad ang dulot nito, mga kabayan, mga tropa, ha? Yan ang ating Santon Plus Herbal Oil na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Plus Herbal Oil, ha? Mga sir, mga ma'am, panga plus po yan. 7 minuto bago po ang ika-5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Gaya po na ating pong nababanggit kanina doon sa ating pong pambungad, sa ating pong palatuntunan, yung pong mga hinaing, pakiusap, daing, ng ating pong mga magulang, guardians, na mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Regarding po yan, doon sa requirement di umano, isa sa mga requirement di umano para makuha yung pong 3,000 pesos na ayuda, tulong, ng ating pong pamalaang panlunsod sa panguna po ng ating pong punong bayan, punong lunsod, Mayor Lucilo Bayron. Diba? Tandaan po ninyo, kasi nalalapit na ang target ay ngayon pong susunod na buwan ng Agosto. At isa po sa mga requirement, kumalat, at ito raw po ay galing doon sa city government. Ngayon, mga kabayan, mga katropa, kumpirmahin muna natin itong impormasyon na ito. Mula mismo sa ating pong tagapagsalita o ang ating pong City Information Officer, walang iba si Attorney Glyza Moncatar na nasa kabilang linya po natin. CIO Attorney Glyza, magandang hapon po, si Katropang Allison po.
1: Good afternoon, Katropang Allison, at sa lahat po ng nakikinig ng XFM Palawan. Good afternoon po.
0: Attorney at CIO, pasensya ka na, alam kong Biyernes ngayon. Pero kinakailangan masagot ito agad, Attorney, ha?
1: Okay po.
0: Opo, oh. Attorney, kumpirmahin ko lang po, may ganito po bang inilabas ng ating city government, especially doon sa komite, sa pagdidistribute ng ayuda para sa ating pong mga estudyante na kinakailangan daw, attorney, na meron daw pong land bank piso mobile app, mobile account, yung ating pong mga parents and guardians, attorney, meron po bang impormasyon ganito?
1: Sir Allison, gusto nating sabihin po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga parents po and guardian ng ating mga students na beneficiary ng ating student assistance program, na ang land bank po ang napili natin bilang payout partner po para dito sa ating student assistance program. At nag-offer po ang land bank ng iba't ibang mechanism kung paano po natin ito ma-i-distribute sa ating pong mga kababayan.
0: Opo. So, kinukumpirma po natin, attorney, na meron talagang requirement na ganito, attorney?
1: Opo, ang siguro linawin ko lang din po, Sir Allison, na nakipagpulong po ang city government sa iba't ibang ahensya para ma-identify po natin sino yung best na magiging payout partner natin. Mm-hmm. At napili nga po natin ang land bank dahil una ito ay isang government-owned bank at nakita natin ito po yung may existing capability at infrastructure para sa government disbursements. And ikatlo po, kaya po nilang i-deliver yung disbursements po natin in time sa naipangako natin sa ating mga estudyante na ngayong Agosto. Mm-hmm. Ngayon po, ang in-offer sa atin ng land bank, tingin ko po dito nagkakaroon ng confusion. Kaya salamat po sa opportunity no, na ibinigay ninyo sa akin ngayong hapon.
0: Okay.
1: Ang binigay pong option sa atin ni land bank ay una, sa lahat po ng ating mga parents and guardians na may existing ng active na land bank account, hindi nyo na po kailangan mag-open pa ng panibagong account mm-hmm. para dito sa ating student assistance program. Ang inyong pong mga active land bank accounts, dyan na po natin, dyan na po mismo idadaan ang student assistance para po sa inyong mga anak, para sa inyong mga estudyante.
0: Okay.
1: Ngayon, ikalawang mode po natin ay kung wala pong existing na land bank account ang ating mga magulang at or ang ating mga guardian, meron pong tinatawag na Piso Plus account itong land bank. Pero
0: yes,
1: hindi po ito similar sa pagbubukas ng isang ATM account, Sir mm-hmm. Allison. Ito pong account na to, similar po siya sa ating mga mobile wallets. Yung mga usual pong ginagamit na natin ngayon para mm-hmm. magbayad online. So,
0: okay.
1: Similar po siya sa mobile wallet. Ang kakailanganin lang po natin ay i-download yung land bank app. At ang kailangan lang po ng ating parent at guardian ay existing na email address at isa pong valid ID.
0: Mm-hmm.
1: At nandun na rin po yung step-by-step procedure para po sa mga naka-experience na mag-open ng kanilang mga mobile wallet, may step-by-step procedure po na susundan dun sa app.
0: Mm-hmm.
1: At after po that, makaka-create na po sila ng mga sarili nilang account. At doon po i-course through yung ating student assistance.
0: Yun.
1: Ikatlo pong mode na in-offer sa atin ni land bank,
0: mm-hmm.
1: nire-recognize po natin na pwedeng may mga parents po tayo or guardian na siguro po yung may limitasyon po ang signal sa kanilang
0: mm-hmm.
1: area. Baka
0: Opo.
1: Hindi sila maka-open po ng kanilang mga online account.
0: Mm-hmm.
1: Magkakaroon po ng clusterized schedule ang land bank kung saan pupunta po sa ating mga barangay, mga northeast barangays, mga rural barangays po.
0: Okay.
1: Pati po sa mga barangay na meron tayong mga parents and guardians na kabilang po sa ating IPs, tutulungan po nila ang ating mga magulang at guardian na mag-open at mag-register po ng kanilang mga account.
0: Yun.
1: So, wala pong requirement na pumunta po sa bangko para sa isang face-to-face registration.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po ito katulad ng pag-open ng isang ATM account. Pinadali po natin yung proseso
0: mm-hmm.
1: para po dito sa pag-disburse po natin ng ating student assistance, Sir Allison.
0: Opo, oo. At CIO. So, ito malinaw po dahil nga po ang mag-distribute o magre-release ng ayuda na ito ay yung partner po natin na land bank. So ito po yung mga option nila na binigay para mas madali yung pong pagre-release nito, attorney.
1: Opo.
0: Mm-mm. So, ako po, personal attorney kanina, medyo talagang nahirapan din po ako, no? Although, sa pagtsatsaga, nakalusot din, awa ng Diyos.
1: Naka-open na po kayo, naka-open na po kayo ng account.
0: Opo.
1: Ang isa pong in-advise din po ni Land Bank, dahil nga po, simula na pong i-anunsyo na sila ang payout partner, mukhang marami pong, yung traffic po ng mga nagre-register.
0: Opo.
1: Kaya po, sa mga kababayan po natin, huwag po kayong mabahala kung parang ang tagal ng pending ng approval ng inyong application po.
0: Okay.
1: Tulad nga po na nangyari siguro sa inyo, Sir Allison, tiyagaan lang,
0: mm-hmm.
1: pero maa-approve po at ma-open yung account. Ang isa po nilang ina-advise, mababa daw po ang traffic ng mga nagre-register pag madaling araw, 2 a.m.
0: mm-hmm.
1: to 5 a.m. Pero ayaw naman po nating mapuyat yung ating mga kababayan, may panahon pa naman po para i-register po ang inyong mga account.
0: Ayun nga po, attorney, actually, marami po kumakalit sa mga social media platform na kanina pa may mga nagutom, may mga nagtsaga po pumila sa mga piso wifi para lang po makapunta doon sa land bank app, attorney CIO. Well, anyway, doon po sa mga option na yan, isa rin po sana sa kanila pong sinasabi, pinapakiusap, pinapanawagan kay Mayor Lucilo Byron na baka kung pwede, since na, kasi ang target, di ba, attorney, first week ng August, ma-release na ito, attorney, paki-confirm muna, attorney.
1: Yan po ang goal natin. Kaya po, ito i-clarify ko na rin, Sir Allison, kasi nagko-cause din po ata ng confusion. Ang nakausap po kasi natin ay bukod sa land bank ay ang DepEd. At ang DepEd po ang nagsimulang magbaba sa mga parents and guardians natin. Nag-set po tayo ng initial deadline ng July 29 na sana ay makapag-register na po o kaya naman maisubmit na ng mga magulang yung land bank account po nila kung saan i-call po. Pero hindi po nangangahulugan na hindi pa kayo naka-register by July 29 ay hindi na po kayo hindi na makakasama ang inyong mga anak bilang beneficiaryo. Initial deadline lang po yun dahil nga po ang goal natin pagpasok po ng Agosto makasimula na po tayo ng ating disbursement pamimigay po ng ating student assistance. Pero wag po tayong mangamba na pag hindi pa na-register July 29, hindi pa kami napuntahan ng land bank. Kung kayo man po ay nasa rural barangay, hindi na kayo makakasama. Pero hindi rin po natin gustong magamit ito bilang excuse na, ay okay lang, wag muna ako mag-register. Matagal pa naman ang July 29. Gusto po natin na makasimula ng makaregister ang ating mga magulang at guardian para po maisama na po sila sa first sets or branches, first batches po ng mga mabibigyan po. Ang goal po natin buong buwan ng Agosto masimulan at matapos po ang pamimigay ng ating student assistant.
0: Yun, yun. Medyo doon po nagkakaroon ng confusion nga po attorney si Ayo, no? Yung pong deadline kasi. Kaya yung ibang mga magulang, lalo po yung mga na medyo nasa malalayong barangay natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa na yung nga po na nagpapadala ng mga request o baka pakiusap na baka ihalin tulad na lang sa pag re-release ng mga allowances ng PWD, senior citizens, solo parents, baka naman daw po pwede yun. Pero since na ito po ay nagpapatuloy na, attorney, ay baka lang naman daw po maipaabot natin sa ating pong mahal na mayor, attorney.
1: Opo. Dalawang bagay, Sir Allison. Una po, yun po, wag po kayong mabahala dun sa senet nating deadline. Even po yung clusterized schedule na punta ng land bank sa ating mga rural barangay, ang commitment po na naibigay nila sa atin, mga first, second week ng August po ang punta nila. So, ibig sabihin po, pauna lang po yan. Na kung sino po yung mga kasama dyan, sila po ang una nating mabibigyan o doon po unang marirelease ang mga student assistant. Pangalawang bagay po patungkol doon sa request po ng ating mga kababayan kung pwede ibalik na lang sa traditional na pamamaraan ang pagbibigay po ng ating mga student assistants. Matatandaan po natin na actually dun po sa mga ibang caring programs natin, ito pong response ng ating city government na idaan po siya sa ating payout partner, idaan na online, ito po actually ay response din sa panawagan ng ating mga kababayan na mas gawing convenient, mas gawing practical po at madali ang pamimigay po ng ating mga assistance. And sinimulan nga po natin dito sa Student Assistance Program. So, naririnig po namin yung inyong mga request at sentimiento, pero as much as gusto po natin ibalik dun sa traditional na pamamaraan po ng pagbibigay ng ating student assistance,
0: paki-retire si attorney. Maganda yung paliwanag na yun, ha? Ayan, sa mga nako-confuse, sa mga parents and guardians, mga kabayan, mga katropa, hindi po ibig sabihin 29, tapos na. Hindi na pwede masasama. Ang sabi po ni attorney, ni CIO, initial deadline pero doon sa mga, lalo po sa mga barabarangay na medyo malalayo, ay pupuntahan kayo, i-cluster kayo, ha, para turuan na makapag-online, mga kabayan, mga katropa. Attorney, karagdagang paliwanag po.
1: Opo, so muli po, ito po ay naging tugon para din po dun sa request ng ating mga kababayan na gawin ng mas madali yung proseso, hindi na po kailangan po sa isang lugar kung saan dun po i-distribute. Kaya po dinaan po natin dito sa ating payout partner, dinaan natin na online po ang mechanism natin para mas maging convenient po sa lahat.
0: Ito attorney, ito kasi may nagtatanong dito, paano po yung may mga active ATM na land bank? Okay lang po yun ba attorney?
1: Yes po, yan po ang pinakaunang mode natin. Automatic po kung kayo ay may active na land bank account, mm-hmm. kayo po ay magulang or guardian ng estudyante natin na beneficiary at nag-aaral po sa public schools dito sa Puerto Princesa City. Yan na po ang account na gagamitin ni land bank para po idaan yung ating student assistance. Opo, opo.
0: Kasama rito yung member ng Porpis, tama po ba, attorney?
1: Meron pong mga binabase land bank na mga hindi po natin hindi po iaala, even if existing na land bank account po, hindi po natin iaalaw na doon idaan. Bagitin ko na rin po, Sir Alison, ang mga hindi po pwedeng gamitin ay PNP payroll, mm-hmm. PNP pension, OFW account, at yung 4-piece cash card po.
0: Okay.
1: So kasama po yan sa active land bank account na hindi po pwedeng gamitin for this student assistance program.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay alinsunod na rin sa guidelines and banking policy po ng land bank as a government bank po.
0: Opo. So,

0: Kung doon po sa naka-try po kayo mag-open ng account, tama po ba, Sir Allison?
1: Opo, opo, opo.
0: Pero hindi niyo pa po na-explore masyado.
1: May nakita nga ako doon, Kap, kahalintulad ng GCash. May money transfer. Oo.
0: Opo, so ganung mechanism din po. Pero meron din pong binibigay na option si Land Bank po to request and ask for a cash card or a physical card po.
1: Okay, oo. So kailangan mo lang talagang pumunta pag ganun na. Oo, doon sa opisina mismo. Attorney, tama po ba?
0: Opo, pero tinitignan ko rin po yung ano, yung platform, kasi meron pong option to request yung mga mobile wallets po natin ngayon. May option na ito, request po online for a cash card or a physical card. Yun po yung fina-finalize natin with Land Bank, kung meron din po silang same mechanism. Para kasi nga po ang goal po natin, hindi na po kailangang pumunta sa bangko at mag face-to-face registration ng ating mga kababayan.
1: Yun, oo. Anyway, sana doon sa atin, kaya na po kasi nagkakagulo yung mga GC sa mga PTA groups, sa mga eskwelahan, attorney. Yung iba talagang pumupunta pa yung mga magulang sa kapwa magulang, magpapaturo lang para maka-online. Ang problema, sabi nga ng Land Bank, pag ganitong marami ang pumapasok, nagkakaroon ng traffic. Kaya yung iba nahihirapan, yung iba kasi pending ako. Kaya yung iba nililibin nila kung may mga mali raw silang sagot, attorney. Yun nga, yung paliwanag natin din kanina pa. No, baka
0: naiintindihan din po natin yung concern ng ating mga kababayan. Kaya salamat, Sir Allison, for this opportunity to clarify yung mga concerns po nila.
1: Opo. Well, anyway, sana po since na meron naman po palang mga inilatag na programa yung Land Bank para lahat ng mga magulang o parents or guardians ay makapag-open nitong kanilang app, at doon nga idadaan itong financial assistance sa ating mga estudyante, Attorney Glyza. Maraming salamat po sa oras din po, Attorney, ha?
0: Thank you, Sir Allison. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Ayan, opo. Mga kabayan, mga tropa, si City Information Officer Attorney Glyza Mongcatar regarding dyan sa pinagkakaguluhan ngayon sa mga GC at sa mga paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang iba talaga ang tanong nila, mayroon ka na bang account, Land Bank account? Ako po kayo na pang umaga rin po nagka-try. Ano po, actually, marasip po na namin yung pong mensahe ng aming pong advisor ng aming pong mga anak. Kinakailangan. Try na po agad ako mag-open. Ang hirap! Siyempre, pumasok ako rito na hindi ko natuloy. Yung pag-uwi ko, bago ko uli sinubukan, ay, dire-diretso naman. Timing-timing lang talaga, mga kabayan, mga katropa. Mga sir, mga ma'am. So, yung pong panawagan, kahilingan, at mungkahi ng ilang pong mga magulang na gawing traditional, yung pamamahagi nito pong 3,000 na cash assistance sa ating pong mga estudyante sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa. Yun po ang, kumbaga, ang naging partner po kasi mag-distribute dito ay Land Bank na mismo. Since ito po ay government-owned bank, mga kababayan, mga katropa, so may mga requirement na dapat sundin. So yun doon po sa mga nagtatanong at medyo sabi nga, hirap, walang cellphone. Mayroon daw pong programa ang Land Bank na bababa sa mga eskwelahan o barangay, ika-cluster-cluster, lalo po sa mga medyo mahihina po yung internet. Tuturuan yung ating pong mga magulang guardians para makapag-open nitong Land Bank Piso Plus mobile app, mga kabayan, mga katropa, at makapag create na kayo ng sarili ninyong account. Yung pong panawagan na yun, sa traditional, malamang pag-uusapan pa yan, mga kabayan, mga katropa. Pero sa ngayon, nagpapatuloy ito pong ganitong setup, mga kabayan, mga katropa. Again, ako, sana naman, opo, yung karamihan sa ating pong mga parents and guardians ay medyo linawan na, ha? Yung sa mga medyo sabi

0: Oh, nagtatanong. Oh, ha? Oh, ayan po yung kasagutan ng ating pong city government. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ay, maraming salamat muna sa ating pong mga katropa, mga kababayan. Oh, ating pong mga kasangga dyan sa City Information Office. Lalo na po kay Ma'am Normaline. Kay Ma'am Normaline Aban Day. Ma'am Norms, thank you, ha? Oh, abay. Naistorbo ko si Ma'am Norms. Minensahe ko, baka pwede ma-interview si CIO. Wala naman pong problema raw kay Ma'am Norms. Ma'am Norms, thank you at sa ating pong mga kasama dyan sa City Information Office. Ha? And good afternoon po sa inyo. Sige! Ako, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 13 minuto, makalipas po ang alas 5 na po ng hapon. Abay, dakuin muna natin, mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Oh, sa bahagi daw po ng Soprano Espanyola, yung isang culvert, oh, napuno raw po ng mga kahoy. Oh, abay, tinanggal na raw po, mga kabayan, mga katropa. Adopt a Child Program sa Barangay Korong-Korong sa El Nido, pinaigting naman ang laban kontra sa malnutrisyon. Third encounter, Fire Olympics, isinagawa sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Mahigit sa 1,000 aplikante, naghihintay daw po ng tricycle franchise sa Puerto Princesa. Mga presidente ng asosasyon, suportado ang panukalang limitahan ng hanggang 2 prangkisa sa isang operator. Ano si Engineer Moises? Tatlo yung ano ito. Headlines. Tatlo yung gulong ng sasakyan niya. Hindi po tatlong sasakyan, ha? Tatlong gulong yung sasakyan niya. Samantala, si Travel Advisory inilabas naman ng PCG o Philippine Coast Guard Substation sa Quezon, Palawan. Department of Justice Parole and Probation Program para daw po sa mga probationers, sentrong tinalakay sa pagbisita na o sa LGU Taytay, Palawan. Arbor Day, ginunita sa bahay naman ng Rizal sa pamamagitan daw po ng pagtatanim ng mga punong kahoy. At mga mangingista naman sa Barangay Luz Biminda, nananawagan ng tulong dahil daw po sa naaapektuhan na ang kanilang kabuhayan dahil sa ipinapatayong pier-like structure doon. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balitang lokal. Handog naman po sa inyo yan. Anang Cess the Pain Capsule. Ay, opo, mga kabayan, mga katropa, Cess the Pain Capsule. Meron pong para sa etamol na siya pong tutulong para tanggalin ang inyo pong nararanasang matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, o di kayo na may trangkaso. Dahil nga po, sa meron kayong dinaramdam, okay, sino ba makakakilos ng normal kapag matinding ang sakit ng ulo, or matinding pananakit ng katawan, or may trangkaso, hindi ba? Wala. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, huwag na po ninyong pagtiisan yan pong mga sakit na yan. Narito na po ang makakaagapay ninyo, ang Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, meron para sa tamol na siyang tutulong para tanggalin ang pananakit ng ulo, pananakit ng katawan or trangkaso. Eh, ikaw, katropa, huwag mo nang pang patagalin pang pananakit na yan. I-Cess the Pain Capsule mo na yan. Ang Cess the Pain na capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. This is 6 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, short break lang tayo. Sa pagbabalik po ay tutunghayan na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo.
1: Ito ang XFM Palawan. bago-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Bibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
13: Santone Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!

0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, third encounter, Fire Olympics, isinagawa naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Achua.
1: Live report. Batagumpay na naisigawa ng pamalang bayan ng Bronx Point ang third encounter Fire Olympics ngayong araw, July 24, 2026. So, aktibidad ay naglalayong mahasa ang kandahan, bilis at kasanayan ng mga kalahok sa pagrespondi sa sunog at iba pang uri ng emerhensya. Ginaluhan nito ng iba't ibang grupo mula sa mga barangay sa pamamagitan ng iba't ibang fire response challenges na ipakita ang disiplina, pagtutulungan at galing ng mga kalahok sa aktual na sitwasyon. Ayon sa LGU, layunin ng Fire Olympics na palakasin ang resiliency at ng komunidad, tiyakin ang handa ang bawat isa sa oras ng sakuna at kalamidad. Patuloy namang isinusulong ng pamalang bayan ang mga programang nagtataguyod ng kaligtasan, kandaan at maagap na paglilingkod sa bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Nasa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis! Mahigit naman sa 1,000 aplikante, naghihintay daw po ng tricycle franchise dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga presidente naman ng mga asosasyon, aasuportado naman yung daw pong panukalang limitahan ng hanggang 2 prangkisa para sa isang operator. Katropa natin sa balitang yan ay si Pakaldo.
2: Live report. Umabot sa mahigit 1,000 na aplikante ang naghihintay ngayon na mabigyan ng tricycle franchise sa Puerto Princesa City, habang may ilang operator o mano ang may hawak ng 5 hanggang 10 prangkisa. Ayon kay Vice Mayor Jimbo Maristela, nagpasa na siya ng isang panukalang ordinansa na maglilimita sa 2 prangkisa lamang sa bawat operator upang mabigyan ng pagkakataon ang mga aplikanteng matagal nang naghihintay. Sa kasalukuyan, puno na umano ang regular at special tricycle franchise sa lungsod. Suportado rin ng mga presidente ng mga asosasyon ang panukalang ilimita ito sa halip na magdagdag ng mga bagong franchise dahil umano sa mababang kita ng mga kasalukuyang operator. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Alam na lang ha. Paano kalo pa lang naman yan? Uusapan pa yan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, si Travel Advisory inilabas naman ng Philippine Coast Guard, Quezon, Palawan. Ito ay sa patuloy pa rin nga pong nararanasan nating sama ng panahon na. Alamin natin, mga kabayan, mga katropa, dyan sa Quezon, Palawan, Quezon, Rizal area. Ha? Ito pong si Travel Advisory, importante ito, ha? Mga katropa natin sa balitang ito, Ray El Gran.
3: Live report. Inilabas na ngayong araw ng Hulyo 24, 2026 ang Sea Travel Advisory bilang pagbabawal ng paglalayag sa mga karagatan na siyang nasasakupan ng Quezon at ilan pang kalapit na bayan, dahil pa rin ito sa sama ng panahon kung saan ang nasabing abiso ay inilabas ng Philippine Coast Guard, habang mayigpit rin ipinagbabawal ang paglalayag sa dagat tulad ng pangingisda, island hopping at iba pang water-related activities. Na ang layunin umano ay para mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan at maiwasan ang anumang insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapine, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapine mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Gran, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, punta muna natin si Katropang Dennis Chua. Chua pala. Bulol na ako, Katropang Dennis, pasensya ha. Arbor Day, ginunita naman sa bayan ng Rizal sa pamamagitan naman po ng tree planting activity. Sa anong mga tinanim? Sabi natin sa balita ni Katropang Dennis Chua. Live report.

0: Nakatumpay na naisigawan ng pamalangbay ng Dr. C. Perizan sa panguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro ang Arbor Day na may timang Adawit Kangagbaan Tree Planting Activity ngayong Biyernes, July 24, 2026 sa Sitio Candis, Barangay Ransang. Nagsimula ang aktibidad alas 6 ng umaga na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders ng munisipyo. Layunin ito na isulong ang pangalaga sa kalikasan at palawakin ang kamalayan ng komunidad sa mahalagang papel ng puno sa pagprotekta sa pagpapanatili ng kalikasan. Binigyan din din sa mga program na kolektibong responsibilidad ng bawat isang pagpapanatili ng isang marinis, luntian, malusog at sustainable na komunidad. Nagsilibarin itong paalala sa lahat ng mga simpleng gawain ng environment stewardship ay may malaki at pangmatagal ang epekto. Patuloy namang hinihikayat ang pamalangbayan ng Rizal ang lahat na maging aktibo sa pangalaga ng kalikasan at panindigan ang responsibilidad sa pag-aalaga at pagpamanatili ng isang likas na yaman. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Copamix ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat at katropang Denning. Samantala, DOJ, Parole and Probation Program para doon po sa mga probationers. Sentrong tinalakay naman sa isinagawang pagbisita ng mga opisyal nito sa LGU Taytay, Palawan. Katropa naman natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Ang mga programa ng Department of Justice, Parole and Probation Administration para sa mga probationer at parolee sa bahay ng Taytay ang naging sentro ng talakayan sa isinagawang courtesy call ng mga opisyal ng ahensya kay Mayor Norbert Lim Camacailan. Sa pulong inilahad ng DOJ, PPA Palawan, Parole and Probation Office, sub-office ang kanilang kasalukuyang programa at mga inisyatibang naglalayong palakasin ang rehabilitasyon at community-based supervision ng kanilang mga kliyente sa munisipyo. Tinalakay rin ang Livelihood and Education Access Program, isang programang nagbibigay ng oportunidad sa kabuhayan, edukasyon at skills for development sa mga kwalipikadong probationer at parolee. Pinag-uusapan din ang posibleng pagpagitulungan ng lokal na pamahalaan ng Taytay upang mas mapalawak ang pagpapatupad ng naturang programa. Ayon sa DOJ PPA, layunin ng kanilang mga programa na matulungan ang mga probationer at parolee na makapagbagong buhay at matagumpay na makabalik bilang produktibong miyembro ng komunidad. Naging pagkakataon din ang courtesy call upang higit pang mapagtibay ang koordinasyon at ugnayan sa pagitan ng DOJ PPA at local government unit ng Taytay para sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa rehabilitasyon at integrasyon ng mga benepisyaryo. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya. Excellent news.
1: Maraming salamat, Katsopang Belya. Samantala, sa huling bukso ng ating po mga balita ngayong hapon. Mga mangingisda naman sa Barangay Luz Piminda dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nananawagan daw po ng tulong dahil naaapektuhan na ang kanilang kabuhayan dahil daw po sa ipinatatayong pier-like structure sa kanilang lugar. Katrapan natin sa balita niya, the Girly Kadasyo.
3: Nananawagan ng tulong ang mga mangingisda sa Barangay Luz Piminda matapos umanong maapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa itinatayong pier-like structure sa kanilang pangisdaan. Ayon sa PNNI, natabunan at nasira ang tinatayang isang ektaryang bakawan at dalawang ektaryang coral reef dahil sa reclamation sa lugar. Dahil dito, nahirapan umanong mangisda at magkadaong ang mga bangka ng mga residente sa lugar habang patuloy ding nababawasan ang kanilang huli. Noong June 26 ay nakuna ng larawan ng PNNI kasama ng MNLF Raja Amir Bajar Command ang naturang istruktura habang wala ang mga operator sa lugar. Humihiling na ang PNNI sa Provincial Environment and Natural Resources Office of Penro na beripikahin ang legalidad ng proyekto at alamin kung meron itong kinakailangan environmental clearance at iba pang permit. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumali ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang girly. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inupong napakinggan. Andog naman po sa ngayon ang Santon Plus Coffee Mix. Ganoon din po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na aking pong nabanggit ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa atin naman pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oras natin, mga kababayan, mga katropa, ganap na pong alas 5:40 na po ng hapon. Sa mga nagtatanong, makulimlim ang ating papawirin. May mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan at ganoon din po sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin muna natin, magiging tayo ng panahon ngayong magdamag hanggang bukas ang umaga. Mga kabayan, mga katropa, mula sa DOST Pag-asa, ating pong mapapakinggan yung pinakahuling weather bulletin nila, mga kabayan, mga katropa. Ha?
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Quiapo. Kaninang alas 2:10 ng hapon ay naglandfall ito sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan at kasalukuyan nasa katubigan po yan ng Calayan o ng Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 115 kilometers per hour. May kabilisan ng kanyang pagkilos 30 kilometers per hour west-northwestward. So makikita nga po natin patuloy po itong nananalasa ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Sa mga nakalipas na oras ay lalo pa po itong lumakas o nag-intensify pa habang binabaybay nito o habang ito ay dumadaan sa extreme Northern Luzon. So ibig sabihin nakita po natin na walang gaanong naging epekto or naging influence yung maliliit na landmass po natin dito dahil hindi po ito ganung kasignificant sa kanyang intensity sa paghina po niya. Maliban po dito sa bagyo ay meron pa po tayong habagat na minomonitor at prevailing pa rin yan sa natitirang bahagi pa po ng ating bansa. At yung habagat, yan yung nagdudulot ng maulap na papawirin at may mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, lalong-lalo na po sa westernmost portion of the country. Sa latest track na ipinalabas po natin dito kay Bagyong Quiapo, makikita nga po natin na sa mga susunod na oras ay dadaan pa po ito sa mga natitirang isla ng Babuyan Islands before finally exiting the area of responsibility ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. So medyo mapapaaga po ang paglabas nito sa ating area of responsibility. Pero kahit na po ito ay nakalabas na ng ating PAR, ini-expect natin na posible na may signal pa rin ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil hagip pa rin ito ng radius ng bagyo at bukod dyan ay may influence pa rin tayong nakikita. May magiging influence pa rin po siya dito sa southwest monsoon o habagat. At yung habagat, yan po yung magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa hanggang weekend ng Maropa region. Caused by the tropical cyclone but caused by southwest monsoon or habagat. Sa araw ng bukas, ito ay pwede pa rin maranasan sa most of Luzon and Visayas, sa Negros Island region, Cebu, Northern Samar, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat at maging sa Davao Oriental. By Sunday naman, pwede pa rin maranasan yung mga gusty winds na ito sa Batanes, Cagayan, Ilocos region, Zambales, Bataan, Quezon at maging sa Maropa region. Samantala, in terms of rainfall o mga pag-ulan naman, meron tayong product na ini-issue. Ito po yung tinatawag nating weather advisory upang mabigyan po natin ng warning ating mga kababayan sa mga lugar na maaari po makareceive ng mataas o malalakas na mga pag-ulan. So sa kasalukuyan, pwedeng sa ating forecast, possible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, sa Apayao at maging sa Cagayan. Habang 100 or 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, La Union at maging sa Benguet. Yan ay dulot po ng Bagyong si Quiapo. Kasama po sa 50 to 100 millimeters of rainfall ang probinsya ho ng Batanes. So sa ating mga kababayan dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially yung mga nasa low-lying areas, yung mga malalapit po sa ilog, mga very vulnerable po areas. Patuloy po tayong mag-iingat at maging vigilant sa bantaho ng pagbaha. Samantala, dahil sa habagat, 50 to 100 millimeters of rainfall din ang maaari pong maranasan dito sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at maging sa Negros Occidental. By tomorrow, possible pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan, particular ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Ito naman po ay dulot ng habagat. Kasalukuyan meron pa rin tayong gale warning na nakataas sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particular ho dito sa Batanes at Babuen Islands, 3.1 to 5.5 meters. Ganun po kataas ang alon na pwedeng maranasan doon. Kaya't napakadelikado ho yan, kaya't kung maaari po, ating advice talaga, hindi po pwede na pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat dahil very dangerous po ito sa kanila.
1: Yan po mga kabayan, mga katropa, si Bagyong Quiapo at sa Southwest Monsoon o Habagat. So, yan po yung nagpapaulan sa atin dito sa Labigyan ng Palawan, ha? Si Habagat, mga kababayan, mga katropa. So hanggang araw na Linggo, patuloy po tayo makakaranas nito, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa. Oh, may nagtatanong din eh. Ako, oh, kanina. Oh, doon daw po. Ask ko lang po, kasama po ba ang Santa Monica na bibigyan ng allowance sa mga estudyante? Ay, opo, ma'am. Oo, sir. Kay Agawin Eugene. Opo, kasama po yung mga estudyante ng lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong lungsod po ng Puerto Princesa ay makaka-avail po niyan. Sir Agawin Eugene, totoo po yan. Kasama po yan, Santa Monica National High School, Santa Monica Elementary School, kasama po yan. Lahat, basta pampublikong paaralan po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? At Ate Maribel Gasita, magandang hapon din sa Santa Monica. Kay Ma'am Diane Mungaya, Sir Dan, at gandang araw po, katropa. Listening sa radyo mula sa Barangay Mangingisda. Oy, magandang hapon po, ha? Mama Diane Mungaya. Ganun din kay katropang Randy Santisas. Happy listening daw kay Bruno Bravo. Pagbati mula kay Randy Archaga Santisas. Kay Manong Ding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella, magandang hapon din po sa inyo, ha? Yan, sa mga hindi po medyo nalilinawan, ha, mga kabayan, mga katropa, unti-unti, pwede nyo na pong i-review yung ating pong interview kay CIO Attorney Glyza Mungkatar, ha? At makapag-open na sana kayo. Talagang yun po ang napag-usapan daw po, ha? Ito yun ang city government at ito pong kanila pong magiging distributor ng financial aid para sa ating pong mga estudyante, ha? Ang land bank. Land bank, may nilatag na mga option para po sa pamamahagi ng naturang ayuda. Option, kailangan mong magbukas, magkaroon ka ng sarili mong land bank Piso Plus account. Doon sa mga medyo nahihirapan daw po, sabi po ni attorney, tutulungan naman daw po tayo ng mga tagalan ba. Ika-cluster nga lang po, ha? Pero kung mapatsatsagaan nyo na po at makaka-open na kayo, mas mainam. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, nako, may 47 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Mga kababayan, mga katropa, medyo kumukulimli na naman nga. doon sa mga may susunduin pa mga estudyante, ngayon pong Biyernes ng hapon, wala po kayo ng pananggalang sa ulan, mahirap na po magkasakit, lalo na po mga bata, ha? Dapat meron po silang mga baong payong or kapote, ha? At araw-arawin nyo rin pong painumin ng ng Santon Vitamin C. Pampalakas po ng immunity, ha? O immune system natin, mga kabayan, mga katropa. Ako, sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical kay Engineer Moises Acosta, nakasama rin po ang buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang ating pong pang-Biyernes na edisyon ng Palatuntunang Asintado. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alison Salvatus. Oy, happy weekend po, mga kababayan. Magandang, magandang, magandang gabi na, Pilipinas!
5: Sumainyo ang Asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!
9: Samsung Plus Gold.
10: Ako po si Emerdata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon na mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang binawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awag ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay pagbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 glasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Supple Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
9: Santon Plus. Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
9: XFM.
8: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sansone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix, ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
6: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
8: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold. Mampibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Gospel Hour on XFM.

ibibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay.

Gospel Hour on XFM.